0: budget mga binan is not always a separate fixed security fund for every school. Yeah. Kaya ini nga mga budget nga, ini nga mga binan, it is mainly embedded in broader budget categories. Pero, kung dako-dako ang inyong eskwelahan mga binan, kag samo-samo ang mga tao ang arada, samo-samo ang mga estudyante ang arada, oh, dapat may security nga mabakod mga binan eh. Ha? Kag dapat may bag inspections, dapat may visitor controls, dapat may perimeter security, oh, dapat may emergency response protocols nga ginahimo. Oh. Ngalan tawon bala ang unod sang bag galing kay maglantaw bisang unod sang bag ginabuksan lang wala no di ginalingling lang kung anong unod away man ta detector eh away man ta ano eh do gina-assume bala naton nga wala sing may matabo ha amo na pirmi siya nga aton di nga ha aton pirmi nga paminsar eh gina-assume naton mga estudyante ano ni sila ano gid may mahimo sa mga estudyante wara ano gid bing dalawan sa mga estudyante be ang hotay ara ha chilling ni Nanay Virginia Arabilonay. Good morning. Ti ano na lang ang puturo sina nga kabataan kay timprano pa na tataka na ang pagkatauya. Sina man, that is why nga ang Proverbs 22:6 may advice is that on train up a child in the way he should go. Amo na, 22:6, iba? And when he is old, he shall not depart from it. Oh. Amo na, no, kabudlay, kabudlay mga biyanan. Ha? Kay may security gaps mga kabiyanan eh. Kung tani, insakto lang ang security. Kung tani, ha? Gincheck lang maayo, ma-prevent ini mga bagay. Galing kay, hindi kita ba sa Pilipinas, hindi kita ba preventive. Ang aton ba, reactive kita. Ha? Seldom kita nga preventive, more on reaction kita eh. Kung may matabo o matawag pulis, mamo, no? But then, pwede ba tani? It can be prevented, yes. It can be prevented, mga biyanan. Okay? So, kung pincharon mo lang, medyo, no, abot lang kung sino ka mainit no, sa mga naghimo sa krimen, sa mga bata, sa security, no, sa mga tag-iyasang pusil. Ha? Damo din ang gulo eh. Ha? Ang muna nga ginatawag nga ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo mga binan. Ha? Damo mga binan nga mga bagay nga nakita naton. Okay? So, it is a result of multiple failures occurring at the same time. Yeah. Well, kung nato ni analyze sir mga benan, this is not just a bullying problem. Okay? So, damo naman ko, basi ginbully na nga si Janti, basi ginbully na nga ano. Yeah. Ang sabat mga benan is more complicated. Now, here is one interesting side mga benan. Kay kun lang tawon mo ang bayo to sang isa ka bata to ang niwangon to nga bata. O, sang naniro sa bala ang ginsuksok niya pareho sa mga bayo sang nagliligad nga mga nagpaniro man sa Amerika. Okay? Kun lang tawon mo bulang bayo bala. Okay? Pareho man sang mga bayo sang nagliligad naman ang paniro, nalipat ko sang pangitaon ko bala ang pangitaon ko bala ang ila picture sang ilang bayo bala. KM, iyan akabanda eh. Yeah? Iyan akabanda mga biyanan. Yeah? So, ini nga banda, daw German nga banda mong. Oh. German nga banda. Ah. Kag may nag may nag butang side by side picture. Oh, ari, KMFDM band t-shirt. Okay. KMFDM. Okay, German band ini mga biyanan. Okay. So it's a German band ang ilan ni nga tukar industrial rock. Kaga ini nga t-shirt has been noted tungod kay similar clothing infamously associated sang nagliligad nga mga mass shooters in international cases mga biyanan. Okay. Amo ni mga biyanan eh. Ang ilan ni nga tukar, electronic industrial sound. Ang ilan ni nga tema, ang ilang ini nga banda nga ni politics, society, anti-authority ideas. So, amo na no nga dapat mga ginikanan, dapat mga guardian i-monitor nyo kung anong ginapamatian sa inyong mga bata. Okay? So, pamatian nyo kung ano ilang ginapamatian man. Kag ambalon nyo sila eh. Now, if you look at the historical reference mga binan, ang pinagkadako ng rason kung ayon nga t-shirt na kakuha sing attention tungod sa iya nga connection sa Columbine High School Massacre sa 1999. Okay? Isa sa mga shooters nga si Dylan Klebold na picturean nga nakasuksok sang KMFDM shirt. Columbine Massacre 1999. Okay? Kag ano pag damo may iban pa nga mga incident mga benan. May iban pa nga mga incidents mga benan. So the Columbine High School Massacre kag ini nga natabo kagapon. So lang tawon nyo, i-check nyo inyo mga bata kung ano nang ilang pamatian nila, insakto pa laban ilahan. Ilagi na pamatian. Insakto pa ba nila ayhan gadalagan sa ilang ulo. Pero in fact ha, kabalo sila, in fairness, kabalo sila sa ilang himuon, kabalo sila sa mga kaso nga mapapasaka against sa ila. So, paano natin ini ma-prevent mga benan? Well, damo nga mga bagay eh. Again, this is not just a bullying problem. Damo nga mga estudyante, millions actually in fact ang naka-experience ang bullying but they never commit violence. Biskan may natabo nga bullying mga benan, ang shooting, ang pagpaniro, nag-require several additional factors. Number one, access to firearms. Willingness to use violence. Failure sang adults nga mag-intervene. Emotional deterioration. Failure to identify warning signs. Okay? Kag ang pinaka-critical nga failure is the firearm access mga kabiyanan. This is one of the most alarming details kay siling sa mga investigador nga ining pusil nga ara sa isa ka suspitsado nakuha niya from a police officer relative. Okay? And perhaps mga benan, amo ni ang pinakadako nga preventable factor. Okay? Amo ni pinakadako nga preventable factor. Kung tani, gintago lang to sa ngayo ang pusil. Well, kung pwede na ito paminsirod, ang isa ka estudyante, butan na ito ginbully siya. Dason wala sa pusil. Pwede siya katapungulay. Di ba? Pwede siya ka bais. Pwede siya ka absence sa eskwelahan. Madepress siya. But an abulid student with a gun can kill multiple people in just minutes, mga binan. Okay? So, kabudlay, mga binan. Alas 8:13, mga binan. Ha? Antis na mag-brain, mamati kita na sa pabila ka mga panumdum. Di ba lang katimalin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag din gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Ating Publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, alas 8:19 mga kabayanan. Good morning kay Sir Julesiling. Halos mga schools di sa Pilipinas, no ID, no entry man lang. Subong nga panahon, siguro dapat ang tanan nga schools may ara na metal detector nga ibutang sa mga entrances. That's true. That's true kay hindi lang ni kaisa natabo, hindi lang ni kaduha, kapila na ni natabo. Kung paminsaro no bala, kung wala malantay himoon, di masigil lang ni klatabo, masigil lang ni sulit-sulit lang ni ang amuning mga kaso, mga biyanan, mga matabo. So, kabudlay, kaya wala taming himo. In fact, mga biyanan, before sila mag paniro, no, yung plano nila maayo-ayogid. Yung plano nila maayo-ayogid. Okay? So, isa sa mga pamangkot nga laban ng mga biktima, babae. Isa ka lalaki ang napatay, duha ka babae napatay, kagang mga nabalda, laban mga kababaihan. So, isa ini ka importante man nga pamangkot na kinanglan imbestigahan. Ang mga biktima, balayhan, specifically targeted. Kung ginbuli sila, tani, ang ilagin tiro ang nangbuli sa ila, di ba? Nga alaban babae ang patay. Okay? So, nga alaban ang napatay, hindi man lalaki. So, pamangkot, isa sa mga pamangkot man, ang pulis balayhan nag-responde dayon. Now, sunod sa informasyon nga available so far, nga, ang police response, it appears to be very fast. Nga, sang na-report na ang shooting, sa ang pagpaniro, nag-abot man dayon ang pulis. Pero ang isa ka-critical nga pamangkot mga biyanan is whether ining response ang kapulisan fast enough nga makaprevent pa sila sa casualties. So, ang reports nag-indicar nga ang shooting natabo 9 a.m. Isa sa mga suspitsado ang nadakop sa eskwilahan shortly after the attack. Ay kaduwang suspitsado nalagyo. Pero dito na nadakpan sa gwa, sa bulig sa mga residente. Okay? So, additionally, may isa ka senior nga PNP official nga nagambal nga ang local police nag-respond in less than 2 minutes kung mga biyanan. No? Siyang may nag-report na dayon sa ila. Okay? So, ang pamangkot, epektibo balayhan ang response ng kapulisan. Well, may duha ka bagay nga ma-evaluate nato, magamit nato na agad nga ma-evaluate. No? Once is response after the attack began. So, hindi man makarespondi ba yung polis kung wala may nag-report sa ila. Maintindihan mo na natin eh. Okay? Ang dapat na pugna natin ang pagpasulod sa ila, ang pagkuha nila sa pusil. Well, maintindihan natin, in this respect mga bayan, ang mga ebidensya nagpakita, nagsuggest nga ang polisya

dako pamangkot nga anak kasulod kag nga amay pusil sila. No. Dira na mabiyanan ha. Ang pamangkot eh. Okay? So, this is the difficult reality. Kung ang firearm, ang pusil lang, ang nagpabilin nga secure, under the control sa iyang authorized owner, na dako tani ang posibilidad nga hindi ni matabo ng incident. Galing kayo, natabo na eh. Natabo na eh. Wala na ito may mahimo eh. Ang ato niya, pamasin na lang. No? Ang ato niya, pang, ha? Pang ano na lang, pang panaghap na lang kung ano tani, pwede matabo, kung mamuni. Now, isa sa mga pamangkot, ang mga ginikanan balayhan, could they be liable? Ha? Could they be liable, mga menan? Well, the answer is possibly. Ha? So, ang investigation, lantawon ini, i-examine, no? Kung may failures ang supervision, no? Kung may knowledge sila sa violent tendency sa ilang mga kabataan, ang access to firearms gidya, no? Ang negligence sa pag-prevent sa sininga pamatasan. Well, ang civil liability nga ginatawag, it may arise depending sa mga facts nga magwa sa kaso, mga binan. Now, how about the police officer nga relative nga dito ginkuha ang pusil? Kung makumpirmar sa mga investigador na ining police-issued firearm, negligently ginbutang kag nahimong accessible sa isa ka minor de edad, ining nga police officer, pwede niya siya magapangutubang number one, administrative sanctions within the PNP. No? Criminal charges depending sa ebidensya, civil liability for damages nga natabo. Kag ini nga isyu mahimo ni nga isa sa mga significant parts sang kaso. Okay? So kabud lay mga bayan no. So manihimo naton dapat. Okay? Pabakuron ang security, mga kamaginikanan, bantayan ang mga kabataan. Okay? So, the larger debate in this case, mga biyanan, it is likely to ignite the national discussion about the Juvenile Justice and Welfare Act. Ang minimum age sang criminal responsibility. Okay? Ikatatlo, ang school safety. Muna yung give na panawagan ni Robin Padilla eh. Nga panaugan ang minimum age ng criminal responsibility. So, nga himuon, 10, mga kabiyanan, 10 years old. Siya hindi pa na kainchindi ah. Hindi kainchindi na. Oh, for example, ini nga 14 years old oh. Kainchindi. Nakabalo sila sa ilang krimen. Ha? Kabalo sila kung ano matabo sa ila. Kabalo sila kung diin sila pakadto. Ano ang mga kaso nga pwede ikaso? Okay? So, this is the larger debate. Ang Juvenile Justice and Welfare Act, the minimum age sang criminal responsibility, ang school safety, very important. Ha? Importante kaayo. Ang security guard naton, ang checks naton. Ha? Kung nga nagkakasulod ang mga armas sa eskwelahan, ang firearm accountability, especially sa mga firearm owners, no, anong dapat himuon ninyo na hindi na makuha sa mga minor de edad? Okay? So, ha? Dapat malantaw ini. Dapat maasikaso ini. Kung hindi ini matapna mga biyanan, maliwat kag maliwat kag maliwat lang ni. Pareho bala sa Amerika, loose katama ang ilang laye when it comes to gun ownership. Loose katama mga biyanan. Diri sa aton sa Pilipinas hindi masyado. No. Medyo mabulubudlay kung gusto naton legal ang pusil. Okay? Hindi masyado. No. Kag kinanglan gini
i-check permit.

no, sa mga gun owners kung ano nakagdiin nila mga pusil. Wala lang kita oras mga kabiyanan. O kag medyo laba ni nga diskusyon na pa. Pero sige lang, asta lang tadri anay sa aton nga istorya na sa Silingaga. Natawag ko si partner Bonard. Asta lang tadri anay kay wala lang kita tiyon. So artista man ni Milit mga kabiyanan, mga moyo kita anay. May naman nga langit no, Diyos sa mga bala, nagadayo, nagpasalamat kami sa imong katutom. Salamat kami sa Silingaga. Salamat kami sa pagpakamayo sa amon. You know, nagpangamuyo kami Ginoo sa amon pungsod Pilipinas. Nagkalatabo Ginoo sa amon palibot. Although, this is not an event nga nagkalatabo perme, but this is very alarming Ginoo. Kikon may matabo ka isa, damo Ginoo ang masunod, damo Ginoo ang magkopya sang nahimo na ni Lord. We pray especially Ginoo sa amon mga blutuan, mga eskwelahan Ginoo, kabay nga mahimo ini nga safe places kag padayon Ginoo ang mga efforts sa gobyerno Ginoo, good nga mapadayon ini nga safe places. Ginoo, nagpangamuyo kami nga hindi na ni matabo liwat. Kagabay Ginoo nga buligan mo Ginoo pungsod Pilipinas. Dito po na kami sa Sining Adlaw sa mga nalikot ng Ginoo kay pa ikaw magpabakod sa amin. Tanang Ginoo ginabuo pasalamatan in Jesus name. Amen. Pamayanan, halindri sa atong studio, kaupo na ito si partner Bonard Carmona sa atong controls. Si Sir Joe Redulia sa atong comment section. And once again, niniyang inyo abiyan sa kanyang Jig Sinilya, ang nagsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Iniyang oras na Pilipinas, there is a 12:33 Radio DYVS. Ang kasimuli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Perfection OFW.
1: Isa mapagpalang araw mga kapatid, sa araw na ito, ito po ang inyong programang Servisyong OFW. Bumabati po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito, June 23, 2026, araw ng Martes. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong araw ng paglilingkod para sa mga overseas Filipino workers. Ito ang Tuesday edition ng Sagot Kita. Sumasagot sa inyong mga katanungang pinapadala sa inyong mga lingkod at the same time mga talakayang nagbibigay gabay sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya at syempre sa mga advocate na rin, sa mga pastor, mga individual na may pusong ipagtanggol at tumulong sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Ito po si Pastor Joe Biasong, bumabati, magandang araw po at kasama na po natin si Pastor Rene Bunsoy, ang executive director na, tama ba, ng Global Filipino Movement. Magandang araw, Pastor Rene.
2: Magandang araw, Pastor Joe. Magandang araw po sa sunod ng live. Dito po sa CFA. Tayo rin po ay napapanood sa GCTV. No, not sa GCTV, kundi sa Channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Yan po ay kapag meron po yung signal cable TV. Kaya live na live po yan. Makikita nyo po ang mga mukha ni Pastor Joe at ni Pastor Rene. Kaya halina po at mag-tune in po kayo at baka masasagot na yung mga katanungan na maaaring naipadala nyo dito sa aming pilat sa 702-DZAS. Kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Okay, maraming salamat Pastor Rene at doon po sa mga nanonood na ngayon, welcome, welcome, welcome po kayo. At ang aming lambing nga po, malimit namin sinasabi, please like and share para po mas maraming makapanood sa atin at mapagpala at matuto sa mga talakayang at kaya gumagaling na rin kayong nagiging counselor, tagapayo kasi na base na rin dito sa ating mga pag-i-educate dito sa ating programa ang Sagot Kita. Bago tayo magpatuloy sa ating mga pagsagot at mga discussion, babasahin ko muna ang gabay ng salita ng Diyos mula po sa Romans chapter 8 31. Ang sabi po rito ay ganito. Mula po sa New Testament Pinoy version. Ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa mga ito? Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Siyempre, hindi ang Diyos. Hindi niya nga pinagdamot ang kanyang anak, kundi binigay niya ito para sa ating lahat. Kung binigay niya sa atin ang kanyang sarili at anak niya, siguradong ibibigay niya rin sa atin ang mga bagay. Ayan, verse 32. Dalawang talata po yan, 31 and 32, ang konteksto mga kapatid nito ay ang mga mananampalatayang dumadanas din ng mga problema, mga hamon sa kanilang pamumuhay araw-araw at syempre ang binabaling ng mga OFW, ng mga Kristiyano sa kanilang time, yung kanilang mga saloobin at mga sitwasyon sa pananalangin. At sa pananalangin, maliwanag yan na ang Diyos ay tumutugon sa kanila. Ayon nga sa mga talatang ito, ay binigyan ng kasiguraduhan ni Apostle Paul ang mga mananampalataya na pwede tayong dumaing sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nandyan para tulungan tayo, para asistihan ang ating mga pagdaing sa Panginoon. At sa kanilang pagdaing, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa kanila. At binabanggit pa niya dito sa verse 28, alam nating sa lahat ng mga bagay gumagawa ang Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ina-assure ni Apostle Paul na when we come before God, ang Diyos ay maaasahan natin sa panahon ng ating paglapit sa Kanya. Pagdating sa verse 31, another assurance na sinasabi ni Apostle Paul, kung ang Diyos ang kakampi natin, marami tayong laban, meron tayong mga hinaharap na mga iba-ibang sitwasyon. Pinapaliwanag ni Apostle Paul, pinakikita niya ang realidad na kasama ang nandyan ang Espiritu Santo, na andyan din kung ang Diyos ay kasama natin, abay sino ang makalalaban sa atin? Niliwanag pa rin niya na ang Diyos ay hindi nating kaaway. Diyos mismo ang ating kakampi sa panahon ng ating struggle. Kaya kung sino ang nasa atin, kakampi natin, walang iba ang Diyos. Ang tanong, kapag ang Diyos ay nasa iyo na, abay sino makakaharap sa Kanya? Di ba't ang sagot nun maliwanag na wala? Sapagkat siya'y Diyos, siya ang makapangyarihan na may control ng lahat ng bagay. Sinasabi ng Revelation 1, verse 5 o verse 8, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Lumalabas na sa iyong pagsisimula ng iyong struggle at hanggang sa pagtatapos, alam niya ang mga in-between ng buhay mo. Hindi ka pa nakakarating doon sa dulo, alam niya ang pasimula mo. Kaya siya may control ng sitwasyon natin. Mga kababayan, hindi ko alam kung anong mayroon kang pinagdadaanan ngayon. May access tayo na manalangin. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin. Ang Diyos ang kakampi natin. Kaya don't doubt. Huwag kang magduda sa Panginoon. Huwag kang magduda sa iyong relationship kay Christ. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, namuhay ayon sa kanyang kalooban, sabi niya, kakampi natin siya. If God is for us, who? Maliwanag na sagot na walang makakalaban sa atin. Whether you feel it or not, mga kapatid, kahit maramdaman mo hindi, pero assured ka that you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, sigurado na kasama mo ang Diyos. Naway maging assurance sa atin ang mga salitang ito na ating napakinggan, anuman ang iyong sitwasyon sa kasalukuyan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sapagkat tunay ang katiyakan sa aming mga dinadaan ng pamumuhay. Hindi ka nawawala. Naandiyan ka sa amin. Bukod pa na iniwan mo sa amin ang Espiritu Santo na another person na tumutulong sa amin, comforter namin, taga-aliw at helper namin sa panahon ng struggle namin. Na hindi kami matatakot anuman ang daanan because naandyan ang Holy Spirit, nariyan ka ang kasiguraduhan na hindi mo kami iiwanan. Maraming salamat sa katiyakan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin, Amen at Amen. Ayan, mga kapatid, amen, maraming amen. Salamat po. Ayan, Pastor Rene, baka may babatiin ka muna bago tayo magpatuloy. Go ahead.
2: Siyempre, binabati natin palagi, ang ating mahal na ina na si Mrs. Bersabe B. Bunsoy na hanggang ngayon ay aktibo pa rin kahit in her ripe old age. Diba? Ayan ay mag 89 na this year. Siya ay 88 but she keeps on working. So, binabati din natin may bahay na si Mrs. Angelica Espino Bunsoy. At siyempre, yung ating mga ninong at ninang dyan sa Batangas, si Ninong Ringo at sa Ninang Carrie, si Matoy, Matoy Camacho, si Benson Camacho. At siya nga pala, yung mga taga GCF Batangas City, no, sa panguna ni Pastor Hison Kua, ang senior pastor ng GCF Batangas City. Partner.
1: Ayan, maraming salamat, Pastor Rene. Binabati din natin, mga kapatid, ano, si Amy Sierra, isang kababayan natin, partner. Ito pala, nung nakaraang mga broadcast natin, ay na-meet ko ito nung anniversary ng DJS. Nung nag-send siya ng picture, si Amy Sierra, abay, nakapunta pala dyan sa ating tanggapan. Kaya pala ako nakilala niya diyan sa Global Filipino Movement at nagpakita pa ng picture na katabi ko na nagpa-picture yung complaint niya. Ang reklamo niya that time yung support ng kanyang asawa. Kaya sabi niya, Pastor, matagal ko na po kayo nakilala sa GFM. Kaya lang sabi ko, naku, mapasensya ka na. Mabuti lang, nag-send ka ng picture kasi naalala ko na. Yan. Maraming salamat po, Amy Sierra. Na-meet din natin, na-meet ko rin itong anniversary ng 78th anniversary ng 702 DCAS. Ayan. Binabati ko rin ang aking pamilya partner, si ang aking may bahay, Sir Banji Biasong, sila Timothy Jan, narito si Timothy na napapakinggan palagay ko tayo. At mga kapatiran sa OFCMI, masisipag na kapatiran na nakadalo, partner, ng aming first afternoon service itong nakaraang Sunday. At maraming salamat, mukhang kung ano yung dami ng morning, hindi malayo ang dami ng afternoon. Kaya maraming salamat po sa mga nakadalo at nagbigay ng inspirasyon, nagpalakas. At the same time, yung kauna-unahang nakadalo ng ating School of Ministry, naglagay tayo ng pagsasanay para sa mga gustong maging pastor, gustong maging mga manggagawa, at sila rin ang ginagamit ng Panginoon sa worship service, mga worker. Kaya congratulations, 12 na mga hindi ko na kayo iisa-isahin. Salamat sa inyong commitment na mag-enroll doon sa School of Ministry ng OFCMI. Ayan, partner, meron ka pa bang babatiin?
2: Wala na, wala na. So
1: okay.
2: Pwede na tayo magsimula sa ating topic.
1: Yes, partner, alam mo, yung ating talakayin, lumabas ito noong March 24, 2025 sa hearing ng Senado. Yung
2: okay.
1: Issue ng accommodation. Kaya yan ang ating tatalakayin kasi itong nakaraang weeks, 2 weeks naman, ay may pinasarang accommodation para mabigyan lang natin ng context. Kasi maraming mga issue ngayon, partner, na mga agency na may kanya-kanyang accommodation. At ikaw ay aware na mayroon tayong may mga complainant tayo, hindi ko lang matandaan partner kung anong taon yon, yung 12 na nagpunta sa ating tanggapan, parang 8 ang simula, tapos may sumunod na 4 kung di ako nagkakamali, na nag-apply sila 1 year na, hindi ma-deploy, pero nasa accommodation sila nung ahensya, partner. At nung babawiin na nila yung kanilang gamit, ayaw ibigay at pinagbabayad ng 35,000, 25,000, depende daw sa haba ng stay nila dahil sa pagkain, tubig, kuryente, di ba? Naalala mo? At pinatuloy natin pansamantala doon sa Pasig, I think 2 o 3 tumuloy sa iyo. Yan ang konteksto ng kaya ang Senado nagkaroon ng investigasyon dyan. Nung nangyari yung ating time na may mga tumuloy, wala pang pulisiya, partner. Wala pang registration ng accommodation para ma-recognize na legit na accommodation.
2: Ayun.
1: Yan yung konteksto dyan. Tapos itong linggong nakaraan, matindi ang nang sinapit ng mga OFW na doon nakatuloy. Parang basurahan, partner, yung loob ng kwarto. Napakaliit na mga 15 to 20 ang nasa loob, isang maliit na kwarto. Alam mo na kung anong ibig sabihin yun. Yun ang ating tatalakayin. Anong standard ng DMW pag pinag-usapan ang accommodation, ang konteksto sa Pilipinas, ha? Hindi sa abroad. Dito sa Pilipinas. Let's discuss that, partner, para magkaroon ng liwanag yung kasalukuyang mga nakatuloy ngayon doon sa mga accommodation na mga nag-a-apply pa abroad at kayo ay pinapunta na ng Manila, pero ilang buwan na kayo, hindi pa kayo nakakaalis, pero ang inyong tuluyan, hindi masasabing tuluyan.
2: Okay. Pag sinabi kasing accommodation, baka pumapasok sa isip ng ating mga tagapakinig, aba, accommodation, ano ba yan? Dormitoryo ba yan? Yan ba ay hostel o hotel ba yan? Parang ganyan.
1: Sana nga.
2: Pero mabuti nga po dahil napag-uusapan, dahil supposedly may mga governing policies yan. At para sa kaalaman ng lahat, yan po na nakaulat with regards to policies ay nakaula or nakasulat sa Migrant Workers Act. RA 8042. na siyang inamend naman ng RA 122. At siyempre, nandiyan po sa RA 11641, which is the law creating the Department of Migrant Workers. Mandato po, no, palagi namin itong ano, and bear with us, no, partner, sasabihin ko na na ang protection po, no, minamandato ng mga batas na aking binanggit, yung protection and welfare ng ating mga OFWs at all stages including pre-deployment. No, ayan yung diniscuss niya, halimbawa kasi ni Pastor Joe ay pre-deployment, hindi pa ito nakakaalis. So ibig sabihin, partner, ay hindi pa man nakakaalis ang turing dito sa ating mga kababayan ay OFW na. Kaya merong batas at kasakop sila dito sa mandatong ito. At pangalawa, pinoprohibit po ng mga batas na ito yung excessive na pagsingil or kung anuman yung fees that nire-require po ang mga agencies, so local agencies, na mag-provide na ito po, ha, ito yung specific words, ha, decent accommodations when workers are in transit or awaiting deployment. At, no, and just recently, I believe, no, sabi mo nga, ang Department of Migrant Workers ay sila po nagre-regulate at nag-accredit ng facilities. Ibig sabihin, may listahan na to, partner, di ba?
1: Yes, yes, may listahan. Yeah. At ulitin ko, kasi partner, balikan ko lang ano, para magkaroon pa ng context sila at yung mga nanonood. Remember na before walang regulation dito. Pero after na may mga experiences na, may mga nangyaring hindi maganda, nagre-reklamo, hinuhold ang gamit, kaya nagkaroon ng Senate inquiry regarding dito. At naganap nga yan noong March 24, 2025, na binibigyan ng Senado ang DMW, gustong malaman ng Department ng Senado, particular si Senator Tulfo, kung ano ang mga latag na mga pulisiya na pinaiiral. Eh, that time, partner, eh, wala pa pala.
2: Wala pa.
1: Wala pa ang regulation. Ngayon, sinuggest ni Senator Tulfo yung standard ng ginagawa ng Singapore, partner. Ang Singapore ay mayroong modelong maganda na sinabi Senator Tulfo para tingnan yung standard na yon na makakatulong kagaya ng Singaporean standard na nag-require ng 12 residents per room. Partner, 12 lang per room. At kasama dyan yung at least yung 1 meter spacing between beds. 3.6 square meters living space per resident. Also requires at least one shower, one basin for every 6 residents. Parang 6 bawat yung shower ang pwedeng gumamit. May mga provisions, siyempre, locker room, cabinet, para sa mga belongings nila at availability na first aid kits. Kumbaga, nasa loob pa lang, abay masasabi mo nang safe sila. Gusto rin magkaroon ng bawat isa ng locker, emergency first kit. Yung mga nagbabantay, dapat meron din. Alam ang first aid. At ito, partner, ang maganda kung mangyayari at ito'y titingnan natin. Ang sinabi ni Secretary Tulfo kasi ay kaawa-awa ang ating mga kababayan na nag-a-apply pa abroad. Wala pa sa abroad nakakaranas na ng mga hindi magandang karanasan sa loob mismo pa ng ating bansa at ng accommodation ng kanilang agency. Pangalawa, may binabanggit kasi, partner, na may mga ahente na may sariling accommodation na hindi sa agency. Pangalawa, pangatlo, yung agency mismo mayroong accommodation pero hindi registered. Kaya yan ang magandang pag-usapan natin. Ano ang regulasyon ngayon since meron na ng DMW?
2: Magandang inanong ba yan, ano, na pinansin mo na ngayon ay meron ng DMW accredited dormitories and hostels. No, and by the way, isama na natin ng OWA dito, partner. Kasi ang OWA, sila yung may unang mga halfway houses. Ano, at sila yung nag-ooperate na I believe ano yung mga OFW lounges dito sa ano, meron din eh. May kapihan dito sa DMW, may kapihan diyan sa OWA at merong OFW lounge mismo sa NAIA. So at ito ay supposedly free at short term ha. Ibig sabihin panandalian lang, hindi naman ibig sabihin ni doon natitira. Ano? At ito ay sa NAIA, sa PITX at sa mga regional hubs. Na intention nito mag supposedly ito ay rest area, food packs, no? Palagay ko nagpo-provide din sila ng counseling at documentation assistance, ano? Kung tutuusin ni alam natin 'yan dahil ilang beses na tayo nag-coordinate with the OWA, with the DMW pagdating sa ganyan. Ngayon, policies. Ano nga ba ang governing policy dito, partner? Eh, nagtingin-tingin ako eh. Nandito. Unang-una, with regards to policy, eh dapat hindi po mahal. Ano ho? Kasi, yun yung tanong kanina eh. Ano ba accommodation niya? Ano ba ang standard? No? Unang-una, mga operative board partner, clean, malinis, no? Safe, no? At ito ay maaring dormitoryo or hostel, no? Or in even special cases, kapag kinakailangan ay mismong hotel na kung saan pino-provide ng DMW at OWA.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Yeah, Partner, i-add ko lang ano based doon sa binanggit mo kanina kasi baka akalain nila ang accommodation ng OWA ay pwede sa mga nag-a-apply pa lang.
2: Hindi po. Oo,
1: hindi
2: iba
1: po
2: yan,
1: yun
2: ha?
1: Ang
2: iba yan.
1: Pino-provide ng OWA. Sila po ang nagpo-provide kapag galing sa ibang bansa.
2: Tama.
1: Na walang matuluyan pansamantala. That's the use of their accommodation. Temporary shelter. Pero ang pinag-uusapan po namin ngayon ay ang mga nag-aplikante ng isang ahensya na galing sa mga probinsya na ina-accommodate ng mga private recruitment agency and sometimes mga ahente na yun ang naging negosyo partner.
2: Ahente o kaya mga agency.
1: Oo. So, ahente. Kasi sa encounter ko sa iba't ibang mga nakikita kong ganyan, ang sinatanong ko, kanino yung accommodation? Sabi niya, sir, doon po sa ahente namin na doon kami niya pinatutuloy. Ahente na doon sila pinatutuloy. It means, walang kinalaman partner yung ahensya kasi ang nagre-recruit mismo ang nag-accommodate, kaya una hindi monitor, hindi yan registered sa DMW na accommodation.
2: Okay.
1: So, negosyo niya, partner, negosyo ng ahente.
2: O, ay ngayon, dalawang tanong yan. No? Una, accredited ba yan si ahente? Pangalawa, magkano naman ang sinisingil niyan, partner? Eh, pero bago natin sagutin yan, abay, mag-break muna tayo. No, magbe-break ho muna tayo at pagbabalik eh sasagutin po namin yung mga katanungan niyo sa pagbabalik po ng serbisyong OFW.
1: Siyan lang po kayo.
0: Serbisyong OFW.
3: Hello, anak.
4: Hello, papa. Kamusta na po kayo diyan?
3: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at na-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
4: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
3: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
4: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
3: O sige, anak, paalam din. I love you.
4: O sige po, eto na po si Mama. God bless.
3: God bless din. Hello.
5: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
6: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
7: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang.
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
0: Servisyong OFW.
1: Okay, nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW. Ang aming tinatalakay po ay tungkol sa regulated na mga accommodation by the Department of Migrant Workers, sapagkat sa kasalukuyan, itong nakaraang linggo lang ay meron na namang nabisto na isang accommodation. License agency naman yung kanilang, yung nag-accommodate sa kanila. Pero ang masaklap, yung kanilang pinaglagyan ay parang sardinas at matindi ang kanilang experience sa loob. Hindi mo matitirhan sa dami at magulo. At hindi nga natin alam, ang iba ay sinasarhan pa, nilalakpa pag-araw ng gabi. Ayon sa Department of Migrant Workers, partner, 33 ang listed accommodation noong March 24, 2025.
2: Eh, ako ay interesado kung magkano ba ang singin nila per OFW. Kasi karamihan dito, yung binibigyan ng ganitong o nag-a-avail ng ganitong...
1: Yung tumutuloy, no?
2: Yung tumutuloy dito, eh, mga domestic worker na naghihintay.
1: Tama ka. Tama ka, partner.
2: Eh, ngayon, ang concern ko, magkano ang sinisingil sa kanila?
1: Okay, sige, ganito, magandang sagutin yan. Pero out of 33, 27 partner delisted.
2: Ano? Pambihira. Out of 33, 27 ang delisted.
1: Delisted, oo. Oh. So hindi pa kasama, partner. Hindi pa kasama itong pinasara.
2: Okay, pinasara na.
1: Oh.
2: At sana hindi na nag-ooperate, ha?
1: Oo. Oh. Ang dahilan ay due to their violation of standards.
2: Ayan.
1: So may set na standards pero hindi sumusunod. Babalik na naman tayo doon sa monitoring, nasusubaybayan ba ng DMW, may nagbibisita ba from time to time doon sa accommodation na pinoprovide. Ayan.
2: Oh, ito ha.
1: Ng agency.
2: Ito kasi partner, yung kanina, merong standard ako nakita. Unang-una, dapat malinis. Dapat hiwalay ang quarters ng babae at ng lalaki. Dapat may proper na ventilation, lighting. At yung toilet, yung shower, may portable water. At dapat, no, kung ito man ay accredited, eh secure ang environment. Dapat may guardia ito, at least malang bantay para ma-monitor at ma-prevent yung illegal recruitment or trafficking. Pangalawa dyan, food. Usually, no, hindi ko alam, nagpo-provide din dapat ng pagkain. O kanya man lang, eh dapat, kung sila po ay naroroon, abay, merong lugar para sa paglalaba, no, for personal hygiene. No? At... Ito pa ha, sinabi pa dito, medical and health support, dapat may access DOH accredited clinics for medical exams and emergency care. And isolation areas for those who fail medical screening or need observation and mental health and counseling services for stress management before departure. Naku, eh doon sa dinidescribe mo partner, sabi mo parang sardinas, parang hindi yata pasok sa standard. Yeah.
1: So, partner, dagdag ko pa na dapat nirirehistro, ha, partner?
2: Dapat nirirehistro.
1: Dapat nirirehistro yung facility at may permit. Kasi business siya, apartment, nirenta mo sa isang apartment. yung apartment ba ay may permit para mag-operate, di ba? Nakarehistro ba yan sa DMW na mayroong valid fire occupancy and health permits yung lugar? Another, yung space and capacity, kagaya na sinabi natin kanina, ay baka naman siksikan yan. Tamang ventilation, di ba? So lahat yan kasama at higit sa lahat, partner, yung freedom of movement. Hindi mo pwedeng ilock. Kasi yung naalala ko, yung ating tinulungan ng mga taga-Tacloban, ay nilalock sila pag gabi. Ang dahilan daw ay baka umalis at wala nang dapat paalis-alis. Ay paano pag nagkaroon ng sunog, partner? Ay malaking problema talaga yon, di ba?
2: Hindi po pwede yun, oo, hindi po pwede yun.
1: Delikado yon, delikado. At kasama doon yung, siyempre, tinitiyak na walang trafficking dyan na mga underage, mga mamaya may batang naka-apply dyan, mga basic needs kagaya ng beds, blanket at pagkain. Ngayon, ano ang totoo, partner? Iba kasi yung may standard ka, pero nangyayari ba ang totoo?
2: Ayan. Yan ang magandang
1: sagutin natin.
2: Correct. Ngayon, ang mandato, supposedly ha, ang OWA at the DMW mandate, lalong-lalo na, pinag-usapan natin dito, no? Kasi sino ba nagka-accommodation? Sino naghihintay ng deployment? Dalawa eh. Mostly mga domestic worker or household service worker.
1: Mas marami, partner, yan. Mas marami yan
2: kesa sa mga seafarers. Kasi dito sa Manila, marami yan eh. May marami accommodation sa mga seafarer. Pero mas marami ang household service workers. Ito ngayon, in principle, partner, pagka pre-deployment accommodation, katulad ng binabanggit natin, kapag ka for household service worker, in principle, dapat libre or fully subsidized.
1: Para sa mga mabuti, household mo,
2: service workers, opo. Kasi nililinaw natin yan kasi ilang beses na tayo nakadinig, abay nagbabayad, sinisingil sila buwan-buwan, kaya kung minsan, ayan, yung wini-withhold yung kanilang documents, yung kanilang mga gamit kasi may utang pa daw sa kanila yung mga OFW. Sinatanong natin, ano utang? Eh di yung stay nila, o biruin mo kapag ka ganon, ang pangit pakinggan na supposedly tinutulungan mo, pinagkakapirahan pala.
1: Partner, ganito yan. Paghiwalayin natin, household service worker and seafarer, malaking-malaki ang pagkakaiba dyan. Una, pag household service worker, especially sa mga provincial, ni-recruit sila ng regional offices nung nasabing ahensya, dahil sa competition, partner, ng mga recruitment, maraming ahensya nagpupunta sa mga probinsya, naglalagay sila ng regional office, at ang regional office naman yon nagpo-proseso para sila papuntahin sa Manila.
2: Yeah.
1: Dito sa Manila, nangyayari yung accommodation. Yung accommodation sa probinsya, sinasabi ay libre ang ating accommodation. Libre pagkain, tubig, kuryente, habang kayo ay nag-iintay ng deployment. Part yan ng kanang strategy, marketing strategy, na mas madaming ma-recruit. Ang nakakalungkot pa dyan, ultimo yung passport, partner, sinasagot ng ahensya. Malungkot dahil hindi tama. Diba? Hindi tamang sinasagot ng ahensya ang kanilang passport kasi hindi yun sa kanila eh. Kundi sa OFW yun. Dapat, kaya mga OFW, huwag kayong papayag na ahensya ang nagbabayad ng passport ninyo. Kasi ginagamit yan, partner. Yung passport, kapag hindi sila natuloy, pababayaran, syempre, dahil sila nagbayad.
2: Hinuhold nila.
1: Kasi sila nga nagbayad. Then, may add-on, partner. Mas malaki ang patong.
2: May interest.
1: Kaya, yun ang pangako, partner, nila na libre. Ito ngayon. Sa case nung ating hinandle doon dyan sa JFM at iba pang mga karanasan, pag-isay na lang natin, na sinasabi na pinangako po nila na libre. Pero bakit nung kami po ay aayaw na dahil ang tagal ng deployment? Malaman-laman lang, partner, na yung agency pala, kaya hindi sila ma-deploy. Alam mo yan, di ba? Pinakuha pa ang gamit ni Director Eric doon sa agency, pinadala na sulat. Ang reason, suspended. Suspended pala yung ahensya. E paano ka ma-deploy kung suspendido?
2: Tapos ayaw pa nilang ibigay.
1: Ayaw ibigay kasi nga kinumpyutan sila, partner, ng ang pinakamalaki na base sa aking pagkaalala, 35 pinakamalaki. Kasi ilang buwan nang nag-stay, kinumpyo tubig, pagkain, ilaw. Para ka nang upahan, partner, nung hindi ka natutuloy na hindi naman nila kasalanan ng OFW, kaya pala hindi ma-deploy ay suspendido yung kanilang lisensya, eh hindi naman nila kasalanan na bakit suspendido, pagbabayarin ngayon sila. Eh mabuti na lang nakalapit sa Global Filipino Movement.
2: Eto ngayon, recruitment agency baka mo. Diba? Ang problema niyan, mandato ng mga agencies na mag-provide sila ng safe, decent, at free accommodation. Free for household service workers. No? Habang naghihintay ng deployment. Tulad niyan, violation na yan. Hindi po dapat pinapasa yung cost, no, sa mga workers. Dapat paano yan, kumbaga kasama yan. Nag-operate din lang kayo ng ganyan, ang mandato ninyo, at alam nila yung partner, no, itong matindi dyan, hindi nila sinasabi na alam nila na mandato nila yan. No? Kumbaga na sa surface na lang yan kapag ka nasumbong na.
1: Parang partner, parang utang na loob. Alam mo yon yung...
2: Parang utang na loob.
1: Alam mo, pinatuloy namin kayo.
2: Sa kanila, oo.
1: Pinatuloy namin kayo, di ba? Okay yung aming ahensya. Libre lahat, lahat, lahat. Kaya, tatanungin mong utang na loob. Kaya naghihintay ka ng mahaba-haba. Dapat 3 months lang na hindi ka ma-deploy. Something is wrong. Kasi negosyo yan. Tama. Dapat nadideploy ka. Bakit hindi ka nadideploy? May problema. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sila, maaring ginagawa nila, partner, yan na dalawang paraan. Una, yung kanang manpower pooling doon ka pinaghihintay. Pangalawa, para kung sakaling hindi tutuloy, nagkapera pa din yung kanilang accommodation dahil pagbabayarin nila. Kaya based doon sa ating naging experience sa iba't iba, kagaya ng yung pinakamarami dyan sa ating sa GFM, lahat ng iyong partner, nakuha ang gamit na walang bayad. Yeah. Walang bayad. Kasi ang sinasabi ni Director Eric, kung pinangako ang kayong libre, dapat libre yan. Hindi dapat kayo singilin. Na-compare partner doon sa seafarer. Ang mga seafarer, bihira yung mga accommodation ng mga agency na seafarer. Kalimitan ang mga seafarer lumalabas, naghahanap ng accommodation, ayun, sila talaga nagbabayad noon, partner. Sila nagbabayad noon.
2: Meron kasing ano, iyan eh, for skilled and professional workers. No? At ang ano pa nga, ang polisiya pa nga, subsidized rates may apply. But, yung facilities po, no, dapat, kasi kung sila nga, magka-out of pocket sila na expenses, para sa mga skilled and professional po, maaring dapat subsidized rates. No? Pero para sa lahat ng OFW, kahit yan is skilled, or para sa ating mga domestic worker, ang lahat po, the guiding principle must be welfare, protection, not profit. Again, welfare, protection, not profit. Diyan po nagkakatalo. At saka, may eyesight also, no, ang may special protection po para sa mga domestic workers, sa household service workers under RA 10-103-61, Domestic Workers Act o Batas ng Kasambahay. And galing din po sa DMW, dapat no fees or charges for accommodation, training, or documentation. Ulitin ko ha, accommodation, training, or documentation, libre dapat.
1: Ayun, no? Maganda,
2: and
1: naliwanagan.
2: Then,
1: maganda yung partner na nabanggit mo na na from the policy ng government mismo, hindi pwedeng inegosyo itong accommodation kasi marketing yan partner eh. Part ng marketing, kaya mo nililibre dahil gusto mo sa'yo mag-apply. Yung OFW. Ngayon, the mere fact na pinangako mong libre at pag hindi tumuloy, pinagbabayad mo at may patong-patong pa ang payment, ang gusto nilang singilin, abay magbabiolate na sila base doon sa regulation na pinaiiral ng Department of Migrant Workers. Unless otherwise, from the start, sinabi na nila, hindi ito libre, magbabayad kayo pag na-deploy kayo. Eh hindi eh. Sa probinsya pa lang, sabi nga nila partner eh, hindi kami tutuloy, hindi kami mag-a-apply sa kanila kung lahat yun may bayad. Ibig sabihin, na-convince sila na mag-apply kasi libre ang accommodation. Kaya yun ang premise. Dapat maliwanag sa OFW yung nag-a-apply kung libre ba o hindi libre at may kasulatan ba na sila'y magbabayad o hindi.
2: And most of the time, partner, most of the time, hindi nila binabanggit eh. Sinasabi lang, o dito kayo titira, o meron kayong training, ha? Dito kayo tutulog, o meron kayong mesundo kayo, meron kayong ano. Eh hindi nila sinasabi. Later on, malalaman na lang ng mga OFW, abay, may singilan pala.
1: No? Lalo pero, na pag hindi tumuloy, partner, pag hindi
2: lalo,
1: tumuloy.
2: Lalo, oo. Kaya sinasabi po natin dito, ha, no fees, especially for domestic workers, no fees, charges for accommodation, training, or documentation. Tsaka yung sinasabi mo, partner, minsan ipinapadlock pa. Maling-mali yun, partner. Paano pagka nagkasunog? No? At wala dyan yung may hawak ng susi. Unsafe po yan.
1: Tama, partner.
2: Unsafe po yan. Tapos sisingiling ka pa.
1: Tama. Partner, alam mo ba, dito sa Silangan, may experience na tayo dito sa Silangan mismo during pandemic. At alam natin, mga domestic worker, dito sa Silangan, alam mo dito sa Silangan, partner, sa lugar namin, madaling magtago dito kasi bundok to, di ba? Madaling taguan, kaya hindi parang walang gobyerno except barangay, walang nakaka-monitor. Meron dyan accommodation ng domestic helper. Nung nakaraan, I think 2021, hindi ako nagkakamali. At dahil sa ministry natin for OFW, nagtulong kami ni Pastora Terry. La Pastora Terry nagbigay ng bigas, isang sako. At ang barangay, in-encourage natin magbigay, nagbigay ng mga manok. Kasi wala nang makain yung OFW. Matagal-tagal na silang naghihintay. Ang sinasabi ng may-ari ay maghintay lang kasi mapapaalis din kayo. Tapos ang isa pang issue, pinapadlock sila pag-araw ng gabi. Napuntahan ko yung accommodation partner. Talaga namang ano, nakasasahig, walang mga bed, tapos ang liit ng pinto. Eh wala kang magagawa. Yun ang building eh. Third floor. Kaya pag nilak yung baba, kahit sara, kahit bukas yung second, ay nasa third floor sila partner. Bukas nga yung second floor, ay yung ground, yung first floor, sarado. Doon nagreklamo na iparating sa atin, partner, ang iba ay kasaysayan na lang, nasarado ito, nakasuhan yung may-ari, at napauwi. Nahirapan pa kaming pauwiin yung mga OFW dahil mayroong mga may ECQ pa that time, ang hirap magprobinsya pagpapauwi, pero kinasuhan yung may-ari at natulungan yung mga OFW. Yan ang mga ilang kaso. Hindi ko lang natanong na kung rehistrado ba yung ahensya, ay yung accommodation na yon. Hindi natin na-research na yon.
2: Alam mo, partner, a few years ago, bago tayo mag-pandemic, eh merong ano eh, meron diyan sa ano bang barangay ito dito sa may barangay dito sa Batasan.
1: Barangay hindi, Silangan.
2: Barangay Silangan ano. Meron tayo diyang kapatiran na napansin niya eh maraming ng mga naglalakad na mga kababaihan. So naging curious siya, sinabi niya, Sabi, ano hong ano, saan ho kayo nagmumula? Ay, hindi ho kami, mga aplikante po kami na domestic at naghihintay po kami ng deployment. Sabi niya, eh bakit parang ang dami niyo diyan? Saan kayo? Dito po kami sa accommodation ng agency. Eh nung tinanong niya at babay, kumbaga parang ang mahal, no? Alam mo, yung kapatiran na yon, nabuo sa isipan niya paano kaya matutulungan ito. Meron siyang isang bahay doon na hindi naman niya ginagamit. No? At ang ginawa niya, kinonvert niya as ano? As a halfway house. Na ang singil niya, I think, 80 pesos per day.
1: Per day.
2: Oo. Alam mo, nagkaroon kami ng ano doon, participation doon. Dahil nagpupunta kami doon ni Pastor Willie Dingle. At kasama rin namin diyan si Pastor A, Eric, sa Cortez. Ang may-ari ng bahay noon, si Brother Adel. No, na naging ministry 'yon kung saan nagkaroon ng mga Bible study, nagkaroon ng mini seminar, do's and don'ts. At yung ilan sa mga ano doon, may isa pa na nakikipag-contact sa akin na siya ay nasa Dubai na. Hanggang ngayon may communication pa rin kami, no? Maganda sana kung maisip ito, no, ng mga kapatiran, ano, kung meron kayong desire to be part of a OFW ministry, eh, at kung meron kayong ganitong heart, aba, magandang ano yan, magandang simulain yan, na magpa-accredit. Ayan yung aking sasabihin pa lang.
1: Yan.
2: Magpa-accredit po kayo na kung meron kayong ganong property at gawin yung ministry, magpa-accredit po kayo.
1: Okay. No? Partner, recent ito, yung June 6, ano, June 6, ito yung 55 aspiring OFW na na-rescue ng Department of Migrant Workers dyan sa Imus, Cavite. Nung magkandak ang Department of Migrant Workers, ayon sa kanila, sa Department of Migrant Workers, yung basic need ng health, safety standards, ng awaiting deployment, ang mga, yung temporary shelter na ito ay hindi safe. Kaya pinasara ito ng Department of Migrant Workers. Mga kapatid, wala hong masama maghanap buhay. Alam naman natin yan na ang part sila ng deployment o ng migration program ng gobyerno itong mga agency. Pero naman, huwag naman nating pagsamantalahan ang mga kababayang OFW. Kung magninegosyo kayo, part na yan ang cost ninyo. Cost ninyo sa pagninegosyo, nababawi nyo naman yan sa laki. Eh, yung mga ahente nyo nga, binibigyan nyo ng 20,000, 10,000 para lang makapagdala sa inyo, eh gawin nyo na, kayo na magparehistro, plus ilibrin nyo na, kaysa nagbabayad kayo ng ahente, kayo na mismo ang sumagot para naman hindi kayo magkaproblema pagdating ng araw, kasi tiyak magre-reklamo, partner, yung mga OFW, una pag hindi na-deploy, pangalawa yung kanilang sitwasyon, lalo ngayon, partner, ang social media ang bilis-bilis, di ba? Mabidyuhan lang, mapicturan lang, report. Eh talagang wala kayong lusot. Mas mahirapan kayo, maaapektuhan pa, partner, yung kanilang lisensya. Hindi lang yung accommodation, kundi yung lisensya nila pwede pang isuspindi. At yun nga nangyari dito sa ahensya. Upon searching, sabi nila, license ang agency, pero yung accommodation nila ay hindi pasado. Kaya isususpindi. Di ba? Sayang. Sayang na negosyo kapag ano, maapektuhan kayo, hindi kayo makakapag-deploy.
2: O eh siguro sa pagtatapos natin, eh payong servisyong OFW. Pagka ho merong mga ganyang nasa accommodation kayo, especially kung kayo ay domestic worker, at merong mga ganyang ginagawa, sobrang dumi, siksikan kayo, kinukulong kayo, sumbong niyo na po sa himpilan ng Department of Migrant Workers or sa OWA o dito sa aming himpilan, dito po sa servisyong OFW. At kung meron naman kayo nasa BAT at narinig nyo at ganyan po ang kalakaran na malapit sa inyo, sabihin niyo rin po sa amin at kami po bahala magsabi sa Department of Migrant Workers para matigil po natin, ma-professionalize itong ganitong klaseng business na kung tutuusin naman, pinagkakakitaan nga natin yung mga household service workers eh. Tapos ganun pa ang ating pagtrato sa kanila. Wag po. Sana po ay mabago yung ganitong sistema. Partner. Yeah.
1: Maraming salamat, partner. At yun din ang ating paalala, magsumbong. Wag maging matalino, wag magpapaloko, laging magduda bago magtiwala. Kapag alam yung kaduda-duda, ay dapat wag kayong maniwala basta. Nako, mananalangin tayo, maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa talakayang nangyari ngayong araw na ito. Pagpalain nyo ang mga nakinig na maging aral at maging bahagi din namin ito sa mga nara sa ganong sitwasyon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kababayan,
2: amen.
1: Magpapaalam na po kami at sa pangalan po ng ating abogado ng bayan, Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Jobiasong.
2: Tama si Pastor Rene Bunsoy, at kung meron pa kayong mga katanungan, ipadala lamang po ninyo dito sa aming himpila sa 702 DCAS. Ito po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabi at nagpapaalala, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pinakamamahal na buong pamilya. God bless
1: po. Magandang araw sa inyong lahat. God bless, Pastor Rene. God bless.
2: God bless, Pastor Joe.
9: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
10: Servisyong OFW!

0: Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pantal sa katawan o rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital.
0: Ang sakit na dengue ay maaaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
4: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwasang 1755, nangin parokya sang 1788, kag subong ang capital city

0: isang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod, 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest, kag greenest, highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog na pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken and asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodyat kun Pebrero, kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayon ng huna-huna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Maayong adlaw naman sa aton mga palangga, ang mga tagpalamati. Welcome naman sa aton nga programa, Subong Aaga, ang Kadampig Mo, live naman kita mabatian Subong Aaga diri sa aton nga 1233 Radyo DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Kag mabatian, makita kita sa Facebook Live sang aton nga Radyo DYVS. Sa Subong Aaga, yari naman ang inyong mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Magadala naman kita sa mga importante nga balita kag impormasyon para gid sa aton tanan. Gani, sugura nato ng aton nga programa Subong Aaga paagi sa aton gid nga pampa good vibes kag nakuha ko ini sa aton nga Romans chapter 8 verse 28. And it says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Sa liwat, maayong agagid, maayong adlaw sa aton mga palangga, ang mga tagpalamati. Welcome liwat sa aton programa, ang Kadampig Mo. Ako ang inyo nagabalik nga alagad, ang inyong PIO, kag Women's Insurance Protection Desk, sang Bacolod City Police Office, si Police Captain Maria Liberty Indiape. Kag kaupod na kon karon ang aton importante, kag espesyal nga bisita. Magadala kami sa mga importante nga mga impormasyon halin sa aton dira sa may Bacolod City Police Office, no? Salamat gid. Praise God. Amo na ang nagdako gid ang akon pagpasalamat Subong Aaga nga nakabalik naman ako diri exactly next week, ma isa na katuig kag nakapungko kita liwat sa aton nga mikropono bilang inyo kadampig dira sa Bacolod City Police Office. Kag gapasalamat gid kita sang maayo mainit nga pag-welcome gid sang aton nga mga abyan diri sa aton nga 1233 ang aton ni Sweet Voice of Salvation. Madamo gid nga salamat sa pag-akomodar liwat sa akon kag sa inyo mga kapulisan sang Bacolod City Police Office. Ang aton nga pagpanamyaw na halin gid sa aton nga mga kapulisan, no, padulong sa aton man mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod, kag syempre unahon naton ang aton nga mga kaupdanan, ang aton gid nga tatay dira sa may BCPO, sir, ang tunay na champion, si yes. Police Colonel Eugene Henry Badomia, ang among mapisan nga city director sang BCPO, no? Mapisan because sa Subong nag-o-lisensya lang kami agud nga mag-o padayon sang aton nga programa tungod nga masako ang aton nga mga coordination meetings kag mga instructions niya sa aton nga mga station and unit commanders, gani nagapatigayon sa mga meetings and hinun-anon kag mga other activities para sa pasanyog paginaton sang peace and order diri sa may syudad sang Bacolod. Kag ginatamyaw man naton syempre ang mga mapisan man nga mga station commanders ang police stations 1 to 10 naton nagabuylo gid pirmi sa pago pasanyog sang ilang peace and order sa ila nasakupan nga mga area of responsibility sa nagkalain-lain nga barangay diri sa may syudad sa Bacolod. Kag papanayaw man naton, panamyaw man naton sa mga kaupod naton dira sa may Bacolod City Mobile Force Company sa aton nga Mobile Patrol Unit kag sa Traffic Enforcement Unit. Syempre sir, kay under kita sa aton nga Police Regional Office Negros Island Region, ginatamyaw gid naton ang aton nga tagpamuno sang Pro-NIR, ang aton mga paisan nga si Police Brigadier General Romano V. Cardinio, ang aton nga Regional Director, no, nagpatigayon sang nagligad sang mga paglunsar sang Safe NIR Dial 911. Gani, isa man ina sa aton nga gina-advocate o gina-kampanya sa aton nga mga pumuluyo diri sa may syudad sang Bacolod nga padayon nga mag-ugyon sa mga programa sang inyo kapulisan diri sa may Negros Island Region paagi sa pag-o tawag sa 911 kung may ara kita sa mga emergency kag mga pag-responde nga kinahanglan ang inyo mga kapulisan diri sa may Bacolod City kag sa bugos nga island sang Negros Occidental, Oriental, kaupod man ang Sikihor province. So, ang amon gid nga pagpanamyaw halin sa BCPO kag syempre sa tanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod kag sa malabutan sang sining mga tingog all over Negros Island. Madamo gid nga salamat sa inyo pagupod sa amon subong nga aga. Kag syempre hindi man naton pagkalimtan nga wal pakadto diri kag ina sir no nagabuo ang ulan ang aton nga mga pumuluyo maghalong gid sa malain naman nga tiempo nga dala sang ano no sang bagyo no nabatian naman naton ang mga balita according sa PAGASA nga may naga last nga bagyo sa iban nga bahin sang pungsod kag diri sa aton sa may region sang Negros. May mga ano kita may mga pag-ulan man nga nabatyagan kag may pagbaha man gani sa iban nga bahin sang Negros Occidental gani maghalong gid ang aton nga mga pumuluyo sa subong adlaw kag sa masunod nga mga inadlaw samtang naga padayon ang mga pag-ulan. So sir no sa subong aga syempre ang inyo mga kapulisan naga padayon kami sa gihapon sa mga pagtuman sa mga aton nga mga hilikoton kag mga obligasyon bilang inyo mga responders no mga peace keepers naton diri sa may Bacolod City. So ang aton nga ginapahibalo lang naton sa aton nga mga pumuluyo nga padayon kami nga naga kampanya agod nga mangin malinong kag matawhay ang aton nga syudad sang Bacolod gani yari na ang aton nga mga accomplishment report para sa naguligad nga sinimana sa aton kampanya kontra sa tanan nga klase sang kriminalidad diri sa may syudad sang Bacolod gani antes kita magu abot sa aton nga bisita nga aton gid gin-invite sa subong aga yari anay ang aton nga weekly accomplishment report para gid sa inyo ihibalo. So sa aton kampanya kontra sa illegal nga droga ang Bacolod City Police Office nakatigayon nga mag-conduct sang 13 operations kag sa 15 ang naaresto nga nagabayolar sang aton nga mga kasuguan kontra sa illegal nga droga kag tungod sina naka-confiscate kita sang masobra 600 grams nga shabu nga nagabalor sang sobra naman sa 4.5 million pesos. Gag aton nga wanted persons kampanya naton kontra sa tanan nga klase sang nagahimo nga paglapas sa mga kasuguan man ang Bacolod City Police Office nakatigayon nga makaaresto sang total nga 16 ka mga wanted persons kago inatanan sa pagpang nikasog sang aton ng mga kapulisan dira sa may police stations 1 to 10 naton. Ang aton kampanya kontra sa illegal nga gambling kag tanan nga klase sang pagsugal diri sa may syudad sang Bacolod naka-aresto kita sang 15 sa aton nga anom ka operasyon sa nagligad nga mga semana. Kag sa aton man loose firearms, kag sa aton nga pagpanikasog nga mapasurrender naton, mapadeposit ang ining mga firearms, kag makompiskar gid paagi sa mga police operations, nakapatigayon kita sa pagpasurrender sang apat ka mga armas luthang. So, amuin na ang aton nga mga ginpatigayon ng mga police operations diri sa may syudad sang Bacolod sang nagligad nga senimana kani panginbulahan sa kapisan sang aton ng mga kapulisan sa stations 1 to 10 aton kag sa aton nga diri man sa headquarters sang Bacolod City Police Office. Sa subong mga abyan padayon naman kita sa aton nga pagpangalagad sa aton nga programa diri no ang kadampig nyo gani sa ako na hambal sa subong nga aga mga abyan tungod nga nagabalik ako as inyong kadampig sa diri sa kahanginan kag sa aton nga BCPO kaupod ko gid nagdala ako syempre sang akon nga pinaka-espesyal nga bisita sa subong nga aga kag maga-discuss siya sang importante manamon nga hilikuton angot iniman sa pagpasanyog manaton sang peace and order diri sa syudad sang Bacolod gani kabay nga ining aton nga programa nga pagadalon nga gi-share sa inyo paagi man sa pagpangimbitar sa aton nga mga pumuluyo mangin fruitful kag kabay nga ugyunan sang aton nga mga pumuluyo gani ihatag ko ang aton nga bisita sa subong nga aga, siguro sa mga nagatan-aw sa aton sa Facebook Live. Makita nyo na siya, no? Bataon pa ni siya, kay wala pa siya buhok.
1: Chan.
0: Joke lang. So, ang aton nga bisita, ang akon nga, suod man siguro nga abyan, ano, kay tungod nga classmate ini sila sang akon nga bana sa aton nga pagpanerbisyo sa kapulisan. Yang gidya seria, bisan anhon, katulok. No? Pero malawig na ini siya sa serbisyo. Siya ang mahambal sa inyo karon kung paano ma-surprise gid ka mo. Ihatag ko ang aton nga chief sang City Police Strategy Management Unit. Ako ng CPSMU, sang BCPO, no other than Police Lieutenant Colonel Clifford L. Batadhay. Sir, good morning ang imong panamyaw.
2: Yes, Ma'am Liberty Kadampig, no? Mayong aga sa imo.
0: Yes.
2: Sa aton man na station manager sa 1233 DYBS, the Sweet Boys of Salvation.
0: Yes.
2: Mayong aga sa tanan kutob sa malabutan sang aton niya nga tingog kag ang nag-upod sa aton sa Facebook Live.
0: Yes.
2: Kag sa na-great mo lang kaginang iban, idugang ko lang ang aton niya nga mga mapisan man. Na mga force multiplier, ang ilang federation president, kay Manny Loplop. Kag sa akon man niya yung force multiplier nga gina-supervise, amon yung aton nga part sa FII, no? Ara diraya sa Barangay Bata.
0: Mm-mm.
2: Kag sa mga pumuluyo sa City of Smile, mayong aga gid kag welcome niya sa aton nga programa sininga aga.
0: Yes, sir. Sanahambal ko ang aton nga bisita. Bataon pa. Patitingog, di ba, bataon? No? Kanami pamatian. Gani, more pagid ang aton nga hibaloon sa iya. Paagi sa iyang function, ang iyang duties and responsibilities na ginakaptan dira sa may BCPO. A short information ng sir para sa aton nga pumuluyo. Kung ano gidbala ining CPSMU, kay City... Ini ba lang unit, no? Hindi ini siya do common sa aton sa mga pumuluyo naton nga like PCR, investigation or intelligence. So iniya, ano naman ang kinalain sang CPSMU sa iba naton nga mga unit dira sa BCPO?
2: Yes, kadampig Ma'am Liberty, no? Ang aton yung papel bilang City Police Strategy Management Unit dira sa BCPO. Bilang amo ini ang PNP planner and performance tracker, no? Nagaplano kita sa mga ginapanaog ng mga directives from higher headquarters para nga magbali amo ini ang brain that helps the city director sa mga plans into actual result on the ground.
0: No?
2: So, amo na sa ang mga ginapang implement sa babaw. So dapat naton actual sa lower units mabatyagan sa aton pumuluyo nga amo nagaling na obra sa aton kapulisan.
0: Ang instructions sang higher office kag ang mga plano sir kita ginapa-implement paagi sa aton nga CPSMU kag sa iban man nga mga units naton. So amo na sir hambal na daw to daw utok man sang aton nga organisasyon ang ining aton nga CPSMU. So sir sa subong may gina plano kita nga mga activities kag other activities pa nga implement naton no sa aton nga diri sa nasa kupa naton abi sa may Bacolod City. So sir, maanuman kami mga kumusta man may mga activities kita so far, anong aton pag-aupdan kag gina expect sang aton mga pumuluyo sa aton subong sir.
2: Yes, sa aton nga office bilang head sang CPSMU, no, bali kita ang secretariat sang aton city advisory group, no. So may mga activity nga pagtigayunon ini sila nga ginasuportahan naton. Amo ini ang upcoming naton nga activity ang Color Miran.
0: Okay.
2: Color Miran, no. One of a kind kay ti Color Miran. Makita mo lang na yang color kon dinagsa ati-atiha, no.
0: Pero
2: sa aton niya ya. Color Miran. So, ang panran, magadalagan ikaw, na may color.
0: Oo, no? Interesting. Sige, Mr. Istoryahe kami sina.
2: Matabo ini sa July 27, this coming Saturday, 4 a.m., dira sa BCGC. No? May mga registration kita online, ara sa LCF, kag may ara man kita manual nga kunsa din. Diin ikaw pinakamalapit nga station, mm-hmm. pwede ikaw da kakadto personal, kaga dira ka maparegister, then one day or 2 days before sang aton nga event, siguro sa Ayala, basi makakuan kita dira isa ka adlaw, nga dira nila kwaon ang ilang singlet, ang ilang beige race, kag ang iban pang mga kinanglanon para sa event, sa DD. No? So, amo nang aton niya yung activity. So far, daw kadamo naging man nagpabatyag, nagpa-register online, kag nag-control man personal sa aton mga different station, nga mag-join sa aton yung activities this coming Saturday.
0: So, sir, gintawag naton ina Color Me Run. Yes. So, amo nang ambalta kagina, no? Nga ka interesado, usual or normally, no, ang iban ng mga activities, iban ng fun run, no, pareho nagpatigayon man kita last year dong dumana kon nga successful man nga BCPO fun run naton. Kag ato ya lain naman. So iniya Color Me Run, may color, may pareho sang hambal mo nga sa mga iban ng festivals diri sa May Negros Occidental nga do may lamhitanay sang pintura. Gusto pa ginamon mabalaan paano pagahimuon ang Color Me Run on the D-Day, no? Pagdalagan wala naton, ano ang matabo dira sa paglabot naton sa mga ano nga turning points naton kag pagkatapos ano bala ang ginahimo sang aton nga mga organizers para sa sining Color Me Run.
2: Yes, kadampig liberty, no? Ang aton iniya nga activity sa Saturday, sa starting, may 5 to 10 minutes kita nga warm up, Zumba, no?
0: Gusto
2: may
0: ko
2: mga
0: na.
2: Instructor kita dira nga guwapo pa sa akon.
0: Ay, wow.
2: Kagwapa pa sa imo.
0: Ay, yes, hindi ko gusto.
2: Pero char. Mas kita gidaya ang presentable sa students, no?
0: Sige,
2: so
0: sige,
2: may warm up dira. Mm-hmm. Then, sa starting point naton, may mga kuan nakita dara may mga pinta hasta
0: pintura.
2: Sa toning oh pintura
0: okay.
2: Pintura ti kung gusto nimo iya nga digto ka sa shower sang pinta pwede man pwede man nga ikaw lang iya makuha kag maglamit kung diin mo gusto part sang lawas mo butangan sang color no basta kadlagan ka may color ka daw rainbow no so amo na sang aton nga activity ti after sang aton nga finishing sa finishing area may designated kita dira nga sa diin pwede ka ka-shower. Kung naligo kaya sa pinta, after ni mo yan sa dalagan, magpamunlaw ka, may ara kita.
0: Oo, no? Masadya.
2: Kung gusto mo lang. Pero kung gusto mo yan magpuli sa imo balay nga may pinta gyapon, okay man.
0: Remembrance.
2: Oh, remembrance mo sa aton yung activity.
0: Mm-mm.
2: So, amo siya na.
0: Oo. So, sige sir, adugangan nato ni nakaroon, no? Pero ining Color Me Run, no? Isa ini ka programa no nga gin dogin ang utok man bala no ang gin dogin plano gid siya nga amo ini nga klase sang fun run no sang aton nga pinalangga nga city director si Police
2: yes.
0: Colonel Eugene Rabadomia. So sir may purpose abi ini aton nga Color Me Run nga fun run no may iniya may kung may ginakampanya kita may gina-advocate kita sa pagpatigayon naton sang sining activity. So sir, i-share bi sa aton ang kung ano ang nagutulod sa aton nga magpatigayon sang sining activity wala labot sa fun run madalagan kita tugod naga-enjoy kita. Ano pagid ang pagahimuon sang aton nga activity nga ini agon maka-share man sa aton nga mga pumuluyong bakulod noon, sir?
2: Yes, sa kadapig liberty, no? Ang aton siniya nga proceed sa aton nga Color Me Run, Puracos, bali may gina-identify kita iyang tatlo ka school, no? Kung anong mapilian sinidi, kag anong aton mahatag. Actually, iti ang local government iya sang bakulod iti, nakapanghatag niya sang school supply. Siguro, basi makapaminsar man kita nga other than that, makashare kita sa eskwelahan nga mapilian naton mostly siguro sa grade 1.
0: Oo.
2: Base kay iti so kung maulanon na ang panahon.
0: Amo gani.
2: Base
0: yes.
2: Buta siguro ka raincoat or tumbler ka balunan.
0: Depende no? Sa mga
2: depende.
0: Needs nila. Yes.
2: Depende sa mga needs nga aton makita sa mga kabataan kag kun ano nga eskwelahan ang maidentitabay naton kag matagaan.
0: Yes.
2: No? Kung may sobra dira para sa aton na development sa kampo naton. No, ang aton dira nga main entrance kag ang aton nga stage dapat mangin presidable man kahit itungod ang BCPO is the heart of the Negros Island region.
0: No?
2: So ang aton niya mga constituent maglagaw dira sa Bacolod kag ang other unit nga mag hiwat sang ilang mga event. Ang aton nga stage kag ang entrance naton dira sa main building, bago naton yung building, mangin presidable kag maayaaya, no? Sa aton nga mga
0: bisita
2: dira magsulod sa aton headquarters.
0: Oo, yes, no, kay tungod nga matuod ina ang Bacolod City, ara gyud kita dira sa heart sang Negros Island. So ang aton nga kampo, hindi man kampo but the premises of Bacolod City Police Office, permi lang kita dira may mga programa, no, bisan gani hindi pa PNP initiated nga mga activities, no, nagahiwat kita dira, ginaimbitar naton ang mga pamunuyo naton dira sa may siyudad sa Bacolod kag malapit nga mga lugar, no, kung may mga activities gani nga gusto naton nga mangin manayanaya maayo ang pagpatahom naton sang aton nga headquarters kag mangin presentable ini sa oras kag magkadto ang aton nga mga pumuluyo indi ya sa pagreklamo or may mga concern sila sa peace and order kundi sa pagtan-aw nga maayo gid ang serbisyo nga ginahatag sang inyong kapulisan sa may Bacolod City Police Office para sa aton nga mga pumuluyo.
2: Yes,
0: so sir,
2: correct.
0: Diri kita sa aton nga mga invitations pagid sa aton nga mga pumuluyo. Diin pa sila pagid or paano bukas pa bala ang registration kago ano ang event naton nga pagsakupan nila 3 kilometers, 5 kilometers mga amo sina sir.
2: Yes, ang aton niya yung registration online, ongoing sa gihapon, ining aton nga LCA, no? Bali, isa nga nag-bulig sa aton. Or,
0: partner naton.
2: Oo.
0: Yes, salamat din.
2: Organizer nga sa diin, mahapos na bala ang mag, ano kiti, bago naton nga activity, kag wala kita kaagi engage nga online bayad.
0: Yes,
2: no?
0: Oo.
2: So, thank you gid sa kay sir, ano ni, sa ilang president nga nag ano actually may meeting kita gani karon na
0: yes,
2: sa iya after lunch para ma-finalize na naton ang aton niya yung activity sa Saturday. So ongoing yapon ang aton nga online na registration kag ang person kon ano personal sa pinakamalapit nga mga station pwede ka muda ka pa register then i-announce lang 2 days, 1 day prior sa aton activity pag kuha sang inyo yung singlet.
0: Yes.
2: No? So, dugang ko lang gali, no? Ay kadamo kita sa mga well-meaning individual na nag-donate or nag-bulig sa aton. Pero
0: wow.
2: At least kita nag-take kita mga initiative para nga at least kita man mismo maka-work out kag makakita para sa aton man mga kinanglanon, sa aton mga constituent, na ma-share man aton sa ila kung ano ang ginahimo sa aton niya kapulisan diri sa Bacolod City Police Office.
0: Yes, no, so ang aton nga mapumuluyo, ginaimbitar gid sa pag-register pa sa aton nga activity para sa sininga Sabado sa June 27, 2026, alas 4 ina sang aga. So amo to, may online registration kita. Amo na sinasubong ang uso, sir, online registration na abi. Pero para sa bisa akon, nga ano kuya, nang panuwag sinigani naton, mga, hindi man kuya kabalugawa sa online registration.
2: Bago lang tayo, wala tayo akon.
0: Oo, no?
2: Ang nasiling bala nila ang mga millennial.
0: Na millennials.
2: Dali na lang tayo mag-graduate.
0: Oo, yes. So, muna, nga pwede kamuyag yapon, makaparegister. Hindi kita yung magpabilin, no? Nga kay online na sila or techie na sila or modernized na sila, maparegister tayo sa police stations o kung dira sa amon sa headquarters. Kay ara kami dira nag-assist sa pagbaton sa inyong registration sa mga hindi maka avail sang aton nga online registration. Ara gyapon open pa ang aton nga 5 kilometer run kag ang aton nga mga singlet available pagin sa aton nga office. So sir, may ginakaptan ka nga ruta naton para lang nga may ano sila, may view, overview sila sang ilang pagadalaganan sa sining Sabado nga fun run naton.
2: Yes, sa liwat no ang aton nga ruta like before sang aton nga ging patigayon man. Halin sa BCGC no, magaliko kita diri sa Lopez S Pasaka.
0: Mm-mm.
2: No, ang aton nga turning point sang 5K amo diri ang Metro Bacolod Hospital.
0: Mm-mm.
2: No, dito ka ma turn sang imong 5K balik. Mm-mm. Then ang aton nga 3K dire na yon sa may ano ni
0: basta dira lampila pakadto sa may aton nga Metro Hospital sir ang aton
2: isa lang na da ka alagyan no
0: yes
2: hindi tagin makuan ang
0: pinakatayog naton dira sir dira sa may aton nga hospital dira
2: yes,
0: sa may
2: sa
0: Barangay Estefania
2: na siya.
0: Yes so
2: na da aton nga ruta so safe ang aton dalagan kay kompleto na datanan.
0: Naka-coordinate kita sa aton mga
2: sabi team din aton nga sa traffic.
0: Yes.
2: Sa aton nga safety kag ang aton nga yung ambulance sa fire truck naton. Kag may mga area kita dira nga sa diin kung need mo iya tubig ara lang all the way.
0: Yes. No? So sige sir dugangan aton ina karon antes kita magtakop no. So sir sa subong anay bala kay ti nagbalik kita sa aton nga kahanginan. Chance ko ako na ng chance nga mag-greet sa aton nga mga listeners nga nagupod sa aton sa subong nga aga. Pasalamat ko man no sa pag-welcome sa aton diri sa aton nga programa si JJ Uso. Syempre ang aton nga taga City Community Affairs and Development Unit naton sa BCPO. Madam og nga salamat. Fourth grade station. Good job BCPO. Si Merly Lumawag. Good morning sir sa kadamping mo. Salamat gid. Sa Talisay City Zone 15 Negros Occidental nga si Sir Alberto Lorenzo, thank you gid imo ni guru sir mga friends. Kag syempre ang aton nga mga personal dira sa Carmo or ang admin naton sa BCPO, thank you gid. Ang CPSMU, ang MPU, ang aton nga mga NUP, Manida Araneta. Syempre ang aton nga ex partner. Wow, mother, welcome back from Rosa Bulakha. Kagwapo kay sa imo kuno sir. Welcome.
2: Buyag.
0: matuyawan ang aton ano. Si watching from Sidmo and sa tanan nga malabutan, hindi ko kamo maisa-isa tungod nga ginakulang kita sang tiempo. Madam, og nga salamat kag damo pa kita updan nga episode sa masunod nga mga semana. Sir, gin promise ko ang sakalawig sa imo sa serbisyo. Sugiri, silabi kong kapila ka na ka years in the service. Kag ikapila mo na ni nga fun run nga mas exciting. Kag ikaw gid ang nagbulig sa aton nga brains sa may aton na city director nga mapatigayon. Ining fun run aton ang color me run, sir.
2: Yes, para sa gamay nga ihibalo sa aton niya yung mga constituent, no? Griton ko na yung aton da nga...
0: Oh, yes.
2: Legitimate guardians ang Victoria's chapter,
0: okay.
2: No? Kuan sila live kagang siyempre ang ex ko
0: ex-wife. My wife
2: ang ex ko ex-girlfriend
0: sorry
2: yes.
0: Ma'am ang akong idol yes.
2: Montepio Bataday kag Bataday family dira yes, sa Victoria's mayong aga no.
0: May sekreto bala si ma'am nga aga gwapa siya.
2: May sekreto man ko.
0: sige.
2: So, nagsulod kita sa serbisyo 1995, no? Daw mga halos classmate ko, daduan lang kami guro ang nabilin sa serbisyo. Iba, nag-retire na. Good, for good, no? Gina, nasugata ko si classmate Benedicto Villarias. Namasyar
0: yes,
2: kita sa
0: hello,
2: kwan,
0: sir.
2: Namasyar sa aton sa headquarters. Mm-mm. Tapos, 1995, bilang PO1, kag nagsulod kita officer sa via lateral entry, 2008. Nag-classmitan ay kami ni Kuya Ate, no?
0: Yes. Hello. Hello, Sir Injape.
2: Then, nag-hipi kita sa banwa sang deputy sang siyudad sang Bago, deputy sa siyudad sang Sipalay, kag nag-hipi sa hinubaan pandemic time. No, ang constituent naton da sa nalawag ko may aga.
0: Yes.
2: Glass naton nga yang station amo ni ang Hinigaran, no? Hinubaan kag Hinigaran, gihipi kita dira kag nakapatindog kita ya sang standard PNP building.
0: Wow.
2: Sa gamay naton nga legacy kag sa support man sang aton yang mayor dati, Mayor Ernesto Strauss ang hinubaan kag Mayor Nadia RCO, si Nadia RCO sang Hinigaran. na na-materialize ini antes kita ya ma-reassign naman sa NUPO. Kag siyempre dapat ma-promote kita. Nag-transfer kita sa BCPO para makuha na to ng slot. Kag lately lang by March 15, kuha na to ng isa karago. And God sa perfect time siling nila.
0: Correct, no? Sir. Bucket list muna, sir, BCPO.
2: Amo na, no? Kag dire kita sa CPCMU na-assign. So, ining aton nga activity, almost 31 years in the police service.
0: Wow, kadamo praise na. God.
2: Kadamo na. Ang una-una ko nga intra, siyempre, Mayo pa to lawas ta, kondisyon, bata pa.
0: Subong organizer
2: second,
0: ka na lang.
2: Per second, third. Subong, hindi siguro, per second, third man ko, kung sa likod kita maisip. Kung sa likod kita maisip. So, amo nang aton ngayang mga kwan sa panerbisyo. Kaga, ano lang ginaton? Kuanon ginaton ang aton nga pagpanerbisyo, pagbugtaw naton sa aga, pagtulog naton sa gabi, hindi kita makalipat niya, may divine intervention ang aton nga kabuhi.
0: Yes,
2: no?
0: Tama.
2: Kag unahon ginaton ang aton nga pamilya, antes kita sa tanan, kaya hindi naton ma-perform, mayo ang aton obligasyon sa kadamaan o kung sa komunidad, kung kita mismo din hindi naton ma-plaster aton kaugalingon. So, mungkin nasa ang aton nga dapat yid, pangabuhi naton na, actually ang ako ni nga kuan, mga legacy sa Lawi. Mga 6 years ako nag-platoon leader, no? Kada platoon nga maagyan ako, kag, may mga gruto kita na nga ginapatindog, kag ginadonate sa mga constituent man naton. Gusto man nila nga, amuna. Tapos may, amuna, may divine intervention gandang aton nga pagpangabuhi. Kag ang pangamuyo nga gina-impose, ginahatag sa mga personnel naton, ining Psalm 91. No, some of protection. So hasta subong ginadala naton ina sa aton yung pagpanerbisyo, pagpangabuhi.
0: Yes. Huh? So madamo gyud nga salamat sir sa imo nga meaningful nga mga pieces of advice man sa aton nga mga pumuluyo. Gani sa liwat, praise God gyud sa sining mga blessings naton. Kag saliwat gina-imbitar ginaton sila bilang imong pilot activity gid ining Color Miran June 27, 2026 dira sa may aton nga Bacolod City Government Center alas 4 sang aga upda naton ang inyo kapulisan sa BCPO sa pagpatigayon sa pinaka noble, exciting, interesting nga activity naton ang Color Miran. Kag kinakubos kita sang oras naton sa subong nga aga gani kabay nga may nahatag naman kami sa inyo importante nga mga balita ug impormasyon. Update niyo naman kami sa masunod naton nga programa sa masunod nga mga inadlaw ang inyong alagad nga naga pangalaga dira sa may BCPO. Siyempre, gapasalamat kita, Police Lieutenant Colonel Clifford L. Batadhay, kag ang inyong mga kapulisan sa BCPO under kay Police Colonel Eugene N. Rebadomio. Madam, uging kasalamat. Tugtog naman sa madasun nga episode sa kadampig nyo. Kabay, pakamayon kita sa aton Ginoong Diyos. Madam, uging kasalamat.

0: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabubog na ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga mapanapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga, tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
1: Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas na numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Hibaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

9 at on time, diri sa DYVS. Good morning, Abyan. Malipayon, gid nga Martes sa imo, sa sining nga maulanon. Mabulubog na nga panahon. Kamusta ikaw dira, Abyan? June 23 na kita. Happy birthday, gid sa imo, nga nag-celebrate subong, or happy wedding anniversary. Welcome, gid, sa Real Time with Leia, diri sa 1233 DYVS. Salamat gid nga gintagaan naman kita, Abyan, sang bag-o nga adlaw, bag-o nga kahiginan sa Ginoo nga maka-update diri sa aton nga program. Gabay pa mangin inspirasyon gid ini sa imo, kag puno naman sang mga learnings ang imo nga pagpamati pag upo diri sa aton nga program. Gina-welcome nato ng imo mga greetings, feedback or prayer request. Pwede ka gadiri maka-text, Abyan, sa 0998-842-2130 or pwede man maka message dira sa aton nga Facebook chat box, Abyan. Ginapasalamatan man aton bago lang aton ang pamatian live na live ang aton mga Abyan sa BCPO. Kagina-welcome ginaton si Ma'am Liberty Liwat, no, sa kadampig mo every Tuesday na inaupo na naton permi si Ma'am Liberty Abyan, no. So I hope nga makabuligid, no, ang mga napamatian mo diri, ang kadampig mo kag ang aton nga Real Time sa sining aga, Abyan. Kag ang aton mga paibalo, Abyan, sa sining Sabado, invited kagid sa fun run, Abyan, no, sang BCPO June 27, no, 4 a.m. dira sa Bacolod Government Center Grounds along Circumferential Road, Bacolod City. Kag visit lang kamo sa Facebook page ng BCPO, Abyan, for details. Kag Abyan, ari pagid gina remind kita sa sining maulanon nga panahon maghalong gikita sa dengue, Abyan. Ang DOH strongly advise sa aton tanan nga i-implement ang 5S strategy: search and destroy breeding sites, self-protection, seek early medical consultation, say yes to fogging, and sustain hydration, Abyan. Kaghalo makita sa mga ano, no, baha, possible nga mga pagbaha, Abyan. Kag subong man ang mga masakit gid nga madalas ang mga pag-ulan. Kag pwede gid kamo diri maka-contact sa DYVS, Abyan, kung may mga gusto kamo ipamangkot sa mga updates naton. Kag of course ang aton pagid nga mga pahibalo, Abyan, nagabayanihan kita sa Gyapon para sa mga napiktuhan sang linog dito sa Mindanao. Kung gusto mo magbulig, Abyan, paagi diri sa FABC sa DYVS, pwede mo ma-send ang imong donation sa aton nga account, FABC bank account, Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated, China Bank current account number 246-0202-323, or pwede man sa GCash, Abyan. Pwede ka mo maka pangita dira, no, sang FABC Philippines kay GCash biller na kita. Kag i-contact lang for details sa ang ini nga mga number 0927-778-6909 or 0947-333-5605. May araman fun run sa July 4, Abyan. Pili ka lang 4 kilometer or 7 kilometer fun run kag may araman fun dance category. So, contact lang si Vanessa for details sa 0970-717-9514. Kag subong man, Abyan, padayon kita sa pagpangamuyo, no, sa kay Ma'am Leia Solinap, Ninita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado for good health and healing, no, sa mga masakit. Please pray also sa aton nga mga pray for peace and restraint sa escalating tensions between US and Iran, Abyan, for the protection sa mga civilian, wisdom for leaders, and stability in a region facing growing conflict and uncertainty. Please pray also for Mongolia, Abyan, sa mga local churches to remain united, and mga people from all ethnic groups will come to know Christ's love and salvation. Pray man nato na mga missionaries naton, no, dito sa may dito sa Mongolia kag sa Middle East. Kag subong man gina pahibalo man naton, Abyan, no, maghalong gigita, no, sa mga
pag-ulan, subong aton nga update no sa super typhoon nga si Francisco Abiyan nag suno sa pangipag-asa no. Si super typhoon Francisco maintains its strength subong adlaw Martes with several areas sa northern Luzon still under tropical cyclone wind signal number 1. Ang ini nga tropical cyclone Abiyan will remain far from the Philippine landmass kag gina-forecast to gradually decelerate while moving northwest hasta buwas Wednesday sa aga before recurving towards the Ryukyu or Ryukyu Islands, Ryukyu Islands sa southern Japan. Kag si Francisco Abiyan mayari ni siya sang maximum sustained winds of 185 kilometers per hour near the center kag gusts of up to 230 kilometers per hour kag as of 4 a.m. today ara siya sa 410 kilometers east of Papari, Cagayan. Kag ang southwest monsoon naman kag the periphery of Francisco magatuga ini sang baskog to gale force gust across sa kalabanan ng Luzon area, the Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, kag Davao Oriental. Ang seaboard sa Batanes naman Cagayan, eastern seaboard sa Babuyan Islands, Isabela, kag Northern Aurora may experience rough seas. So sa mga small vessels nato nira, including tanan nga types of motor bangka nga nagapalayag permi, no, you are advised not to venture to the sea, no, hindi lang anay magpangisda or magbiyahe, no, kag si Francisco could possibly reach its peak intensity within the day. So ipray naton nga maghina lang ni si Francisco kag magagwa na siya sunod sa pag-asa sa Philippine Rivers of Responsibility sa sininga Biyernes sang aga. So Abiyan ang aton nga topic for today, no, ang mental health, no, kag at the same time ang naga-work from home kag ang mental health. Abiyan, anong ang link sang work from home sa mental health? Abiyan, amo na siya aton i-discuss today with our guest. Kung may pamangkot ikaw karon, pwede ka gid diri maka-connect sa DYVS 0998-842-2130 or dira sa aton nga Facebook chat box. It's now 10:16. Mamati kita sang mga reminders.

0: Servicio público ang aksyon.
1: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Edna, inuubo ka yata.
1: Oo, may sinat pa nga yata ako eh.
0: Oh, edi magpahinga ka muna.
1: Hindi pwede, kailangan ko tapusin ang trabaho ko.
0: Ay nako Edna, puro na lang trabaho ang inintindi mo. Lagi ka na lang puyat, lagi kang pagod. Kung minsan hindi ka pa kumakain, abay talaga magkakasakit ka. Ang trabaho nakakapag-antay, pero ang katawan hindi. Kaya alagaan mo rin ang katawan mo. Kung hindi, mauubusan ka rin ng lakas para tapusin ang trabaho mo.
2: Real Talk. Real Talk.

0: 19 na tong time diri sa DYBS sa Gapamatikaw sa Real Time with Leia. Kag sa sining nga aga abya no mag-discuss kita sa link no sa work from home kag ang mental health abyan. So kung may pamangkot ka karon sa aton nga guest, pwede ka gidiri maka contact abyan, maka-connect 0998-842-2130. So ang aton nga guest abyan, registered psychologist, registered psychometrician ini siya, educator and mental health advocate from the Philippines, no? She serves as an assistant professor of psychology sa Central Philippine University, kag nagahatag man siya sang counseling kag psychotherapy services in private practice, and a psychologist consultant sa White Coat Psychological Clinic. Kag nagafocus ang iyang mga trabaho abyan sa pagbulig sa mga individual, navigate stress, anxiety, burnout, life transitions, and personal growth through evidence-based and solution-focused approaches. Certified solution focused practitioner man ini siya, field traumatologist, certified forensic psychology expert, certified trauma support practitioner, and certified mental health first responder. Currently, she is pursuing advanced training sa traumatology and crisis response, reflecting her commitment to lifelong learning and quality mental health services. Pagi siya nga teaching, clinical work and community engagement, she is passionate about making psychology accessible to individuals, families, and Christian churches, and empowering people to build healthier relationships with themselves, others, and God. So abiyan, kinawelcome ginaton sa aton nga program si Ma'am Erla Grace Agutaya. Good morning gid sa imo, Ma'am Erla. Welcome sa Real Time.
1: Good morning po.
0: Okay, no? Ang maing aga sa imo, Ma'am Erla. Before kita mag-proceed, ma'am, may ara ka sang mga greetings dira, ma'am? Gusto mo nang mag-greet or shout-out?
1: Hello. So, thank you, Gina. So, shout-out sa ako na family, no? Kagang shout-out pan kanda kay Sir Lenny sa White Coat na sa Bacolod kag sa Antique kag of course ang ako da nga ano nga partner sa Antique.
0: Wow, no, salamat gid no sa ina nga mga pagpanamyaw, Ma'am Erla, no, kag ginapasalamatan man naton si I Lozano Agutaya, Tita Corazon Estilioso kag Tita Virgie Salgado. No, welcome gid, Ma'am Erla Liwat, no, sa aton nga program. We are excited gid to discuss ning timely nga topic on working from home and mental health. Kag gusto lang naton mabalaan, Ma'am Erla, no, ang kuno no ang mga common bala nga mental health challenges subong nga gina-experience ang mga individual, no, sa mga tao nga labi na gid ang mga naga-work from home.
1: So thank you for that question, gid, no? So mga common gid nga mga mental health challenges gid sang mga people nga kalabanan nga ara naga-work from home, no, is amo na una stress gid, may feelings of anxiety man sila, loneliness, burnout. Kag nabudlayan gid sila mag-concentrate kay it's the fact na ti ang ila kay since work from home sila, ang ila nga home kag ang work life balado blurred ang ila nga boundaries, no, collecti wala ta kaya kabalo kung diin naga-end ang home nila, diin man ga-start ang work nila, no, so doon mo na ang mga common gid nga makita gid nga mga challenges when it comes to working from home.
0: Of course, no, aside sa gin-mention mo, Ma'am Erla, nga mga common, no, nga mga mental health challenges, nga ay aring isa ka pamangkot, nga ang working from home.

0: Aton yung mga kulig, no? So, wala. Sang daw ko kisa human, bala nga real interaction. Kay sa screen mo lang sila kung kisa makita. Kag ang amugin na itong hama ko kaginagid nga, ang boundaries, kaya bala sang work kag rest. Kay kung kisa kay ti, since work from home ka, ti, pwede na iyang, di ba, kung kisa 8 o'clock to 5 p.m. ang regular work tabi sa traditional. Pero kung magpuli, kaya sa balay, kung work from home, kung kisa sige-sige, man nga po, no, bisan 8 to 5 imo nga work sa work from home, pero kung kisa gago beyond pa sa 5, kaya ti, since ari ka malang, kagdo easily accessible ka bala sa imo nga workplace. So, amo na kung kisa, nga gaka-affect gid sa emotional kag mental well-being gid sang tawo ang pag-work from home.
1: Oo. Challenging gid siya gali ma'am no kay wala sang real nga interaction kag kun permi-permi na siya ma'am nga amo na sa tuon no na dumduman naton sang pandemic bala no. Ang setup bala sang pandemic no. Daw ano naton ma-recall pero now nga damo ang naga-work from home amo na siya gali no ang ang effect no sa aton nga emotion kag sa aton man nga mental well-being. So paano naton mabal-an Ma'am Erla nga ano no nga ang working remotely nag-apekto sa aton nga mental health?
0: Oo, no. So, ang iba, ang mga few signs, no. So, una, muna, ang do, feeling mo constantly drained ka na or tired. Nga, bisan, ka lang sa balay mo or mag-log off ka, do, drained ka man gapon or tired. Another is, nabudayan ka na mag-concentrate during your work. So, another is, muna, irritability or mood swings. So, kung do feeling mo ga-increase ang anxiety mo or ang worry mo nga may mga psychosomatic ka na bala nga symptoms, like for example, do feeling mo gasinakit lang siyan mo for wala ka reason or dumasuka ikaw, no? Sleep problems, like sleep problems either na difficulty nga makatulog ikaw, no? Bisa nag-set ka bitay mo matulog 10 p.m. pero mga 1 a.m., di ka man gapon katulog,
1: oo,
0: or utod-utod nga pagtulog, no? So, that's also a problem. Also, ang loss of motivation, gid, nga do, wala ka na gana mag-ubras ang imong work, no? So, like, ga-open ka lang laptop, malog in for the sake lang, ti, baka swildo ka, eh, do, amula na, do, wala na balasang purpose ang imong nga work. Feeling disconnected also from others, isagi na, no? And, of course, ang, amula nga, makong, kung may mga physical nga manifestations like headaches, so physical tension, so amo gid ang mga signs no nga kung ma-experience gid na halos adlaw-adlaw ti do red flag gid nga di tilanan yun na gid nga magpa-check gid.
1: Oh, salamat kasi na ma'am nga mga ano no mga signs gali amo na ang mga signs no nga nag-apekto nagali sa mental health no ang working remotely. Kag ariya Ma'am Erla no, isa pa gid no, ang how about ang isolation or ang reduced face-to-face interaction? Paano ni nag-apekto sa mga empleyado?
0: TKT, syempre, di ba, unlike kung sa traditional nga work, you can see your colleagues. So, though we as human beings, kaya gin-create kita ni Lord nga relational ganing a human being. So, kailanan ginsang human interaction. And they could be a source of our support system, no? Maka-produce ang sense of encouragement, kag-belongingness, kung like, may upod ka gid physically during your work, no? So, that's why nga, like sa Bible man gani, like we are encouraged, diba, to carry each other's burden. So like kung may upod ka, tido mas mamag-an wala ang tabaho kaysa nga kung ikaw lang mag-isa. Pero so amo na ang do isa ka factor or affect siya sa mga employees kung prolonged ang imo nga isolation kung do sobra-sobra.
1: Oo, correct gina Ma'am Erla no. Amo to gani kagina na mention naton nga during pandemic bala no do ka challenging gid kay do wala kapin pa kun wala ka na anad bala no nga na isolated ka no isolated ka bala mamaw no so do kabudlay salamat kasi na kag pero sa piyak nga bahin ma'am no ang working from home may mga positive naman niya nga effect or ano ang mga advantage naman niya no? Kung

0: amuna, no? Amuna ang setup, bala ma'am remote ang trabaho or online ang trabaho.
1: Mm-mm. So ang isa ka positive sang effects sang ano no, sang working from home is of course amuna like ti since ara ka lang sa balay, wala ka na yung gastuhon sa,
0: Oo.
1: For example, pamasahe, hindi ka na ma-stress sa traffic, no? So, it also allows more family time. Like, depende man bi sa klase sang work mo, may work from home, abi nga do output-based, no? So, like login ka lang da from 8 to 5, pero ti dapat matapos mo lang yung ubra mo within the day, ti okay na, ti like
0: Oo.
1: tapos na yung ubra. Ti depende sa klase nga work from home. So, walang isa ka, ano, do like more family time, naka-manage ikaw sang imo nga own yung schedule. So, mas maka-invest kapag sa other nga mga opportunities, no? Like, for example, maging active ka sa church or sa community life mo, maka-pray ka, at least may privacy ka sa own mo nga home mo, compare mo nga, kung ara ka sa sagwa, kailangan mo pa i-find out mo ang logistics kung paano ka makakadto sa imong work nga hindi ka malit, di ba? Tapos magpuli ka, pagpuli mo, kapoy ka na, wala ka na time for yourself and for your family. So, doon mo lang makita namon nga mga positive effects man of working from home, no? From time to time, nami man siya.
0: At least no, do may ano gawa no, do may comfort man para sa mga nagapamati sa aton subong nga nag-work from home, no? And I believe yeah, ang mga nagadugay nga ara nga nag-work from home Erla, I believe ano man eh nang somehow depende man ina no sa ilang calling man, no? If they choose to stay or nagalawig man dira sa ila ubra, it's a matter of adjustment. Pero ari ma'am Erla, ano nga mga habits ang makabulig no sa mga remote worker naton ma-maintain ang ilang good mental and emotional health since nga amo na nang hindi man naton kisa malikawan niya nga daw mas amo na mga positive side no kag at the same time siguro sa ano eh sa looking no sa ano no sa financial nga side no. Ano ang mga habits nga makabulig no maintain sang good mental and emotional health sa aton nga mga remote worker.
1: Mm-mm. So nami man na question gid no. So una gid is ang keep a consistent work schedule. So kailangan gid nga kung for example 8 to 5 gid ang imo nga shift no. So like sundon mo gid yang 8 to 5. So 8 sulod ka, 5 out ka na yati. Do kumaga maintaining that boundary. So another is having a dedicated workspace. So sa problema sang una sa pandemic ti kay like ti tanan, halos tanan balara sa balay. Ti kung kisa kung may meeting ikaw, 'di ba? Tapos ang imo nga utod may klase man ti duga ano balaga sang pawanay. So having a subong ti since most are like outside naman. So having a dedicated workspace gapon nga ti sa amoni nga kwarto mo, ano mo lang na iya pang work mo lang da magwa ka sa kwarto mo ti pang home mo na kumbaga ti having that dedicated workspace really helps you set your mind na okay, this is work mode ako subong, no? So another is also taking regular breaks since work from home, no? Ti kung depende man abi kay may mga work from home abi nga do gina-monitor gid ang mga productivity nila bala sa mga base sa ano bala sa mga mouse nila nga ginaubra ano. So depende sa klase nga work, pero still taking regular breaks helps, like just doing stretches or for example drinking water no kay whole day ikaw nakapungko, so important kay nga magdrink sang mga water, taking a snack no break gid helps you keep your mind off anay bisan gamay sa work no. Another is staying physically active, no? So may iban nga like mga ma-encounter ko nga go work from home, iban sila after nila ya mag-work 5 o'clock, gagwa sila, ga pickleball, ga exercise.
0: Wow.
1: So there is isa ilo-ilo, ti may esplanade, so dito sila ga jogging sa esplanade, kung sa festive. No? So ang iban, they also incorporate exercise during their work, no? Like for example, may ginabakal nga mga walk pads na bala. So like samtang sila ga work do galakat-lakat sila sa ilalang nga do stationary lang nga ano nga nga walking na pad no. Mm-hmm. So another is of course maintaining social connections. So amo na nga ang iban sa ila gahagad gid sa mga friends after work no, maka-chika lang, makapautwas lang. So and of course yung mga practicing stress management techniques no, like mga breathing exercises o meditation, and of course ang magiging pinaka-importante no, ang setting limits ang after work after hours of work no, like for example like di mo na pagsapakon ang imong work email, like ibutangan mo sang timer kung kaysa gabot ang mga muna. So iban gina turn off nila ang Teams nila, ang Microsoft Teams na para di sa kakita sang chat no. So those are some ways gid na maka-maintain sila sang ilang emotional kag mental health.
0: Nami, ina ba lang ang mga tips mo, Ma'am Erla, no? Practical, kag at the same time, bisan ang mga hindi nag-work from home, ang ara nag-work sila, yung on-site bala, pwede na mahimo. It can work both, no? Sa online, kag sa on-site, no? Salamat kin sina, Ma'am. Pero mostly, no, nang namigid nga ma-address ng mga concerns sa mga nag- work from home naton nga mga abyan. So na mention mo kagina ang regular breaks, exercise, ang tulog, no? Ang kadto naman kita, Ma'am Erla, sa side naman sa mga employer, no? Mm-hmm. Paano ni sila makabulig, no, sa mental health or makabulig protect, no, sa mental health sang sa mga employees, especially mm-hmm. ang mga naga work remotely.
1: Oo, no. So, nami, man ang question, kasi siyempre, shared responsibility man ang work from home, no? So, like, it's not only nga the employees are responsible for their own mental health, but also it would help if also employers are involved in promoting the mental health of their employees. So first is of course promoting realistic workloads, no? So like ano gid man bala ang ara sa job description sang imong nga employee, no? So amo lang na iya ang ihatag mo nga workload sa iya. Is another is encouraging ang employees nga mag-take a break or maghatag sang leave, no, make use of their leave time. So kung kisa daan diri sa aton sa Philippines gina culture do like ang leave ta do kung kisa hindi pa pag-ihatag sa aton, no, unlike sa other countries, like I know sa other countries do mandated gidya sa ila yang do like 2 weeks, hindi ka ganyan pwede pag-disturbohon sa work. May amuna sila yung mga policies, no? So, another is also providing access to mental health resources. Like, for example, if kaya man lang sa inyong employers to provide ang mga employee assistance programs, no? Na, and another is ang mga referrals, di ba? Like, referrals to a counselor or psychologist or psychiatrist. That could also help. So, also having that opportunity for connection or collaboration with the employees as to how they can better give or create policies sa ilang mental health, no? And of course ang training gid sa mga leaders to recognize ano ang mga signs of distress, no, and danger kapin pa if the person even the person working from home, no, ka na bisan online lang bala mabatian nila or makita nila ang signs if ang ilang nga mga subordinates may maybe experiencing depression or risk for suicide, for example. And of course ang pinaka-important yun is fostering psychologically safe nga workplace. So when we say nga psychologically safe nga workplace, it is a workplace na you're able to speak out, no, as an employee nga without being shut down, without being gaslighted by your employers, no. So like ang do free ka to grow, to strive sa imong nga career. So do amo gina ang do important nga promotion kumbaga sa when it comes to protecting the mental health of the employees coming from the employer side, no.
0: The same man, no, not only sa mga employer but at the same time sa mga manager dira or mga team leader dira, no, sa ano ni sa may sa company, no? The same nga approach, no? Salamat gi sina ma'am, no? Kay importante ginatuod nga iintindihon ang side, no, sang mga naga work from home, no? May mga ara na ma'am distinction or sino ang group nga mas prone sa amo ni nga sa mga work from home stress, like ang mga ginikanan bala or mga young professionals lang mas vulnerable ni sila sa work from home stress?
1: Halos ano man, no, like anyone can be vulnerable from work from home stress, no, kahit since sa work from home kung mas stress man ang for example ang ga work from home, no, ga apektuhan man ang ilang families as well as, and at the same time kung ma-feel sang employee nga ang ilang for example kabataan, ang ilang sister da or brother is also suffering from mental health condition, it will always also affect them sa performance nila, no. So kumbaga anyone can be vulnerable gid, but ang most common lang siguro kahit sila ang most of the time nga speak out, silang most of the time nga seek help, no, is of course ang mga young professionals, no. But it doesn't mean man nga hindi vulnerable ang older population sa mga mental health nga problems.
0: Kumbaga anyone, no, anyone ma'am nga naga work from home pwede gid, no, vulnerable ni sa amo ni nga mga stress. Pero paano nato mabalaan, ma'am Erla, no, nga kinanglanan naton mag seek some professional help, no? Paano mabalaan sang labi na gid sa mga nag work from home nga kinanglanan nila bulig, no, when it comes sa pag deal sa ilang mental health nga mga challenge?
1: So may ara malang ko da do principles malang, no. So first is amuna dysfunction. So for example kung feeling nila na hindi na sila maka-work, no, na gaka-apektuhan na ilang performance, ila attendance, no, hindi lang sa work but also other parts ng life nila, like for example social life nila, ilang family life, no. So dysfunction isa ginada, isa is ang danger, no. So danger is like for example if may feeling mo dumay maka-cause na harm sa self mo, no, like for example so mga self-harming tendencies ta, self-harming tendencies could be amo na ang ginamba natin na kung kasi malaslas ikaw or mga suicidal ideation, no. So kailangan mo na mag-seek sang help, no. So amo na dysfunction, danger na sa self, no. So and distress, so amugin na ang isa, no. So distress is like kung ikaw mismo do feeling mo do nagaka-bother ka na sa mga symptoms mo, so that is also a sign, no, nga kailangan mo na mag-seek sang professional help. Kapin pa kung for example mga halos everyday mo na siya na feel or halos, yeah, halos every day or halos every week mo na siya nafi-feel. So kailangan na git.
0: Kumbaga daw ano na git siya daw anang permi mo na siya, no? Do ka regular na siya nimo nga nagakabatsyagan, nagaka-experiencehan, no? Nami to ang duwa kadi ang ako nahawiran, ma'am, ang dysfunction kag ang danger, no? Sa mga abiyan naton dira nga nagapamati ng ano, watch out kita labi na gid sa mga family member naton nga naga-work from home. Speaking sa family member, Ma'am Erla, paano or ano ang role, no, sa family member naton nga makasuporta sila sa mga loved ones nila nga naga-work from home or maybe under pressure?
1: So nami man nga ano, no, nga question. So gaya pati gid ako nga ang sa mental health hindi lang na siya responsibility sang isa ka person alone, but also mas payo gid kung whole gid na system, so family system ang ga help together, no. So una is of course ang respecting ang work boundaries, no. So like for example kung ang work niya is 8 to 5, no, so mas mayo gid nga hindi like tagaan mo siya space nga hindi pagdisturbuhon kung 8 to 5, no. Oh, kapin pa basta yeah, may mga meeting siya yan, no? Tapos masulod-sulod lang sa kwarto. Oh. So like they syempre gakaguba man ang concentration sang nagaubra sa home, no. Is another is like for example being just there, being present and listening sa mga problema sang iya nga mga sang ilang nga family member nga go work from home, no, that could also help. So kukisa ang person malang just needs a listening ear, hindi man kilanlan sang advice, no, kay gapati ko nga mas kilala sang person nga mas kilala sang person nga go work from home ang iya self, no, kung isa kailangan niya lang gid mag vent out para feeling nga hindi siya alone.
0: Mm-mm.
1: Kag ma-validate ang iya nga mga feelings when it comes to sa iya nga work, no.
0: Mm-mm. Na-appreciate gina naton Ma'am Erla, no, ang mga family member balang nang sensitive sila man sa needs, no, kag nature sang ubra, no, sa mga loved ones nila, no, na nami gina kag nadumduman ko naman Ma'am Erla, no, sang ano pandemic bala, no, damo lang kita mga bloopers, no, nga nakita, no, sa social media nga on kumbaga lighter side bala o naga work from home, no, ato mo na mention mo kagina basi naga meeting din gulpi ka lang nagsulod mga muna bala, no, so amo na nang ano na reminder sa mga family member tuod nga mangin sensitive kag mangin ano understanding eh kag at the same time amo na, no, kinanglan mangin ano nang present, no, or willing nga magpamati, no, kun may mga gina-share dira sa inyo ang mga family member nga naga-work from home. Kadto naman kita Ma'am Erla sa mga misconception. May ara ka gusto ma-share, no, nga mga common nga mga misconception about na sa mga naga-work from home kag sa mental health.
1: Mm-mm. So, ang isa ka misconception, di ba, is amuna iti, like, less ko nung stress, pero in fact, na it's not always the same, no? Kaya iti, mm-mm, depende, gid man sa ubra. Kaya may mga work from home nga ti, kailangan nga all the time present. May mga work from home man nga do like output based, no? So, mm-hmm, may harap pagid ganing a work from anywhere.
0: Ah, well, okay. Madala-dala, like, yun lang yun.
1: Oo, oh, madala-dala, yun lang laptop. Yung bakasyon na siya gali. So, like, may mga some misconceptions. So, but it's not always, kumbaga, mm-hmm, the level of stress is hindi natin mahambal nga always less stressful siya compare, mm-hmm, kung ga-work ka traditionally nga outside sa imo nga home, no. So another nga misconception is amo na ang free time, no, like mas dabo sila free time, well, in, mm-hmm, fact amo na like hindi it's not always
0: hindi
1: like
0: free
1: that, no? Hindi free hindi tanan nga time kag kumbaga, mm-hmm, like hindi man all the time available ka. So, amo man ang isa ka misconception. Mm-hmm. Hindi tanan may free time. Kag hindi man tanan, always available ka.
0: Mm-hmm.
1: No? So, amo man ang abi nila nga, no? Like, take a work from home. Kasi halos 24 hours available ka eh. So, on the part man asang employer, kag at the same time man sa employee. So, it's not always like that. Kasi, like, you're just, you're paid depending per hour or, mm-hmm, per the output that you do, no? So like it's not always like that, no, nga may free time ka may free availability.
0: Mm-mm. Curious lang ko yung Ma'am Erla nga sa imo may parts ang ubra mo nga naga online ka or amo ni naga work from home.
1: Oo, kung kay Cookies, may times being sa school, like in the work, no, like may mga times nga gina-require kami mag synchronous or asynchronous, uh-huh, nga mga, uh-huh, classes kay tungod nga may mga events, for example. So, ti Cookies, ati challenging man nga kailangan ko naman mangita sa ang lugar nga quiet kag maka ano ko ba maka hambal sa mga ano sa mga lessons ko, and at the same time man sa private practice ko like online gid ako per me sa ako nga private practice, so kailangan ko gid yang sang safe na lugar gid yang do wala sang tao nga palibot sa ako, kasi syempre do kumbaga bisan therapy room siya nga virtual, pero since gina alam man gapon gina respect man gapon bala ang privacy ka confidentiality sang imo nga imong client, so kailangan gid nga quiet gid wala gid tawo nga maka disturb si mo during the session nila kay, mm-hmm, para sa ila na ang oras nga na.
0: Oo, kumbaga ano ino daw the same man gapon nga naga face to face ka, no, kun, mm-hmm, di bala usually ko naga face to face ka kinanglan amo na ng linong gid, no, ang palibot. So the same di same man no sa naga online no I, kumbaga ihatagan man sang the same man nga kumbaga hatagan gid sang amo na nagakaigo nga time kag amo na ang palibot bala ang environment kinanglan ano man nang may privacy ka man no so amo na gali kag so far ma'am Erla naka syempre you can work both no online kag ano yamo nang on site so far naka adjust ka naman siguro no with the na amo na labi na gid ko may mga mental health challenge no
1: Mm-mm. So far kay man ako
0: kag kanami ya kay kun may experience ka sa work from home may ara ka man sa on site though amo na bala nang dasig ka maka-adjust di bala no
1: so depende man gapon sa tolerance ko kay lain-lain walang aton nga kumaga personality lain-lain we are created unique by God bala so depende man gapon sa tao so kumbaga hindi ko ma-generalize kumbaga
0: gani no correct pero at least na nabatian namon sa imo nga perspective nga mo na kag we need man nga i-respect man no ang na ang ano ang kinaiya no sang mga empleyado labi na gid ang mga nag-work from home. Ang imo nga ano ma'am Erla imo nga mensahe no or encouragement nga gusto mo i-share no sa aton nga mga abyan nga nagapamati kag nagaview nga mga naga-work from home no and at the same time amo na ino yung mga ano nang may mga struggle man sa ilang sa pagbalance sa ilang obra family kag ilang well-being.
1: Mm-mm. So thank you gid sa ano no sa opportunity nga maka say naman or makahambal regarding sa mental health no. So gina-encourage ko lang ang aton nga mga listeners nga ang aton nga worth no it's not based on our how much aton nga productivity kung ano aton nga mga achievements mo kung kaysa gaka forget naton ang aton nga value bala or ang aton nga purpose sa based lang sa aton nga outputs or aton nga gina-accomplish no so I also want to encourage man them nga if you're working from home no or like or ga work ka man on site no nga kailangan man naton nga i-look naton ang other aspects ng aton nga life like caring for our family, serving our community, no? Mm-hmm. So, and remembering, it's okay to rest, no? So, like, di ba, like, amo na nga, 6 days ang gin-ubra para sa work, no? 1 day is just for rest, gin, no? So, and it's always okay to seek help, no? It's mm-hmm. what makes us also human. Kailangan tagid ang each other. Hindi nato ni kailangan kailangan i-face alone, no. Mm-hmm. So, amo na. And of course, always man also to seek guidance ang Ginoo man gapon. So, spirituality is also one of the unique man naton nga aspects ang aton nga kabuhi no ang aton nga spiritual self so being in tuned also with the Lord no quiet time dedicating everything na ang imo nga work is always for the glory of God no so that's also my encouragement kid sa mga aton nga mga listeners
0: mm-hmm. Salamat gid sina Ma'am Erla no dako gina nga bulig we are encouraged gid kag bisan ako gani damo kuya natun-an today and I believe ang aton mga abyan nga nagapamati kag nagalantaw subong sa aton damo gid mga encouragement mga nakuha man nga mga lesson sa sini nga aga kag before kita mag-end Ma'am Erla may ara ka gusto i-announce or may mga abyan kita nga gusto mag-connect sa imo paano sila makakonect, ma'am, sa imo?
1: Mm-mm. So, sa mga abyanta nga sa Bacolod, so, pidigid ka mo ka-visit sa White Coat Psychological Clinic, no? Ara siya sa Door 5, second floor, sang MFR building, Burgos Lacson Street, Bacolod City, no? So, and kung gusto mo naman sa mga online lang nga counseling or psychotherapy no nga halin sa akon you may also contact me through my Facebook page no so ang Facebook page ko is Erla Grace Lozano Agotaya so those are the way na pwede niyo ko ma-contact if you need psychological help no
0: Wow, no, salamat gid ma'am. We are blessed gid no to hear sang ina nga mga mapuslanon nga mga mensahe today, labi na gid para sa mga naga work from home, no. Salamat gid sa imo nga time kag I hope nga maka-updray kita liwat ma'am Erla. I believe damo ka pagid gusto i-share man no nga makabulig sa aton nga mga abyan. Pero ang time nato nag-limit sa aton today, but I hope next time maka-updenay kita liwat, Ma'am Erla. God bless you, ma'am. Good morning. Kag salamat liwat kay Sir Lenny Posadas, no? God bless kid, Ma'am Erla.
1: Thank you, kid po, and God bless, ma'am.
0: Okay, amo yad tong aton nga advocate, no? Kag expert at the same time, abyan, sa mental health, no? Kag labi na gid mga nagahatag sa aton sang tips sa mga naga-work from home, no? Before kita mag-end, hello kay Sir Robert Isulgon, kay Sir Harold Hamito, Miss Jean Rose Hamito, good morning sa inyo. Dira sa mamayla ng Drusila Gayanilo, Sir Joel, salamat man. Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Day Joanne, gaginatamiyaw ko man si Tita Corazon Estelioso, si I. Luzano Agutaya, Jinky Tres Fuentes, Lucita Alegrado, Ma'am Arlene Penuela, Ma'am Amy Ludubria, Ma'am Rachel Echanova. Ginatamiyaw ko man si Ma'am Sarah Jane Villaflor, Lemuel Mandaricio, si Jonathan Humphrey, Emeline Solania. Salamat man sa kay Pastor Rodrigo Nieri, dira sa La Carlota, Tita Suzette Posada, Sir Alberto Loreno, sang Zone 15, Talisay City, Negros Occidental, Tita Ninfa Tahala, Pastor Remesio Tahala, si Inday Zay ng Mona, si ng Mape, no, maing aga gid sa inyo. Kag mga members ang The Voice of Calvary Baptist Church, Alegre Oton, Iloilo, nagapasalamat man kita sa kay Tita Virgie Salgado, kay Ma'am Mercy, Sir Anas Mambua, good morning sa inyo nung Job, ng Cynthia Gotera. Hello kay Ma'am Ellen, Pastor Reljan, Baby J.M. Magallanes, kay Cheryl Tovida, kay ng Grace nung Jocelyn Olivares, madamo gid nga salamat. And of course, no, kay ng Sol Piamonte, good morning sa inyo ng Sol, ng Jonathan ng Torsa Ceronio, maayong aga. Kag salamat man sa kay nung Bonner sa Control, sa kay Angel. Salamat man sa mga gwardiya naton dira sa Talok site, kay nung Gas, kag kay nung apelido, good morning gid sa inyo. Kag kabay pa abyan, no, please pray sa gihapon sa aton nga signal nga mangin stable, kag protection gid sa aton transmitter abyan. Kag halong gid pirmi, kung may mga suggestion ikaw dira nga mga topic abyan, feel free nga mag message diri sa DYVS 0998-842-2130. Salamat kita abyan sa imo pangamuyo sa amon diri na Mercedes Nanit, Sir Arvin Nanit, good morning, magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo, madamo gid nga salamat, enjoy the day abyan, take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Hello mga kapanimalay, maulanon nga tiyempo, kahit di managsulod gani ang bagyo, no? Pero sa gihapon, nagkapadayan kita sa atong programa diri sa kapanimalay mo. So as the rainy seasons bring stronger storms, typhoon, so kinang nangkid naton nga kada panimalay or kami mismo mga responsible sa pagpreparar not only for emergency supplies, but also sa mga food and mga ilimnon na sinaton makabulig while hindi kita makagwa, makapanindahan, makapamakal. Foods and drinks that can keep us healthy and comfortable during this weather season. So topic natin for today sa kapanimalay mo, foods and home remedy drinks to prepare during typhoons. So ini si Jinky sa gihapon, sa alas 12, 12:33 Radyo DYVS.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Always gina-remind kita magpreparar gid no, especially pag may bagyo. Kag hindi mayo ang tiyempo, dapat aware gid kita sa atong preparahon, diba? Pamati man kita sa mga balita, no? Hindi lang nga basta nga duwala ka animo bala, duwala ka baruka, no? Ay, may bagyo gali. Saan mo sulod? Ano ka baskog? Mukha pa sina. Pawad na ano na gid, no? So foods and home remedy drinks to prepare during typhoons. Amuning atong topic for today. Number one is to stock up on non-perishable foods. Dapat may aragid kita. Bisan pila lang kabilo good for 2 days, no? Nga mga pwede naton matiner sa aton nga kusina, sa aton dirangal platera or kabinet, no? Nga hindi bala mapanos kag hindi dasig nga sila naton mabulakan. So, ini mga perishable or non-perishable foods nga aton i-prepare easily and can be eaten with little or sila naton no cooking at all. So, ano ni? Canned goods, di ba? Tuna, sardines, ti sila mo bawal na sa aton. Ti, di ba gituloan man kita sa nagliligad? Nga butangan naton sa mga veggie para healthy siya. Kaya hindi, pag ubuson gidang iyang sabaw lang, iyan ang sauce, no? Kag kung may sauce man gid ni ubuso nimo, hindi ka na magsalay paduga asin or patis nga magparat pagid, di ba? Pero amoni siya ang food nga makasustain sa aton kay hindi ta makasalingid nga ang aton mga na isda or ang aton nga mga manok nor any red meats nga sa ref naton makasustain, especially kung naga-brown out. So, amuni sa ang makabuligid. Then, bread, tanawin mo iadra ang expiration date, no? Crackers and biscuits. Sa gapon ka, tis nga puli, nga, gutan naman, happy to da, oh, baka ito, wala kita ito ng biscuit kung magtudong ulan, no? Sa kagabihon. Te, isad mahapit kami, wala kami kahapit. Tungod ka, kita na mo sa unahan, grabe, akadulom na sang langit. Kasi mabundak nga, hindi na lang. No, kay may arap man to lapit sa ton nga store dito na lang. So, muna bala. Then, mga peanut butter or jam, palaman sa tinapay. Kung hindi ka mukasaho nga, ang tinapay nyo, wala gisang palaman. Especially mga bata. Diba? Oatmeal. So, I encourage oatmeal instead sang noodles or canton. Muna lang ni. No, or sa mga sopas na pwede natin maluto, no? Rice, dried fish, dried beans, or mga musinabla, pwede gid. So, yung mga foods are affordable, easy to store, and makatagsang energy kung wala man gid sang kurente, no? Hindi ta maluya-luya kay di nakakaunta mo. Number two, keep fresh fruits and vegetables. So, pili ka sang baklon mga fruits that can last longer for pila ka days. Ang saging, di pa bakla ang luto na nada. Medyo ga-green-green pa, no? So, banana, apple, orange, calamansi. Okay, good ni nga source ng vitamin C. Pag nagaulan-ulan na daan, nagalain ng tiyempo, dasig tasip unon kagubuhon. So, calamansi, di ba? And then, mga utan, pwede carrots, patatas, cabbage, squash, no? Ng kalabasa. Pwede ganyan ma-store for pila ka days. Ang kamatis ganin, nagdasig pa na mag-dunot eh. No, bumbay, naan maahos, pwede gid. It can also be stored for several days and are rich in vitamins that help strengthen the immune system. So, mapos sa ikip, kag hindi na ta mag-sil naton mag-problema pa nga wala gid sahog ang aton nga sardinas, no? Makaluto kada sang bimodo, chop soy bala, pero imo sahog instead of karne, no, or manok, isa lakutin na lang sang sardinas. Or ibang gani, wala naman ang gani sa hog, iba sa may utan, na templado lang para makakao, may, at least may gulay, no? Then, store plenty of drinking water. Abi nyo, importante ni, may na nakabaka kami kagapon, 2 gallons of water, no? Kay importante ni nga, kung manira, blakagbran, at wala ka mo sang baklan sa refilling station, nga malapit kag butanta, wala sa generator, ti mawadaan kagid, yawan kagid upod sa pila. So, for every family member, gina-advise ka ni o gina-recommend that at least you have 1 gallon. Depende pa niya kung pila ka mo ka member of the family. Kaya ang kada tao dapat at least may 3 to 4 liters of water per day. Budget sa iya. So, basic need gina iya. Ti madigang ka pa, dra mo pa kwaon. Diba? So, kinanan madamo-damo ang stock. Okay? Then, prepare easy-to-cook meals like mga soup, no porridge, no, mga bata balaga, kaon ginalugaw, butangan mo sang chocolate or Milo, bala. No, para mo na yung ginasahog nila, may porridge na. Ang soup naman, isa ay din maaros kaldo ka, chicken soup, or malugaw, no, baka namin kina during rainy weather. Kay bugnaw ang palibot, sumainom ka sang, umahigo po sang mainit-init, no, or hindi mainit-init, basta mainit lang. Mainitan ay mo tinisdakan. So, easy to digest pa nga food, kag wala sang damo nga komplikasyon, or siling naton budlay bla nga ipiparar kay hapos lang na iya, damuon mo lang tubig, pabukal lang tudo o maghumok na sa pamutang mo na ibang mga panakot, diba? So, doon na imagine mo nga aras kaldo bala, tapos may sipad-sipad kita nga chicken, no? Kag may itlog, no? Bilog, man na hard-boiled egg, man organ batihan ni mo, and then may ara kada nga fried garlic. Abaw, no? Kagin kihada nga gagmay nga sibuyas at dahon. Te, di ba? May aras kaldo ka na. Pamahaw nyo na. No? Kung di ka mo gusto sang ina, te, sa hapon naman, te, mano, kada sang champurado. Diba? Or linugaw. Basta may ara ka mong kaunon kung hindi ka mong kagwa. So, padayunon ta. Ang home remedy drinks naman for the rainy season, ginger tea. Ang ginger tea, pabukalon mo lang ni ang luya nga ginkihad mo gamay sa tubig for about 10 minutes. Kay kung mag-inom ka sa nisang ginger tea, no, it will help soothe sore throats. Kung nagpaos-paos ka, nagkakato ang tutunan mo, may gamamat-amat, sulod ang siling mo, basit ng kasuhon, kubalahaw. So, you provide ginger tea, no? It will help comfort your sore throat, no? During cold weather. Calamansi and honey. Wow, namit man eh. Mix the juice of 1 or 2 calamansi, nga prutas, no? Ako ganin na tatlo ko na kung mag-inom ko, no? Gusto ko damo ang calamansi mo. Pero hindi man pa sobra-sobrang aslom, kaya ang acid mo naman maigo naman. So, 2 to 3, let's say, kaliso sang calamansing. I know, in lahat ang liso, ha? Ang fruit, gijabla, no? Then, with warm water and a teaspoon of honey. So, very refreshing drink and can help also soothe throat irritation. Okay, either ginger tea or calamansi. Kung anong available sa inyo. Kung anong nasawaan. No? Salabat. Sa salabat, traditional Filipino ginger drink, no, easy to prepare and perfect for keeping the body warm during rainy days. Kagapon, before ko nag-onboard, doon nagutom ko, nagwa ko, may gabaligyan rin sa kilid, sa station ng mga kakanin. And then, nakita ko brewed coffee. Sinko, cold lang, be. So, hindi mo nakitaan ko ang gabaligya sila sang salabat powder. Ay, mas gabaligya ka mo sa hindi. Niya, umama. Sige, amo na lang na instead of brewed coffee. Wala pa man na timpla. Di, amo to, brewed ng salabat, cold salabat. Ang gininom ko before ko nag-onboard. Eka dami sa sabor. Hindi man gid-gin kalamayan. Kaya timplado na siya bala. Protektuhan lang, hindi man siya masyado katamis, no? And then, warm lemon water. A simple mixture of warm water. Tapos may gimpugaan mo sang lemon. No, very comforting drink man. Kung ang tiyempo matugnaw.
3: Maabilidad! Madiskarte! Maalam! at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
4: Ubo ng ubo? Ay, madalas sinisipon. Madalas bumabahing. Hindi mawala-walang pangangati sa mata. Nako, ilan lamang yan sa signs ng allergy. At isa sa mga allergen na common sa tahanan ay may kinalaman ang alikabok. So how to avoid allergy to dust? That's our feature only here on Utak Langgam. Mula sa practicallyfunctional.com. Una, dalasan na ang paglalabas sa iyong mga linen at bed sheets. Pwede twice a week. Wash the sheets and pillowcases with hot water para mas madaling mawala ang mga allergen. Pangalawa, dust your home. Palagi ang magwalis at alisin ang mga alikabok sa tahanan, sa lamesa, sa gilid-gilid na bahagi ng bahay. Number 3, keep your floors clean. Dahil karaniwan ng alikabok ay natatagpuan sa tahanan, so keep it clean as possible. At bahagi ng pananatiling malinis ng sahig ay ang pag-alis ng sapatos bago pumasok sa bahay. Oo, kasi 80% na sanhi ng alikabok sa tahanan ay mula sa mga ipinapasok na sapatos. Shoes can also bring in viruses, bacteria, pesticides, pollen, and other outdoor allergens. So take off your shoes before you come indoors para mapanatiling alikabok-free ang tahanan. Next, may carpet ba kayo? Yan ba ay nalalabhan? Dapat po either na labhan or evacuum madalas dahil yan din ay kinakapitan ng alikabok. Also, you have to clean your furniture. Dapat po pinupunasan ang mga kasangkapan, ang mga kagamitan from time to time. Once a week, yan po ang pinaka mainam na panahon. Pero kung nakatira kayo sa bahagi na maalikabok o malapit sa kalsada na dinadaanan ng mga sasakyan, mas prone sa alikabok ang tahanan. So make sure that you wipe your furnitures twice or thrice a week. Pets! Alam mo namang may allergy ka sa pet. Pero dahil mahal na mahal mo ang iyong bantay o ang iyong muning, hindi mo ma-let go. So what to do in order to reduce the cost of allergens through them? Paliguan sila madalas. At madalas din walisin ang mga balahibo ng iyong mga alaga sa sahig at sa lugar na kung saan nandun sila palagi. Ang ating tip mula sa practicallyfunctional.com. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, nagatid sa inyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.

0: Alam mo ba ang ibig sabihin ng PSWS? Ito ay ang tinatawag na Public Storm Warning Signal. Ang PSWS ay mga babalang ipinapalabas ng pag-asa upang malaman kung gaano kalakas ang paparating na bagyo, saan ang lokasyon nito, saan ang pinatayang dadaanan ito, at ano-ano ang mga paghahandang dapat na isagawa ng mga komunidad na maaapektuhan sa pagdaan ng bagyo. Narito ang pagtaya sa panahon gamit ang PSWS. PSW Signal Number 1. Hanging may lakas mula 30 hanggang 60 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 36 na oras. PSW Signal Number 2. Hanging may lakas mula 61 hanggang 100 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 24 na oras. PSW Signal Number 3. Hanging may lakas mula 100 hanggang 185 kilometro kada oras. Maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 18 oras. At PSW Signal Number 4. Napakalakas na hanging hihigit sa 185 kilometro kada oras at maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 12 oras. Isang paglilingkod bayang kaalaman hatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

podcast before leaving. And then, kung ma-check ni mo, no, stay updated, kung anong ginambal sa advisory, weather advisories, and sa traffic, no, hindi na may gabaha, dira. And then you ask for advice sa imong head. Kung palakton kagid. Basi, katuwa mo to, nagabinaha, bala. And then, ma-person in charge dito, i-meet up mo, wala man. So, you better postpone your trip until the weather condition improve. Then, you bring essential rain gear. So, ano ni payong? Number one, raincoat. Kung may ara ka sang boots, pwede gid, no? Pwede ka sa waabi. Mga taas tako na siguro mga tennis or mga shoes dira, clothes, no? Waterproof bag and extra clothes. Kahit kung mabasa ka, may iislan ka, no? So, keep important documents, gadgets, nga naka-plastic pagid before mabutan sa bag ni mo. And then, if you have bulong, di man pagkalimti, water, no? Nga may balon ka, and then pagkaon, malangan ka, bala, may kuuton ka, even biscuit or candies nga matambalang ang imong gutom. Saging or hard-boiled egg, better man na. And then, plan your route. Avoid ang dalan nga ba animo ga baha dira. Kung may salakyan ka man lang, pwede mo ma-reroute kag mag-agi sa wala dito baha, or kung sa may baha man, hindi malumos ang imo nga motor sa imo nga salakyan or imo na single nga motor, no? No alternative routes and allow extra travel time since traffic is usually heavier during bad weather. Traffic na iya kay ga tungod sa baha mo sa dalan, so hindi ga pahuyab ang mga salakyan. So, kinanglan, may extra allowance ka. Kung appointment is 10 o'clock, pwede allowance ta 30 minutes to 1 hour. Yan. O kung basta may pabahibalo kagid. Para imo i-meet up, hindi mayawan hulat. Kung ara to sa inadaan sa ilang lugar, siya lang yung mapaabot sa imo. Diba? Keep emergency supply. So, bring bottled water, as I've said, your snacks, your flashlight, no? Power bank, kinanglanon gid dapat inugihan pangi ang cellphone, itigana sa communication, no, and before maglakat naka fully charge ang cellphone because amo ni subo ang mga sinaton needed nga mga things, no, and not just once, no, bitbiton mo but useful in case of delays or emergencies. Kinanglanon gid ni sila communication kama pabalo ka kung ano na ang sitwasyon dira. Then drive carefully. If ikaw ang ga-drive, slow down and maintain a safe distance from other vehicle. Kung nagpasingit to saya, hindi ka magpatol sa iya. Like sa Saturday, nag-U-turn kami, no? Nag-signal light na sa kilid, sa likod. Pero ang gabugus-bus na, may sidecar nga, motor nga, nag-deliver water, bawala gyud saya, nag-tanaw sang signal light. Madiretso gid saya, timay na kay ako nga driver, tanda man. So, amo to, galing, pagliko na mo, binunduhan ni gid kami, kagin pa naugan, kagin tudlo, sila yung isang ako nga po, diya, ay, nano man, ikaw ya, wala kita naos ang signal light, di ba? So, muna sin ko, hindi na papatuli, lakat na diretso, ay, manaman din patulan, may diretso lang kami. Tumaan mo na, bala noon. So, may mga, sila to, nag-drive sa ilang masalakyan nga, basi may gina-encounter nga, ugtasan na daan, bala. So, kung mag-amo pag-ibig sitasyon, nagpasingit na sila. So, bantayan mo ang liko-liko mo, ang mga signal lights, ang imo mga busina, mga bala, para hindi ka makakasang sila itong delay sa mga dala, no? No. And then, use public transportation wisely. If you're taking public transportation naman, like, wala tayo sa salakyan nga aton, so, hulat ka. Wait in safe, well-lit areas. Kung da, nagadulong sa lakyan, pagdulong da, hindi ka da mag-stay. Kadto ka sa sumisuga, wala sa nagsanag, hindi ka da. Kaya may iban man niya nga nag-take advantage sa area. Basi, maagaw da ang imong bag, imong cellphone, hindi masaliga, no? So, be mindful of the place nga imong kaduan kasi mga person nga do, dugaduda ka. Okay? And of course, no, ang route panilagan mo kung basi nag-reroute na may cancel sa rerouting ula din agagi kay like padalong ko diba sa SM kasi away agagi kay gabi ng baha nagaliko na din sa tumahan sa kilis ng plaza likod ng plaza na so bantay-bantay mo na diriya kung diri sa atong sa downtown, no? Then wear appropriate clothing and footwear, so choose non-slip shoes.

focus, no, comfortable nga bistay, jacket, no, kay di mabugnaw, no, and then ang sapatos hindi madanlog, kay slippery ang dalan, so base madanlog ka, no, so hinay-hinay halong sa wet areas para malikaw sa risk of slipping. And then of course, stay informed and stay connected with your family. Inform family member mo, ari pa lang ko di sa amon na, especially mga teenagers naton, no, ang eskwela. Ari pa lang ko di mama sa amon ni, sugaton mo ko di, okay, hulat ka da. Kung sugaton ka, hulat. Hindi maglakat. Kaya dito lang ko, kung anong ginhambalan nyo, na dira, kamumakit anay, matabu ay da, kasugaton dira, sugaton ko maghulat. Kung anong oras, hulat ponda. Kung madelay-delay, allowance lang, communicate with sa ila. With your friends also, sa iya family to, kung danay kami sa abiyani mo, amo na, mabuligay-gay ka mo, no? Kung ano oras ka mo makapuli, yeah, keep in touch, good. And never cross flood water. Pag nagbaha, hindi pag-usub, ano, usub, mag-usub, no? Na, hindi mo pag-usubon to. Kay, kis, away kakabalo, basi may ara, da nga, open, manhole, no, mahulog ka, good. O basi may kahoy, dira nga, na nag-ano bla pud sa pagbaha no matapakan mo minansang delikado no so hindi ka mag too confident sa simudok ka nubo man ani nga pagtaas ang tubig kawala ka kabalo ang ginaanod bala nga mga items o mga things nga pwede matapakan nimo.

0: kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
1: Self-protection.
0: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
1: Support fogging.
0: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
1: Sustain hydration.
0: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
1: Isang paalala mula sa Save the Children.
2: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Si Haring Jeroboam ay nagpasyang magtayo ng mga sambahan para tumigil ang mga tao sa pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Pati na rin ang mga saserdoting inilagay niya sa mga sambahan ay hindi mula sa lipi ng Levi, kundi sa mga karaniwang tao lamang. Dahil sa kanyang paglabag sa utos ng Diyos, dumating ang isang lalaking mula sa Juda. Ang lingkod ng Diyos na ito ay pinaparoon ni Yahweh upang sumpain ang dambana sa Bethel na pinatayo ni Haring Jeroboam. Ito ang tanda na si Yahweh ang nagpapasabi. Magkakadurog-durog ang dambanang ito at sasambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng dambana. Nagalit ang hari sa mga sinabi ng lalaki at itinuro ito para ipadakip. Ngunit biglang nanigas ang kanyang kamay na itinuro sa lingkod ng Diyos. Ano pat hindi niya maikilos iyon. Noon ding nagkadurog-durog ang dambana, gaya ng sinabi ng lingkod ng Diyos. Imbis na matakot sa mga salitang narinig mula sa lingkod ng Diyos, ay nagalit pa si Haring Jeroboam. Kitang-kita ng mga tao ang binigay na proteksyon ng Diyos sa kanyang lingkod, habang ang parusa ay maliwanag na isinagawa, ang matigas na kamay at ang durog-durog na dambana. Para mo na rin nakita ang kadalasang pagduduro natin sa mga taong sumusuway sa ating mga masamang gawain. Guilty as charged man tayo, ay mahirap tanggapin ang katotohanan. Hindi man tumitigas ang ating mga daliri o kamay, tumitigas naman ang ating mga puso sa hindi natin pagsunod sa pagbabagong nakahain sa atin. Kailangan pa bang durugin ng Diyos ang ating matitigas na mga puso? Hindi ba't mas masakit na mangyari ito? Nariyan ang pagpapatawad ng Diyos, kaya nga hindi siya nagsasawang magpaalala kung tayo ay naliligaw. Huwag nang magmatigas at sumunod na sa kanyang pinag-uutos. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Well, bye-bye mga kapanimalay. Siguro may mga background din ko na pagtupa sa ulan, no? Anyway, ini si Jinky reminding everyone to prepare ahead, travel wisely, and stay safe. So have a wonderful day and

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Madamong fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglapta sang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo DYVS.
1: Ang oras sa DYVS alas 12, 16.
2: Balita 1233.
1: Maayong tuyan ni ang ulo sa atin mga balita para sa sininga oras adlaw sang Martes, Hunyo 23 tuig 2026 sa balita lokal. Bacolod sangguni ang panlungsod ginaduso ang hugot nga pagpatuman sang 50 pesos rice price ceiling. Sa balita national, napatay sa Tacloban shooting incident, nagsaka na sa apat. DSWD magalunsar na sang cash aid para sa mga biktima sang magnitude 7.8 nga linog. Big time rollback sa presyo sang produkto nga petrolyo epektibo subong adlaw sang Martes, Hunyo 23. BIR magabukas sang one-time tax abatement program. Sa balita international, Spain nagaatubang sa una nga heat wave 40 degrees Celsius na record sa Madrid. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, ginaprubahan sang sanggunyang panlungsod sang Bacolod ang isa ka resolusyon nga nagapanawagan sang hugot nga monitoring kag pagpatuman sang Executive Order number 118 nga nagabutang sang 50 pesos per kilo price ceiling sa imported rice ini ang ginsiling ni Councilor Cesar Destrito sa tung Lunes, Hunyo 22. Ang resolution ginhimo ni Cesar Destrito kag co-authored by Councilor Celia Flor nga naga-request sa Bacolod City Price Monitoring Council ang tatlo ka market supervisor sa idalom sang Office of the City Administrator, ang Department of Agriculture o DA kag ang Department of Trade and Industry kun DTI pinaagi sa talatapan sang alkalde nga si Mayor Greg Gasataya nga pabaskugon ang inspections kag maghimo sang nagakaigo nga aksyon batok sa mga magsupak. Ginsiling ni distrito ang bugas isa ka basic necessity sa kada pamilya nga Pinoy, ang 50 pesos price o kun rice price ceiling ang gintukod agud himuon nga affordable ang bugas kag ila ginasigurado nga magabinipisyo ang tanan nga pigado nga bakulod noon. Ang among resolution bangod sa mga report kag reklamo nga may pila sa mga rice dealers and retailers nga wala nagasunod sa government mandated price ceiling, ginhinambit man sini ang Price Act nga nagahatag gahom sa mga otoridad nga imonitor ang mga presyo kag magpatigayon sa nagakaigo nga aksyon batok sa mga profiteering kag iban nga illegal pricing practices. Nakabutang man sa resolution nga nagapanawagan sa mga otoridad nga maghimo sang nagakaigo nga administrative, civil or ukon criminal actions batok sa mga individual ukon establishmento nga mahibal-an ukon makita nga nagasupak sa price ceiling kag iban pa nga applicable laws and regulations.
2: Balita 12:33.
1: Katugta sa Balita National, nagsaka na sa 4 ang numero sa mga napatay samtang 22 naman ang pilason sa natabo nga pagpanglutang kagapon Hunyo 22 Lunes sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sunod sa pulis, duha ka menor de edad nga estudyante ang naaresto bilang mga suspect sa among insidente. Na recover halin sa lugar sa diin natabo ang insidente ang masubra 40 kabasiyo sang bala, kalakip ang gingamit nga 9mm Glock pistol kag 38 caliber revolver nga pareho nga nakarehestro sa mga himata sang mga suspetsado. Bilang kabahin sa mga tikang, agod masigurado ang safety sa mga estudyante kag staff. Nagapabilin nga suspendido ang klase sa San Jose National High School, San Jose Central School kag Manlurip Elementary School. Naghatag naman sang gilayon nga bulig medical kag psychosocial support ang Department of Education sa mga apektado nga estudyante kag teachers. Padayon ang padayon nga ginapatigayon ang madalom nga investigasyon sang Tacloban City Police Office kag nagpanawagan sa publiko nga indi magpalaptas ang indi verified nga impormasyon agud indi madugangan ang kahadlok ang among insidente liwat nga nagbukas nga istoryahan ang seguridad sa mga eskwelahan kag sa naga-exist nga Juvenile Justice and Welfare Act samtang nagapabilin nga mataas ang panawagan nga mas pabaskugon ang mga tikang batok sa pagpasulod sa mga armas sa mga educational institution.
2: Balita 12:33.
1: Magapatigayo na ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sang Emergency Cash Transfer o kon ECT program para sa mga pamilya nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa bahin sang Sarangani kag mga kaiping nga lugar sa tung Hunyo 8. Sunod sa DSWD, sugdan ang pagpanagtag sang cash assistance subong nga Martes, Hunyo 23 sa mga apektado nga lugar sa Davao Occidental, Sarangani kag General Santos City. Kalakip sa mga makabaton sang bulig ang mga pamilya halin sa Glan kag malapatan sa Sarangani, General Santos City kag sa mga banwa sang Balut Island kag Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nahibal-an nga ang programa kabahin sang Early Recovery Program sang ahensya konsadiin, tinutuyo nila nga mabuligan ang mga pamilya nga makabangon liwat mapakayo ang ilang mga naguba nga balay kag makabakal sang nagapanguna nga kinahanglanon. Sunod sa DSWD, napanagtag na ang mga food packs kag non-food items sa unang adlaw sang natabo ang kalamidad. Gani cash assistance naman ang masunod nga tikang para sa recovery phase. Sandig sa datos ang ahensya, nagalabot na sa masubra 84,000 ka mga balay ang na-record nga partially kag totally damaged bangod sa linog. Ginabulubanta masubra 139,000 ka pamilya halin sa regions 11 kag 12 ang makabaton sang bulig nga may kabilugan nga pondo nga nagalabot sa masobra 799 million pesos. Samtang padayon gihapon nga nakamonitor ang DSWD sa pagbulig sa mga apektado nga komunidad, ginsiling nga may bastante naman sila nga pondo kag nakapreposisyon na nga mga preposition na nga mga relief goods para sa padayon nga operasyon sang ayuda.
2: Balita 12:33.
1: Epektibo sa mga adlaw sang Martes, Hunyo 23 ang dako nga buhin sa presyo sang produkto nga petrolyo inisunod sa Department of Energy o kon DOE. Magnubo ang presyo sang gasolina sang 3 pesos kag 90 sentimos hasta 5 kapisos kag 90 sentimos kada litro, samtang ang diesel may ara sang buhin presyo nga 9 pesos kag 4 sentimos hasta 11 pesos kag 4 sentimos kada litro, ara naman sa 9 pesos kag 82 sentimos hasta 11 pesos kag 82 sentimos kada litro ang rollback tabak sa kerosene. Suno sa Department of Energy o kuna DOE, ang pagnubo sang presyo bangod sang pag-stabilize sang global market sang langis matapos ang positibo kag mauswagon nga paghambalanay sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Madumduman sa tong nagligad simana, may ara na sang jutay nga buhin sa presyo sa pila ka mga produkto nga petrolyo, partikular sa diesel kag kerosene. Sa pihak sini, nagapabilin nga mataas ang presyo sa mga produkto nga petrolyo kung ipaanggid sa pagsugod sang tuig. Base sa datos sang Department of Energy o kuna DOE, bangod naglabot gihapon sa masubra 47 pesos kag 2 sentimos kada litro ang net increase sang gasolina subong tuig, samtang masubra 39 pesos kag 71 sentimos per

0: 1 days para sa fuel oil, CAG 42.86 days para sa liquefied petroleum gas o kon LPG.
1: Balita 12:33.
0: Ginlonsar sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR ang one-time tax abatement program para sa mga micro taxpayers agud mabuligan sila nga kayuhon ang ila delinquent o kon delinquent accounts kag makasugod liwat nga wala sang mabugat nga palasanon. Sakop sang programa ang mga negosyo nga may annual sales nga hindi maglapaw sa 3 million pesos kag may tax liabilities nga hindi magtaas sa 80,000 pesos. Ang mga kwalipikado nga aplikante mahimo man mag-avail hasta Disyembre 31 sini nga tuig. Sunod kay Commissioner Charlito M. R. Mendoza, tinutuyo sang programa nga suportahan ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga himuon mas madasig ang pagsunod sa buhis kag himuon mas accessible ang serbisyo sang gobyerno. Dugang pa ni Finance Secretary Frederick Go, kabahin ini sang ease of doing business reforms, agud buligan ang mga magagmay nga negosyo nga makapadayon sang maayo. Ang mga aplikante kinahanglan magbayad sang 5,000 pesos nga abatement fee kag magsumiter sang aplikasyon sa ila Revenue District Office. Kung makumpleto ang requirement, hatagan sila sang Certificate of Availment bilang pamatuod nga serado na ang ila kaso. Pinaagi sini ginalauman sang BIR nga mas damo sa mga micro taxpayers ang mangin masinulundon kag makasugod liwat sang nga may matindo nga record.
1: Balita 12:33.
0: Katukita sa Balita International, ara sa idalom subong sang tuman nga kainit sang panahon ang Spain matapos maka-eksperyensya sang first official heat wave subong nga tuig 2026 kun sa diin naglabot sa halos 40 degrees Celsius ang temperatura sa Madrid. Suno sa mga report, damo sa mga turista kag lokal nga residente ang nabudlayan nga mag-adapt sang sobra nga kainit. Ilabi na sa mga damo tao nga lugar kaangay sang El Rastro Flea Market. Nahibalaan nga may iban nga turista man ang nagamit pa sang portable electric fan kag nagsuksok sa mga puti nga bayo agud bisan paano mahagan-hagan ang kainit samtang nagalakat. Suno sa Spanish Weather Agency, 13 sa 17 ka rehiyon sa Spain ang ara sa orange heat alert samtang ang Basque Country nagka-eksperyensya sang red alert, pinakamataas nga paandam bangod sa tuman nga kainit. Ginalauman nga magapadayo ng heat wave hasta sa adlaw sang Huwebes. Nagpaandam ang mga otoridad sa posibleng nga epekto sini sa health, ilabi na sa mga tigulang kag mga vulnerable nga grupo kag sa pagtaas ang delikado sang wildfire. Bangod sa tuman nga kainit, pila sa mga pungsod sa Europa ang nagpatuman naman sa mga tikang kaangay sang warning sa pagbiyahe, social o kon alcohol restrictions kag pagsira sang iban nga mga public areas kaangay sang fan zones sa football events.
1: Balita 12:33.
0: Kagamit ang mga nagapanguna nga balita para sa sining oras, para sa Balita 12:33, ini ang inyong manugbalita, Ruth Glaur. Para naman sa atun, pahanumdom, Roma 8:26, nagasili ang pulong sang Dios, kagtungod nga maluya kita, ang Espiritu Santo nagabulig sa aton. Hindi kita makahibalo kon ano gid ang dapat nga ipangamuyo. Amugani nga ang Espiritu Santo nagapangabay sa Dios para sa aton sa mga pag-ugayong nga hindi naton mamitlang.

0: and do after an earthquake to keep in your family safe. If away from home, return only when authorities say it is safe to do so. Check yourself for injuries and get first aid, if necessary, before helping others. After an earthquake, expect and prepare for potential aftershocks, landslides, or even a tsunami if you live on a coast. Aftershocks may occur minutes, days, weeks, and even months following an earthquake. Each time you feel an aftershock, drop, cover, and hold on. If you are at home, inspect for structural damage and evacuate if your home is unsafe. Listen to a portable, battery-operated, or hand-crank radio for updated emergency information and instructions. Watch out for fallen power lines or ruptured gas lines and report them to the utility companies immediately. Open closet and cabinet doors carefully as contents may have shifted. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, magandang ngayong Trusting Tuesday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Nako, napakabuti. Di ba na dad? Kamusta ka dad?
3: Ayos naman, buhay pa.
4: Ayos naman. Bakit kayo ganyan lagi sinasabi nyo, no? Kamusta kayo?
3: Ito
4: pa, buhay pa. Parang nakakatuwa kasi sabi ko sa sarili ko, ayoko maging grumpy pag matatanda na ako.
3: Oh, diba? Ay,
4: hindi naman eh. Ay, eto pa, buhay pa.
3: So kung buhay ka pa, may gagawin ka pa.
4: Ganon, diba? So say it. Daddy, kamusta ka na?
3: Ah. Buhay pa.
4: Yan.
3: May gagawin pa.
4: Yes.
3: Yan. Kaya binibigyan pa ng buhay.
4: Yes.
3: Gagamitin pa sa kapanahonan.
4: Yes. Yes! Oh, yeah. Declaration, yes! Yeah.
3: Amen! In Jesus' name!
4: Ayan. Kung nagtataka po kayo mga kaagapay, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. Mag-ama po kami ng Tatay Paul. O kayo mga bago. O dun sa mga kilala nyo na kami, alam ko nagtatawanan na rin kayo kasi maaring tumanda na rin kayo sa gabay. Diba? Ganon kabuti ang Panginoon eh. Ganon ka wonderful si Lord. E ako nga po eh, 20 years na kasama ang daddy sa gabay. Eh yung before pa, diba?
3: Si Mami ang kasama.
4: Si Mami Jo ang kasama nyo pa. O di, ganon po. So nakakatuwa naman. Kasi nga dad, natatawa rin po ako kasi may mga pasyente rin po ako na nakikilala tayo dahil sa gabay. But anyway, salamat po sa Panginoon. Naka-tune in kayo sa atin ngayon. Panggising sa umaga on a Trusting Tuesday. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit pa ang inyong transistor radio o PM radio at kayo po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, I praise God for technology kahit nasaan kayong lupalop dito sa Pilipinas. Mula Apari hanggang Hulo, basta meron kayong magandang internet connection, napapakinggan nyo kami. Kasi tile lang po kami dyan, okay lang, di ba? Nakakatuwa rin po kasi napapakinggan yung ating pinag-uusapan at pinagkikwentuhan sa buhay. At hindi lang naman po dito sa Pilipinas, kundi po sa ating mga kaagapay na nandiyan po sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin sa Facebook live stream. So hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at para ang araw na to maging Trusting Tuesday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi sa buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdahan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Kamusta po kayo? Pinag-uusapan natin ways to honor the fathers in our life. Di ba po? Noong Mayo, pinagdiwang natin ang Mother's Day, di ba? At napagkwentohan natin kung paano natin ipapahayag ang ating paggalang sa ating mga nanay. Noong unang linggo naman po ng June, napag-alaman natin na ang June 1 pala ay Global Day of Parents. Napag-usapan din natin yon. At ngayon naman, binibigyan natin parangal ang mga tatay kasi nga po noong Sunday ay Father's Day, di ba? Kaya naman, hindi rin tayo lumalayo kasi ito yung ikalimang commandment na ipinagtulong, pinag-utos sa atin ng Diyos. Igalang inyong ama at ina. At ito po, tinuro at muna sa mga Israelita dahil yung 10 laws, nagpapahayag po ng character ng Diyos, ng kanyang values, at yung expectations niya mula sa kanilang relationship. At may kasamang pagpapala ha, ang paggalang sa mga magulang. Ito ay may pangakong mahabang buhay at puspos ng kanyang biyaya. O diba? So kahapon po pinag-usapan natin na ipag-pray si tatay, yung pag-igalang si tatay, manghingi ng advice kay tatay, yung paglalaan ng panahon kasama si tatay, yung paraan. Ito po yung mga paraan upang ipahayag yung ating paggalang sa kanya. O narito na naman yung susunod na batch. Encourage him. O yan. Ayon po sa Proverbs 16:24, kaaya-ayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. O di ba? So gamitin ang ating mga salita upang ma-encourage ni tatay. Kung malayo siya, edi mag-text lagi o tawagan para ma-encourage siya sa kanyang ginagawa at sinasabi. Eh, lagi po natin itong gawin, lalo na kung magkalayo kayo ni tatay. Ito, maganda rin. Forgive him when he messes up. Patawarin si tatay kapag nagkakamali siya. Masasabi ni tatay ang mga maling bagay sa maling panahon, sa maling tono ng boses. Hindi siya perfect at makakagawa ng maraming kapalpakan. Eh lahat naman po tayo ay nagkakamali at pumapalpak at nakakasakit ng mga taong ating minamahal. So ang solusyon, patawarin si tatay tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. At sa totoo lang, ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng reconciliation. Lalong-lalo na kung sobrang sakit ang nagawa at hindi nagsisisi yung isang party. Subalit ang pagpili ng magpatawad, inire-release natin ang sakit at hinahayaang ang Diyos ang magsimulang magpagaling ng ating mga sugat. O diba? Pangatlo sa listahan ngayon, serve him. Tulungan si tatay sa mga ginagawa niya sa bahay. Paglingkuran siya, putulin ng damo, ilabas ang mga basura, magluto ng mga pagkain, maghugas ng mga pinggan. O di kaya tanungin si tatay kung ano ang pwede mong maitulong o gawin para sa kanya. Kadalasan kasi ang simpleng pagtatanong kung paano ka makakatulong ay nagpapahayag na mahal mo nga at iginagalang mo si tatay. And also, tell him you love him. Sabihan lagi na mahal mo si tatay. Tinawag tayo na igalang ang ating mga magulang. Kahit ito ay traditionally nakafocus sa pagsunod at paggalang, kasama na rito yung pagpapahayag ng ating pagmamahal kay tatay. Lahat tayo ay may busy na buhay, di ba? At kadalasan, ang paglalaan ng panahon upang sabihin kay tatay kung gaano natin siya pinapasalamatan ay isang napaka-powerful na pamamaraan upang ma-demonstrate ang ating paggalang sa lahat. Kaya huwag mahiya. Sabihin agad sa tatay, I love you daddy, o I love you tatay, I love you papa, ganun. So, ang palagi ang pagpapatawad ay napakalaking paraan ng paggalang sa ating mga tatay. At kahit po sa ating mga magulang. Oo nga, wala talagang perfect na mga magulang, mga inaman o mga ama. Lahat tayo nagkakamali. Tayo nga, hindi rin perfect. Subalit kung tayong mga magulang ay marunong humingi ng tawad sa ating mga anak at nakita at napatunayan ito ng ating mga anak habang sila ay lumalaki, hindi po problema yung pagpapatawad sa kanila. Sa atin pong mga magulang, hindi po kawalan at kahiyan ang humingi ng tawad sa ating mga anak kung tayo ang nagkamali. Halimbawa, nakarinig tayo ng kwento, may marit sa ayoko nung marites the word, pero yun, may nakarinig tayong kwento na nakita nila ang ating anak sa isang lugar na hindi dapat nila pinupuntahan, lalo na kung anak ng pastor yan. At nang dumating sa bahay, walang katapusang sermon ang maririnig ng anak habang pumapasok pa lang siya sa bahay. Walang tanong-tanong. Nasaktan na ang anak, tumuloy sa kanyang silid, wala man lamang pagtatanong or inquiry. Pagkalipas ng ilang araw, nakatagpo muli yung nagkwento, humingi ng dispensa na hindi pala yung bata, hindi pala yung anak mo ang nakita niya. Iba pala, kamukha lang, o diba? Kayo anong dapat mong gawin? Eh di dapat kausapin ang anak, humingi ng tawad sa pakikinig sa chismis ng iba na mali pala. At dahil kung hindi natin to hihingi ng tawad, mag-uugat ito sa puso ng ating anak at magiging foothold ng diablo sa kanyang buhay. Tandaan niyo po yan. Magiging bitter. Kaya nga po mga kaagapay na tatay, matutunan ng ating mga anak ang paghingi ng tawad at magpapatawad kung ito po ay nakikita nila sa ating buhay. Napakaliwanag po sa Matthew 6:14-15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Solid yan ha, galing yan mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Ganda uli anak, ways to honor our Father. June 15, Father's Day, Fifth Commandment. Mahabang buhay ang ipagkakaloob at pagpapala ng Diyos. Ano pang dapat gawin? Pray for tatay. Encourage si tatay. Forgive tatay. Sa maling bagay, hindi tayo perfect. Pagpapatawad, piliting magpatawad, serve Him, iba't ibang bagay. Ano pa ang gagawin ko, tatay? I love you, tatay. Demonstrate your love for tatay. Humingi ng tawad kahit sa ating mga anak. Hindi sermon agad. Eh, nagkamali pala, nakinig sa chismis, hingi ng tawad. Magpatawad sa kapwa upang ang Diyos naman ay magpatawad rin sa iyo. Amen? Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Si Jesus ang nagsabi na o. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa palatuntunang gabay. Ano nga po tayo? Maglingkod din sa kanyang, sa kanya sa ministeryo. Isang banal na panawagan ng Panginoon ng harvest sa mundong ibabaw, lalong-lalo na sa ngayong end times, na nangyayari nga sa bansang Israel ang kaguluhan, away dito, away doon. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Handa bang tumugon sa banal na panawagan ng Panginoon ng Harvest? Personal na tanong, handa ka ba? Maglingkod ng puspusan habang kayo ay nabubuhay. Dahil sa ministeryo ng Diyos ay walang atrasan dito. Walang retirement sa ministeryo habang may hininga ka pa at kagamit-gamit ka pa sa ministeryo, bakit ikaw mo? Dahil tandaan ang karanasan ng apasal po. Kung kailan ka mahina, saka naman ikaw ang palalakasin upang mangibabaw ang kalakasan ng Diyos sa iyong kahinaan. Ito ang patutuo ng dakilang Apostle Paul na dating may hamas na pag-uugali, inuusig niya si Jesus at ang mga tagasunod ni Jesus. Inalagay sa bilangguan at pinatay gaya ng pangyayari sa unang martir na si Esteban. Ngunit hindi na ito dapat magpatuloy. Kaya kinatagpo ni Jesus si Saulo sa daan ng Damasco. Ibinagsak ni Jesus si Saulo sa lupa at ginawang Paul at muling itinaas at naging tagasunod na ni Jesus. Hanggang kanyang kamatayan, handa niyang ibinigay ang kanyang nag-iisang buhay para sa paglilingkod kay Jesus. Hanggang sa katapusan, kahit ibuwis niya ang kanyang buhay kay Jesus na Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, upang ang lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang harapan. Tanging siya lamang ang tanging siyang sasambahin kasama ng mga nasyon at ng mga anghel man. Grabing kasaysayan ang pag-ibig at biyaya ng dakilang Diyos sa ating mga nahiwalay sa Kanya dahil sa pagkakasala ng ating mga magulang at tayo man. Bakit nga? Dahil nga dinukhaw niya tayo ng sobrang nagmamahal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang masunuring anghel na si Jesus Christ, sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu upang muling ibalik tayo sa kanya. Sa pamagitan ng krus at ng dugong nabuhos doon sa bundok ng Kalbaryo, isang tunay na banal na pagdukhaw, opo, isang divine rescue of the God love, of the grand love God, of the grandest one, God in three persons. Grabe po itong tunay. Hindi lubos nating malirip habang panahon, kundi sa faith po lamang. Wow! Tunay po yan. Kung kaya't anong masasabi natin? Amen, amen, wow, wow, wow. Diba na?
4: Opo, Ama. Alam niyo po, ang isang katotohanan na pag yung truth na kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon at nag-overflow yung kagalakan natin at kasiyahan natin sa Panginoon, hindi maaari na hindi makikita to ng iba. Hindi to makikita. Yung makikita yan talaga ng ating kapamilya, ng ating mga kasama sa work. Bakit ka masaya? Bakit ka, you know, why are you happy? Why are you rejoicing? Why are you always, kahit may mga pressure sa work, kaya mong i-manage, kaya mong ano. Alam nyo, that's evangelism in itself. Yung pagtulong natin sa ibang tao, evangelism yan. Sabi nga sa amin, kahit ang pagbibigay ng isang basong tubig sa nangangailangan, that is evangelism. So, tayo po, ang gagawin natin bilang mga mananampalataya, di ba ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, let your light shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. So kapag tayo, gumagawa tayo ng mabuti sa biyaya ng Panginoon, nakikita nila yung difference natin. Naalala ko nga yung kwento mo, Daddy, sa akin noon eh. Kwento nyo ni Mami, nung nagpapastor po kayo dun sa Paiti, yung kapitbahay naging mananampalataya kasi nagtataka siya, bakit kayo daw po hindi nag-aaway? Diba po, yun yung kanyang patotoo. Yeah. Eh kasi nga po, hindi sila naman sila nagsisigawan, gano'n. Kasi pag nagalit ang Mami ko, bigla na lang pong hihimatayin.
3: Grabe.
4: Yan, pero Pero
3: ako
4: totoo
3: naman
4: yun.
3: Kung saan siya pipisilin.
4: Opo.
3: Pipisilin ko alam siya, ganun rin. Nabubuhay ulit.
4: Natutunan ko na rin po yun. So, alam po namin yun na ang mommy daddy, pero you know, yung patotoo na yun, ang, kasi I remember that. Kasi dad, naging speaker din po ako minsan sa Paiti. At nakausap ko po yun, sabi niya, alam mo ang patotoo ng mga magulang mo sa akin nung pagdating nila, hindi sila nag-aaway. Diba? Pero syempre ako bilang anak, nakikita ko nag-aaway sila. Pero nung time na yun, that's a good testimony and why that person came to know the Lord. So,
3: amen.
4: Hindi natin kailangan mag-ipagkalandrakan, diba? Ang buhay lang natin mismo, isang tapat na buhay, isang buhay na lumalakad sa katuwiran at kaliwanagan, yun po'y magbibigay din ng liwanag sa buong mundo. At
3: amen.
4: Yun ang ating...
3: Kasi liwanag ka.
4: Oh,
3: dala
4: po.
3: Mo yung liwanag.
4: Opo. Oh, kaya wag po tayong mga, you know, baka misa sabi natin, ay, hindi ako nakakapag-share. Hindi, ang buhay mo lang ay makapag-share na. So if you walk accordingly sa Panginoon. And then when they ask, you tell them, what's the difference, diba? Naalala ko sa staff ko nung isang araw, we were discussing on the wow factor ng salvation. Habang nag-uusap kami ng mga staff, na ano ko talaga dad, nadaanan ko yung buong salvation mula Genesis hanggang sa ano ng Panginoon. In simple, ang tawag natin doon, snippets. Pero dahil nga mga mananampalataya yung kasama ko sa work, the more they value that. At ganun po tayo mga kagapay. Huwag tayong mahiya. Let us live our life as lights for Christ. Yun ang gawin natin. And that's a choice we have. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat talaga sa amin pong pag-uusap ngayon. Totoo yun, Lord, ilaw kami. At kung kami po'y magliliwanag, sinusunod namin ang panawagan mo sa amin na ibahagi ang iyong mabuting balita. Salamat po doon, Panginoon, nawa ang aming buhay will be a constant light for your glory alone. Yun po ang aming dalangin. Today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una-una na, kay Catherine Rivera, salamat po sa kanya. Ganun din po kay Ray Ibanez, kay Edith Colliado, kay Ian Balacqua, kay Mark Jovan Raquel, at Panginoon, sa iba pang mga kaagapay namin na hindi na po man namin nabanggit. Pero salamat po at ikaw po ang gumagabay sa kanila. Lord, dalangin po namin si Tatay Poha at saka si Nanay Nina. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Kahit po sa kanilang edad, nagiging patuloy na pagpapala po sila sa amin. Maraming pong salamat. Naalala ko rin po, Panginoon, yung family ng Tatay Fred. Alam po namin, dumadaan po sila ngayon, Panginoon, sa, you know, losing a loved one like Tatay Fred. Pero dalangin po namin, may your comfort and your peace. Embrace them so tightly, Lord, para po lalo kang maranasan in such a time as this. At alam ko, hindi lang po sila. May mga kagapay din kami, mga kakilala kami who lost loved ones lately. Dalangin po namin, Panginoon, yung comfort mo at yung peace ang maranasan. Meron din po kami mga kaagapay, Panginoon, na dumadaan sa mga financial crisis, maging sa business. Panginoon, dalangin namin ang iyo pong paggabay at ang iyo pong provision ang maging katugunan nila. So Lord, maraming pong salamat. Iba't iba po ang pinagdadaanan ng aming mga kaagapay. But Lord, ang dalangin namin, katagpuin niyo po silang lahat today. You're such a powerful God who can do that, O Lord. So Lord, marami pong salamat. Thank you po, Panginoon, dahil pwede ka namin pagtiwalaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Marami pong salamat.
3: Panginoon, marami pong salamat sa isang tunay na paglukhaw ninyo sa amin. Isang divine rescue of the grand love God, of the grandest one, God in three person. Grabe po talaga ang inyong ginawa. Kung kaya't alam namin dahil doon, ay hindi niyo kami lalampasan. Amen, amen, amen.
4: So mga kaagapay, so sa atin pong pagsunod sa Panginoon, alam niyo, laging piliin ang Diyos, no daddy, in everything.
3: Ay talaga, kasi kapag lalo na ngayon.
4: Opo, kasi pagpili natin sa Panginoon, yung sa bawat choices na pumipili sa atin ng Panginoon, natin sa Panginoon, lalong nagliliwanag ang ating buhay kasi lalong nagsasubmit tayo sa gawain ng Panginoon, ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya ngayon eh, patuloy tayong binabago, binabago, pinagliliwanag para mas lalong makita nila ang Panginoon sa ating buhay. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. So wag nating sayangin ang bawat araw, patuloy tayong magliwanag para sa kanyang kaluwalhatian. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pagmamahalang teknikal ng kapatid na Regine Villanas.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama din po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
5: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
6: He was on his way to a basketball stardom. His name already among the elite of the NBA. However, the team doctor detected a life-threatening heart condition that jeopardized his career. In a desperate attempt to fulfill his aspirations, he sought one other doctor who would tell him what he wanted to hear, a less grim diagnosis that would enable him to play. He died before he ever started his next professional game. What the young athlete initially heard was true, even though it did not line up with his plans and desires. Each of us must come to the realization of truth. Truth about our mortality, our reason for being here on earth, and our eternal destiny. Read what the Bible says about truth. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for many, the testimony born at the proper time. Have you been struggling with some issue, denying its truth in order to meet your desires? Does your struggle concern your relationship with God? You can settle that issue right now. Come to terms with the Lord Jesus Christ. He is all the truth you will ever need.
7: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
8: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
8: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
7: FEBC Philippines,
9: until all have heard.
10: Lang o ati saikan, letu igyo semini. Hi, titsu itiong, inko si letu igyo semini. Die simia die ditzi, tayuni. Tsoy buntoe simsi pat chikakidima. Di simsi pat koluke. Titsui tsasi di simia tsoy itiong yawe lang ni. Si tsu yaso, isi die bing yu. Yes, you too. Tang ni yu xiong ai si zun ni jiu huan nang zhong ko su lai ji duo di wu su yao si zun ni tang dui yi lai jiu tong zhong xi jiu zu ya suo si chong zu kuai luo ge zu zai yi si su ho lan bian an e zu zai.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mainit ang panahon eh, kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 ng aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan ng mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
1: Ini ang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Maayong adlaw sa aton avid listeners sa aton show diri nga kinaadman sa DYVS 1233 sa Bacolod, 1233 sa inyo tanapihitan sa inyo radio stations. FAM na no? Kag nagapamati kang gagalantaw sa aton Facebook page. Ini na naman gihapon si Kex Orbida, Project Manager sa The Blastic Project, kag Vice President sa Pispan Farmers Association, diri sa Binalbaga, Negros Occidental. Sa mga nagapamati sa aton mga previous episodes, kabalongi ka mo, nga ang Pispan is an organic demo farm, diri sa Banwa sa Binalbagan. We are also a School of Agriculture under DA, Department of Agriculture, kag Agricultural Training Institute or ATI. Ang amon president also is a TESDA NC2 holder ng certificate for organic farming and is a DOST consultant for organic farming. Sa tung una, amon presidente sa Pispan Farmers Association, amon man ang member sa board of directors for the National Organic Board, no? So ako naman niya, ang assignment ko bilang Vice President sa Pispan Farmers Association, no, is the operations, no, sa amon nga organic demo farm kag sa amon plastic recycling facility under the Blastic Project sa Coca-Cola Foundation. So ako niya kausa, no, gidyahalin sa una is wala labot sa general term naton sa environmental world, plastic gidya. Kay dira sa amon sa Blastic Project, ang amon kausa is no to single-use plastic. So, importante yan para sa amon nga ang katawhan, especially ang Pilipino, nga hindi na tamagsagay usar sa single-use plastics, no? Nga ginatawag ng kasami ginahapoy lang. Kaisa usaron ka ginahapoy lang. Anyway, this is episode 80. Mabalik kita sa aton nga nakatagna nga episode for today. Amo ang World Environment Month sa Pilipinas. Sa June 5, inang gin-celebrar sang bilog nga kalibutan ang World Environment Day, pero diriya sa Philippines, no, the whole month of June is World Environment Month. Iniya gin-proclamar ini sang 1988 pa sa tong administrasyon ni former President Cory Aquino by virtue of proclamation number 237 sang April 4, 1988 gitagna iya nga ay ang Pilipinas ya. Sugod subong kay ti proclamation na iyan, no, hindi ta na iya mabawi-bawi, no, kay kada Hunyo or kada June isilibrar gid sa Pilipinas ang World Environment Month. Sang una sa tumduman ko pa sa hindi pa ni uso kaayo bala ang pagtalupangon sang ang pungsod Pilipinas sa aton palibot, hindi pa ya gano ang mga aktibidades subong niya ay grabe na gid. Well, anyway, pila ka tuig na ang nagligan, ka grabe naman gid, no, ang celebration sa World Environment Month diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Actually, this year, this June 2026, ang nationwide focus sa aton nga Environment Month among climate action, ecological conservation, kag community bayanihan, cooperation, di ba ka namin niya sa bayanihan? This is one of the traits sa mga Pilipino nga namian gid ko ining bayanihan or community service. Actually, ang iya sining visual gani sa bata pa kami ang maghambag ka bayanihan, ang ano bala, ang bahay kubo nga ginahakwat sa isa ka bilog nga community, mga lalaki sang community, tapos agud isaylo sa isa ka lugar, no, sa amon nga mga henerasyon amo na yung amon visual sang bayanihan. Pero syempre subong nagkalain-lain na ang mga definition sang bayanihan, no? Para sa amon dira sa Pispan, kada Sabado ng amon mga farmers kag ang ilang mga kabataan kung kisa nagainupod para sa sabayanihan, wala na yaswildo sina nga adlaw, no, kunti ginapreparar ang farm para sa masunod nga semana mga activity. So they come over nga wala swildo, wala profit share, but to help sa community kanami gid sina. Anyway, balik kita sa aton nga mga activities for for the Philippine Environment Month celebration. Pagka June 25 may ara, pakita nung inatawag nga tree planting o kon Arbor Day, inaikabalo na yan sa bilog niya nga kalibutan ng Arbor Day po at siningon naga atipan kita sa aton mga puno o mga trees, no? Pagka clean up, kag coastal drive naman, may ara sila subukan mga ikanami man sinibalan yung ginatawag nga scuba sorero or underwater cleanup. Anong buot silingon sinilang kay coastal? Kung maghabag ka nga coastal cleanup sa kilid baybay lang ni. Yung scuba sorero naman niya, mag-dive sila sa dalom, no? Underwater para maglimpyo sa dalom sa atong kadagatan. Pag ginatawag man sila nga river kayaking activities, amo naman yung kausasang kayak. Kabalo ka mo anong kayak, yun ang do orange, na balang ano plastic, ano baruto, kaysa duha ka tao, pwede niya maakomodar, that's why ni siya cutting. So kayak, ang tawag nila ka namin bala, kayak kalikasan, no? Kayak kalikasan. Ang siyempre, ang iasin nga mga kausasang tatlo, ini nga ma-clean up ang coastal drive, amo ang paglimpyo sa aton nga dagat. And of course, may ara kita specialized awareness week naman. Ano ini? Ining Philippine Eagle Week mula sa June 4 to 10, kagang World Sea Turtle Day sa June 16. Ang Philippine Eagle Week, yaka na, may gising nga celebration. But normally, sa Mindanao ini, kay dito magiging sentro sa aton Philippine Eagle, no? Kabalo ba lang ang Philippine Eagle naton is one of the most famous eagles in the world. Kung ang Amerika, yan may ara American Bald Eagle, kita yan may Philippine Eagle. Kagkatahom yan, ka-majestic yan sa aton Philippine Eagle. Ang World Sea Turtle Day naman, June 16, ipaborito yun yan sa akon amiga, kang BFF, kang cosmic twin, nga si Ming Girl. Kaya iyayakaw sa yan.
1: Mayo din nga agab yan, kaga mga palangga, no? Nagpalmati, welcome.
0: So throughout the year,
1: it is a 1233 DYVS.
0: Pilipinas, nagkalain-lain ka, nagkasari-sari ang atong mga celebrations para sa atong palibot or the environment. Kung January, celebrar naton ang Zero Waste Month, no? Agud mag-promote naman sa waste segregation kag recycling. Kung April naman, gina-celebrate naton ang Month of Planet Earth. Again ha, may proclamation number ini siya, no? So ang proclamation number niya is 1482. So mun silingon mga presidential ni sila ang mga proclamations, no? Sa May naman, syempre Month of the Ocean, syempre ti sa aton man ang maang bulan sa Mayo, summer, di ba? So Month of the Ocean naman inaya kay tungod gina-highlight sina ang importansya sa aton marine life kag ang aton mga coastal systems or ecosystems. Upod na nandi ang mga aktibidades pareho sa mga mangrove planting at siyempre ang mga coastal cleanup naman, no? Ang Mayo lang sini, no? For Philippine Environment Month sa aton mga LGU subo, kadamo na nag-ubras ang mga activities nga hindi lang coastal cleanup kita or even underwater cleanup. May mga cleanup ang ginatawag nila from ridge to reef. Ano ang ridge to reef? Clean up nga halin sa bukid, pakanto sa dagat. So holistic siya, kay buo siya, bilog, hindi lang kay dagat lang, hindi lang kay sa bukid lang. No, kanami man sinaka, normally, ang mga LGUs nga may ridge to reef nga mga activities, ang ilang mga volunteers are also mga municipal employees. So kanami kay Odi Fair, di ba la? Pero gusto ko magkanto kita, makitagaan naman pagtupangon ining mga iba nga mga LGU nga grabe man ang preparasyon nila for the Philippine Environment Month. Pareho sining City of Bago. Sa City of Bago, pagka June 3 kaagad niya, may community cleanup sila sa Mailom. Yung barangay ba lang, ara sa babaw, bukit na siya ya, kung Mailom. One of the, uy, karuami na ito, yung kadamo na ito, farmer associations. Actually, nakatilaw kami na ganito, luman sa ila dila sa Pispan, sa organic farming, no? Taga barangay, Mailom. Pagka June 4 ya, may ara sila 3 planting activities sa Lunao White House. Pagka June 8, at siyempre may ara sila jutay nga payout sa mga environmental workers. Pagka June 9, may ara sila World Ocean Day mangrove planting kag clean up drive dito sa Kalubay sa may Sampinit, no? Sa barangay Sampinit. Tapos sa June 10, may ara sila MOA signing para sa Urban Biodiversity Program sa Bago City. So may kinaangot ini sa DENR near nga office. Pagka June 16, kanami sinibalaya ho Bago ang kanami gina sa arts and culture kag mga heritage activities. Kaya may ara sila environmental animated short film contest. So ginag-open sila sa ila general public sa short film contest. Nga ang syempre ang topic is environmental activities or environmental conservation. Kanami, no? Pagka June 17, may ara sila a cappella sing song contest, open category na ha, kag pop song competition para sa schools. So a cappella ang singing, no, which is open category, ang composition naman sa pop song para sa schools, pero ini tanan nagasentro sa topiko sang palibot or the environment. Pagka June 18 dito sa eskwelahan nila, yung National High School ni Nabala sa Torres, second nga city environmental quiz bowl. Bumiyara man sila, no, pang estudyante naman. Tapos, mayari, June 19, ang bago ka namin, singkananta ka mo sa arts, culture, heritage, no? Kaysa June 19, mayara sila, Pinta Kalikasan, open category. For sure, anong bot sila sa Pinta Kalikasan? Painting contest ini nga ang tema man is the environment or ang palibot. Pagka June 24, mayara Environment Month Award Ceremony sa Ilabantayan Park. Kapalo ka mo anong Bantayan Park? Sa mga taga Negros nga wala pa nakakanto, one of the spaces kag mga public areas nga ginahabalan ko sa inyo kanaming ikantuan is Bantayan Park. It's beside the Bago River. Nag-construct sila sa pagkalaba-laba nga parang park nga ginauso yung ginbala ang suba sa Bago at katahom-tahom. Tapos may mga kadamo puno, tapos kadamo mga ginaputan ng mga pulungkuan ng semento, tapos damo kalanan. Ara man na yun ang tourism office nila. Para sa Bago City, amo na ilang center of tourism. Kadamo na kalanan. Kakanami pakiti mga food nga ano bala daw lutong bahay, no, mga sugba-sugba. Ang Philippine Environment Month Award Celebration Ceremony nila is dira sa Bantayan Park. Pero pagka June 25, may harapagin sila sa Gintumdan, ma-Arbor Day tree growing activity pa sila. So kadamo, no, and the last activity is actually at the end of the month. Sila, ya, month long ang ilang activity. So kung gandiyan pagka June 1, asa sa June 30, kaysa June 30, may hara sila youth workshop on climate action. Katahom-tahom sa mga activities. Hanga, gina ko yan sa Bago City. Kay, sa iba niya LGU, ang mando sa ila, one week activities. So yun. Ini ang Bago, 1 month. Okay, kanto kita sa nasun nga syudad. Let's go to Kabangkalan. No? Sa Kabangkalan naman, 26th Environment Week celebration. Nakadumdum ka mo ng hambal kung ano, Province of Negros Occidental is celebrating the 34th, no? 34th Environment Week. Ini ang Kabangkalan 26, no? From June 15 to 20 naman yung ila, no? Third week sa Hunyo. Isubong habang ginaerik ang kapamati ka mo sa akon, ang laban sa ilang mga activities tapos na, no? Pero ang ilang theme, ang mamangya po, no? Inspired by nature, for climate, for our future. Sa June 15, nagdeklarar sila sa ilang opening sa ilang Environment Week celebration. Siyempre, nagpamuno sila ng ilang mayor, si Benji Miranda. Tapos, may advocacy sila on climate change. Dito naman sa Urong, ano, ang Balikaukaw ba lang Highland Resort sa Urong na dito ginbutang, no? Tapos, mayara sila mga activities nga turning plastic waste into flagship species. Trash take tawag nila sa public plaza. May haraman sila ano, lang songwriting contest ang June 15 sa public plaza nila, tawag nila Tingog sang Kinaiyahan. So ecological songwriting contest, no? Pagka June 16 sa Rason nga adlaw, may haraman sila Miyagos Festival, it's the Festival of Water. May haraman sila lecture sa ilang wildlife kag climate change, kag lecture on zero defecation or zero waste. Nag-present man sila sa ilang status of the City of Kabangkalan's water resources. Bo importante ni kisubong, no, kadako sa issue naton sa water. May ara sila mga prediction o mga ginapanumdum, prediction kanin sa Ilunggo, ginapanumdum nila, ginataya nila nga in a few years from now, ang Negros Occidental magpa-suffer kita sa water deficiency. So ang Kabangkalan niya, no, sa 16 nagatag na sila yan, nag-ubra na sila sa ilang presentation on the status, no? Inang may araman sila fields at registration, mga do ano na lang na iya, do extra activity na lang sa ilang citywide na Environment Week celebration. Pero si naka 16 man, may mga capacity building sila sa ilang mga local conservation management board. Dito mangyapon sa Balikaukaw. Ang Balikaukaw, medyo daan-daanan na siya ka-resort sa babaw na siya bukid sa may Urong, Barangay Urong. Katahom na sinasubong may pool na dagani. Paborito na siya sa unang ang ina kantuan kang seminar sa mga taga-sur. No? Gamay nga, no? Gamay nga mampukal, no? Sa June 15, may ara sila nga Bangkal Festival or Festival of Origin o Plantanum. Ay abaw, diin ginbutang, hindi gwapo gitya. Sa proposed nga sanitary landfill sa Salong. Ang Salong barangay man na, no? And on June 17, simultaneous tree growing activity sa 32 ka barangay kag public school. This is so beautiful. Simultaneous. Ang last nilang activity for the provincial week nila is digital storytelling. Hindi ko hindi ko ano na, pero most probably hindi ko digital storytelling di video eh. Ay, hindi pa galing natapos dito. Ano nang salamang ko sa ginabasa ko. Kaya June 15 to 20, galing ka bang kalan? So sa June 18, may hara sila mga culmination program, may launching sila sa task force Katinlo, mang limpyo, no? Mang limpyo dyan, mang clean up sa mga lugar, kag mag-award sa mga environmental champions. Wow, kanami ba? May araman sila festival, kang hinabagong ina, Dakit Festival, Festival of Biodiversity, Ridge to Reef, Clean Up Drive. Anong buot silikon sa ridge? Dira sa may, bukid, pakanto sa reef, dagat. So clean up nila hindi lang kay coastal. Ang ilahalin sa bukid pakanto sa dagat katahom. And then of course, ari pagin, Ridge to Reef nga barangay clean up sa 32 nila ka barangay. Ang SIPSO naman ang eskwelahan dito sa Oringaw may clean up drive man ka garbage hunting activity. Pagka June 19, may ara sila Bangkal Fun Run, ang awarding sa mga ano fun run at lagan-lagan bla, kag awarding sa mga winners. Kag sa June 20, which is actually niya, tuntuod na niya, that's the last day nila, may sikad para sa kalikasan, no? Sa Baywatch, ito sa may barangay Daan Banwa. Bala mo kadako niya sa Kabangkalan, 32 gani ila barangay, no? Kag ang Kabangkalan is may ubos, which is the valley, kag may bukid na part. Magkado naman kita sa siyudad sa La Carlota. Sa June 22, Monday, ngayon ilan naman yan, no? 22 up to 26, may mga drum painting, eco-theme contest sila, ang mga dance. Kasi La Carlota, di ba, patik-patik, o, ang ilang mga instrumento are drums, no? So, pintahan ang ilang mga drums sa mga eco-themes. Tapos, may araman sila symposium sa ila City Hall. Pagka June 23, may ara sa tree planting activity. Dito sa ano, Barangay San Miguel, o sa nagapamangkot nila, no? Sa June 24, may ara sila orientation on urban greening, deforestation, and wildlife. Kada adlaw, balisak activity. Tapos sa Thursday, June 25, may citywide cleanup drive sila, no? So, lain-lain ng mga lugar. Kag sa June 26, culminating activity sa Ilanga City Hall. Medyo one, halos one activity a day lang ni Eneng La Carlota. Makadto kita sa Himamaylan. Himamaylan ni siyudad man na, no? Dahil-lain man ang ilang activities, no? Nagsugod sila yung sugod kaya sa Hunyo, sa June 8, nag-declare sila sa opening sa Provincial Environment Week nila, the 22nd nilang Environment Week dito sa ila City Hall. Tapos may mga, ano, may mga Eco-Warriors Day sila. Baka namin, sinikin may premium pag dyan mga Eco-Warriors nila. May mangrove growing sila sa Barangay Karadjuan, sa Malusay. Kaya may orientation sila on disaster preparedness sa ilang landfill operators. Kiti ang ano, ang Himamaylan, may landfill na yaw, hayam lang kailan tawa. Isa lang bala ka banwa ang indiferensya. Sa Maylan, kang sa Binalbagan, sila yaw bala may landfill. Man, amok yung syudad, sila naka-afford sila, no? Pagka June 9, second day nila, may ara sila nga citywide simultaneous cleanup ang itawag nila sa aton basura, may responsibilidad kita. Baka namin man. Pagka June 10 naman, Fisherfolk Summit, no? Fisherfolk, ang ilang theme, isa sa kadagatan, isa sa komunidad, nagapangapin sa kinaiyahan, ang tanan may kauswagan. Bukala ba, man itong slogan, pro Fisherfolk, no? Pagka June 11, may ara na sila sa culmination program nila. Kag may awarding man na sila siyempre sa ilang mga environment champions, no? Sa Victoria City naman, mamamano the same man ang ilang slogan, ilang theme, pero nagsugod sila sa June 1, ganyan. Sa start kaya sa Hunyo, may opening ceremony sila kag may ara sila opening sa ila Eco Discovery Zone sa North Side sa Public Plaza. Tapos may ara naman sila nga Waste to Worth, no? Ang clean plastics para sa rice and brown sugar. Hindi ko kabalo kung ano ini, ariho ang ilang gin-submit, no? Ang nakita namon nga activity nila sa June 1, Waste to Worth, clean plastics for rice and brown sugar. I-research ko pagiging kung ano ina. Anyway, sa ilang eco-discovery zone, which is a specialized area para sa ecology and environmental-friendly activities sa north side sa ilang public plaza, damo activities dito. Actually, wala labot sa activities ng everyday. sa City Hall nila may aramay sa Samoa signing para sa Victoria's Adopt a Forest program kag sang subay marketing bilang a City MRF partner. Kumusta na kayo ang subay? Alam mo kayo do pila gibla ka bulan hindi sila nag-operational no. Pero sila nga balas ng tanan kanami nakigapato na sila sa plastics nila. Sa inaman nga daw June 2 may forum sila no, tawag nila Environmental Learning Forum. Parang isa is ang La Carlota nga para mag break away sa single use plastic kag ang pag-harness ng solar energy. Sa tuod lang gin-launch sa La Carlota ilang no to plastic campaign kay part sa ilang ordinance pero may ara pa manggit kaya nagkanto kami sa isa kadlaw may ara pa manggit kagahatag ah. Pero tihambalon ko na no sa mga pumuluyok ang mga basher nila sa mga programa para sa solid waste hulat-hulat lang kita kaya hindi na yan natin maagom overnight ang success sa solid waste management sa isa kalugar. Pagka June 3 ang La Carlota may ara sa glass decor contest ang tema amuman ecology dito ni ginabutang sa Eco Discovery Zone. Kanami man, kanami. Tapos may ara sila mga demo-demo sa pag-ubras ang floor rug using recycled clothes. Maukay-ukay, malamang ka-ubra sila sa rug ang mga doormat. Sa June 4, may ara sila mural painting contest na manay kanami kay ginpinta nila sa mga exterior walls no, sa Victoria's Elementary School. Siyempre, sa last day nila June 8, may ara sila awardees ng cash prizes kag mga certificates sa mga competition sa mga contest nila like yung glass decor kag sa mural painting contest. Sa municipality naman sa Ilog, aba, it's their 15th pa lang celebration sa Environment Week. Medyo lipuro-lipot pa sila yan, no? Hindi pa mo nakadamo ilang activities. June 22, nag-opening sila sa ilang Environment Week. Tapos nag-IEC sila sa RA 9003. Tapos ang 23, dason nga adlaw ng mangrove planting. Pagka 24, nag-simultaneous cleanup sa Bilog nga Banwa. Sa 25, may ara sila ni Corrida kag plastic ordinance implementation. Kay maban man sila plastic. Tapos may ara sila closing program sa June 26. So medyo rurulipot na ilan. No? Parehas man sa hinubaan, slogan contest, mga adlaw sa kabukiran, mga hindi magin amo na kagrabe na mga activities no although I do not know basi man lang ang indugangan Manila ini pwede ser man no nga wala nang kalapot sa akon sa municipality of Bursa naman ang ilang environment month celebration simple man no may ara motorcade tapos may programa jutay pagka June 8 may ara sila sa clean up drive no ang naka-clean up drive naman niya imbis yung mga residente sa Bursa mga LGU employees. Pagka 16:30 no, no apat gini kaadlaw, may ara sila sang barangay Tinluanay sang suba kag sa pa third year na nila. Tatlo na katuig nila ginaobra ang ilang mga suba kag sa pa ginatinluan nila. Kag sa June 13 ending nila, may ara sila quiz bee para sa mga high school students. So simple lang no. Pero namiyan, makusin ang Tinluanay. Sa Talisay naman, no, Talisay City, amuman sa June 15, may simultaneous nga tree planting activity, may ara sila sa judging, kaya may contest sila sino pinaka eco-friendly nga eskwelahan. No? So may contest sila sina. May painting contest man sila sa elementary kag high school, for sure, ng team ang Yapon is kalikasan or the environment, no, ang palibot. Tapos June 18, may meeting nila Solid Waste Board. Sa June 19, adlaw sang Bantay Bukid kag pagkahapon awarding and closing ceremonies. Diri sa amo naman yan sa Binalbagan, nagsugod kami sa June 15 kag natapos kami sa June 25. Sa June 15 may ara kami IEC campaign sa convention hall ng mga faculty no kag mga estudyante manodumduman ko Lunes ini wala gani ako ka-attend kay ari ako sa Bacolod kay may mga important ka mga appointment. So sa June 16 naman may ara kita upland clean up no sa plan kag sa urban ang ending sini do amo i halin sa bukid pagkanto sa LGU proper so ang mga participants sini mga farmers and association fisher folk LGU employees sa June 17 may ara symposium marine and coastal resource protection symposium no ang upo din mga beach resorts ara din na no June 18 may ara kita sang adlaw sa pang-amlig sa kabukiran upland tree growing dito sa Biao specifically sa sitio Kinadlan sa Biao. Ang nagkanto dito, mga stakeholder, mga NGO, mga LGU, no? Sa June 19, may ara naman niya nga Run for Nature and Walk for the Future nga fun run activity. Kag sa June 25, which is Arbor Day, ang amon nga member nagplano gid nga ma tree planting activity sa Canmoros. Balan mo ang Canmoros, barangay Canmoros namon is a coastal barangay nga sang Typhoon Tino, grabe gid ang paglampos dito sa bagyo nga nakalautod gid ang taytay nga access sa mga residente sa Binalbagan pakadto Canmoros at pakadto sa isla na Buswang. So kada ko gid sang damage dito kag grabe kalapit na gid sang dagat sa mainland ginapanumdum subong sang amon nga LDRRMO officer nga si Engineer Journey Rondin nga tamna naman sa mangroves kag sa mga puno sang talisay ang kilid nga area sang part sang Canmoros para ni na magpareho sa to nga nagsilo gid ang tubig sa sulod sang barangay, no, parts of the barangay. Anyway, ang inisurihan pagidbala no kadamo sa mga MOA signing para sa Philippine Environment Month sining 2026 diri sa Negros Occidental kadamo Negros Island Region ginupod man no. Actually, sa tong June pa lang dito sa DENR nga near office, no, Negros Island Region, nagupod to ang mga Senro Sambago, Senro Sangkadi, Senro Sangkabangkalan nga magmowa signing on the Urban Biodiversity Program sa mga local government units. So sila na ang Bago, Cadiz, Kabangkalan. Dito na sa DENR near office, no? Ang importante sinasiling sa DENR na ma-establishin ang partnership sining mga LGU kag sa government offices pabakuron pagin ang Urban Biodiversity Conservation Campaign. May araman mga activities ang Sikihor kag Negros Oriental, no? May connection sa aton DENR near office protikit tungod dito sila na sa Oriental. Ginpanumdom ko anay nga dili lang taanay no sa Negros Occidental mabase sa aton discussion today. Pero very important inang ceremonial nga MOA signing ina kay kung mag-amo sina ang Bago, ang Cadiz kag Kabangkalan. Natawan nyo bala? Medyo Bago Central, Negros Occidental pa na may isa sa norte which is Cadiz kag Kabangkalan no, which is the South Urban Biodiversity Program ang ginsayna nila. Very important na kay dira masugod, no? Dira masugod ang kampanya sa DENR sa aton biodiversity. Importante na. Ang akon gin yung fervent wish, kag ang amon gin yung kausa, nga tani ang on the 26th year sang nayi nga RA 9003, tani ang aton nga concentration will be basura. Kay para na gin man, once and for all, hindi na ta maghambal nga ginabaha kita bangod sa basura, nga plastic, kag hindi na kita mag-suffer sa ginadulot sa mga baha nga hindi. Again, RA 9003 will be 26 years na anniversary next year. Kay 25th sumong mo. Ambot lang ko may pag-asa, kay ti Hunyo na ta. Philippine Environment Month Celebration, nakita Hunyo na. Ambot lang kung may ara pa kita ng mga update. Pero tani man lang, ang amon fervent wish, kami nga mga anti-single-use plastics nga i-adopt sang tanan nga LGU 31 ka LGU sa Negros Occidental ang plastic ban ordinance ka para mabuhin-buhinan ang supply sa plastic kakadto sa aton dagat, kakadto sa aton mga uma, kakadto sa aton mga kanal nga nagabara sini. That is my fervent wish. Oo, nagtapos na liwat ang 30 ka minutos sa aton episode diri sa Kinaadman diri sa DYVS 1233 Bacolod. Ini na naman si Kex Orbida, Project Manager sa The Plastic Project, Vice President sa Peacepan Farmers Association. Tamiyaw sa inyo tanan sang isa ka malipayon nga Philippine Environment Month Celebration kag Happy Recycling sa inyo tanan. Ang Peacepan diara sa Sitio Alo, Barangay Inclaro, Binalbagan, Negros Occidental. Find us in Google Maps. Pwede man kamo magkadto sa amon Facebook page or magtawag sa 0935-991-9158. Ang Kinaadman Peacepan and the Plastic Project kada 3rd kag 4th Tuesday sa bulan diri sa 1233 DYVS AM kag 1233 Radyo DYVS sa Facebook.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Presi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, di ba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

Ayang araw mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner ministries, partner stations, at tinggan mula Luzon, Visayas, Mindanao, gamit po ang iba't ibang mga radio stations, at syempre ang mga online platforms, kasama po ang streaming app, yung YouTube at maging mga Facebook pages ng inyong mga local stations. Maraming salamat po. Pag-aaralan po at patuloy nating tatalakayin yung God's greater plan. No, napakahalaga ito kasi kadalasan tayo po ay spiritually short-sighted. No? Ang ibig sabihin, sa mas madaming pagkakataon, ang naiisip lang natin is yung ating personal concern, at hindi po natin naiko-consider o naisasaalang-alang yung mas mataas na layunin ng ating Diyos. And sometimes, pag sinabi rin nating short-sighted, we think about the here and now. Ano ba yung ngayon? Ano yung para sa kasalukuyan? At hindi natin naiisip na ang pagkilos po ng Panginoon ay higit pa riyan. Ano po? In other words, ay hindi lang nakikita ng Diyos yung here and now, pati po yung mga magaganap at kailangan para sa future ay nakikita nga ng ating Panginoon. And having said that, tinatalakay natin na kung ano man ang agenda ng ating Panginoon, it requires Christ-like character. So hindi po yan nakafocus lamang sa ating mga kakayahan, sa ating mga talento, spiritual gifts, pero yung character na kailangan para tayo po ay hubugin, palaguin, turuan, ay ginagawa din ng Panginoon sa ating buhay. Kaya importante ano, na talagang maintindihan po natin yung lawak ng pagkilos ng ating Panginoon. Yung formation ng character, dyan po tayo madalas nagkakaroon ng mga pagtatanong, pagtataka, pagdududa. Kung maalala ko, meron pong isang aklat sinulat ni Robert Clinton. Ang title po is The Making of a Leader. Isa po sa mga bagay na kanyang sinabi doon na yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa pamamagitan ng ating buhay. Dalawang bagay, ano? Yung personal, tayo po ay hinuhubog. At the same time, tayo po ay ginagamit. So, madalas daw, ang focus natin is on fruitfulness. Ibig sabihin, yung ating mga ginagawa, we want it to be fruitful, di ba? Usually nga, pag pinag-uusapan natin ang success, even in ministry, eh kadalasan po ang ating pinagtutuunan is fruitfulness. Ito ba ay naging mabunga? At madalas pag sinabi nating fruitfulness ay statistics based. Yung bang dami, ilan, di ba? Ganyan ang mga pagtutuon eh. Pero mahalagang tandaan na hindi po ganoon eh. In fact, yung faithfulness, yan po ang dyan tayo i-reward ng Panginoon. If you remember, ang Panginoon mismo ang magsasabi sa atin, well done, good and faithful servant. Interesting, ano po, hindi sinabing fruitful servant. Kasi po may mga times talaga na kaya tayo nagiging mabunga sapagkat yung lugar na kung saan tayo itinalaga ay maaaring hinog na, handa na, o mas madali kumpara po sa pinaglagyan sa iba. So, ibig sabihin, pag sinabi natin ganyan, iba-iba ho ang magiging resulta. Yan po ang aasahan natin dyan. Iba-iba ang magiging resulta. At dahil nga iba-iba ang resulta, may mga tao na marahil po ay yung effort nila is not as much as the others, pero ang ministry po nila ay talagang makikita mo, it will bear much fruit. May mga pagkakataon naman po na marahil ay todo effort, pero dahil nalagay sa mga lugar na maybe it's more challenging o may mga ibang bagay na pagkilos ang Panginoon. So, hindi natin pwedeng sabihin at isipin na palagi yung fruitfulness ay statistics. Kasi po, let me give you an example. Ano? Kung naalala niyo po si Philip and the Ethiopian eunuch sa Book of Acts.
Alam niyo ba na si

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company at sa pakikipagtulungan ng Buhay na Tinig Ministry, ang Dulang Tanikalang Lagot.
3: Ang sabi po sa pangalawang Korinto 3:18, at ngayong naalis na ang talukbong, na nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kaluwalhatiang iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ito po ang tunay kong karanasan nang matagpuan ako ng Diyos sa gitna ng makamundong salita at gawi ko noon. Ako po si Michael Jesuron, isang Pakistani mula sa India. Isa po kong dating satanista. Pinahintulutan ko pong maging Tagalog ang aking patotoo alang-alang sa mga masugid na tagapakinig ng Tanikalang Lagot. Ganito ko po sisimulan ang lahat.
4: Parang Liz, isuot mo na ang itim na damit. Magsisimula na tayo sa pagtawag ng ating Diyos sa gitna ng mga kabaong ito.
5: Oh Mike, pero bago yan, hitihin ang mariwana para sa Gloria.
4: Satanas! Satanas! Aming Ama, magpakita ka sa amin. Ikaw ang aming Diyos.

0: Mike? Mike, gumising ka na. May pasok ka. Ano ba, anak? Paano ka makatatapos sa pag-aaral mo yan?
1: Ano ba? Natutulog ang tao eh. Istorbo.
0: Michael, nag-iisa ka lang naming anak. Ayaw naming ganyan lang ang kahinatnan mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Gabi-gabi, lasing ka. At may nagsasabing nanggagaling ka raw sa sementeryo.
1: Ano ba, Dad? Kaaga-aga, sermon na. Umalis ka na nga. At tutulog pa ako. Puyat ako.
0: Ay, nako. Wala na yata akong magagawa sa'yo. Hindi naman ako nagkukulang sa pagpapaalala sa'yo. Ipagdarasal na lang kita, anak.
1: Mabuti pa nga ganyan ang gawin nyo. Huwag nyo nga akong pakialaman. Pwede ba? Iwanan nyo na ako. Iwanan nyo ako!

0: Vince.
1: Dito tayo pumesa sa harap mismo ng church. Isuot na natin ang itim na damit.
2: Oo, sige. Isusuot ko na.
1: Ito.
2: Anong susunod na gagawin natin?
1: Ito na. Kunin mo ang mga Bibles. Tapos, pupunitin natin ang ganito. Ganyan.
2: Ang saya. Akin na yung iba.
1: Ito.
2: Akin na.
1: Sige.
2: Pupunitin ko pa. Tingnan natin kung anong pakinabang pa ang magagawa nito ngayon.
1: Ilang buwan na rin natin itong ginagawa, Vince. Matutuwa ang ating Panginoon na si Satanas.
2: Ha? Mike, please! Paano na to, Mike?
1: Oo nga, no. Papunta sa atin. Tayo ang punterya ng mga pulis na yan. Takbo na, Vince! Takbo! Ah!

0: Paano na to? Paano pa tayo makakalabas dito sa kulungan? Magagalit ang airmat ko nito eh. Hindi ako sanay dito, pre.
1: Ako rin. Hindi ako sanay dito. Pero huwag kang mag-alala. Ilalabas tayo ng dad ko. Hindi ako matitiis noon. Nag-iisang anak yata ito.
0: Sana nga, pre. Sana nga. Bakit umaga na wala pa yung maglalabas sa atin, ha, Mike?
1: Hindi ko rin alam.
0: Do something.
1: Ano ka ba?
0: Ayoko dito. Maraming halang ang kaluluwa dito sa kulungan. Eh, baka mapatay pa ako dito.
1: Kasi hindi ako pwedeng pabayaan ng dad ko. Pati tuloy ako, natatakot na eh. Ay, ako. May pera kami at may impluwensya ang parents ko.
0: Eh, yun na nga, diba? Kaya nga ang lakas ng loob kong sumama sa'yo eh.
1: Shhh! Teka, teka. Huwag kang maingay. Ayan, ayan. May lumalapit.
2: Oh, hello, hello.
1: Papunta sa selda.
2: Good morning, good morning.
1: Baka yan na yung padala ni dad ko.
2: Ako si Pastor Raul, ang chaplain pastor ng presinto na ito.
1: Pastor?
2: Kumusta kayo?
1: Sana makatulong siya sa paglabas namin. Good morning po.
2: Ano ba ang pangalan ninyo?
1: Ako si Mike. Siya si Vince.
2: Oh, hello Mike. Hello Vince. Ano ang kaso ninyo?
1: Kasi po.
2: Huwag na kayo mahiya. Walang kasalanang hindi pinapatawad si Jesus. Dahil si Jesus, ibinigay niya ang buhay niya tulad nating makasalanan.
1: Saan niyo po nakuha yung mga sininasabi niyo?
2: Mababasa ang mga sinabi ko sa Biblia.
1: Galing po sa Bible?
2: Oo. Si Jesus at ang kanyang salita ay makapangyarihan. Siya lang ang makakapagbago ng puso ng tao mula sa kalikuan tungo sa tamang landasin ng buhay.
0: Kayo po ba ang magpapalaya sa amin? Gusto na po naming lumabas dito eh. Maawa na po kayo sa amin. Baka bugbugin kami dito.
2: Pag-pray natin yan, Vincent.
0: O.
2: Bibigyan ko kayo ng Bible. O heto, huh? Tigisa kayo. Maliliwanagan ang isip ninyo sa pagbabasa niyan. Alam niyo hindi aksidente ang pagkikita natin. Dahil naniniwala akong palaging may layunin ng Diyos sa bawat taong nakakausap natin along the way.
1: Aha. Thank you po.
0: Salamat po.
2: Magsimula kayo magbasa sa Book of John.
1: Book of John?
0: Oh.
1: Ano po yun?
2: Aha. Oh, heto. Ipapakita ko. Hayan. Tutupian ko ha para madali mong mahanap. O sige, maiwan ko na kayo. Pupunta na ako sa kabilang selda. Masahin ninyo yan ha.
0: Akala ko pa naman eh, may maitutulong sa atin. Huy, Mike!
1: Oh,
0: bakit parang tulala ka dyan ha? Ano na Mike? Babasahin mo ba itong ibinigay niya? Di ba ito yung pinupunit natin?
1: Hindi na ngayon. Basahin na lang natin hanggang sa dumating ang dad ko para piyansahan tayo.

0: Isang linggo na kami ni Vince dito, ah. Jesus, ikaw ang totoong Diyos. Sorry. Sorry po, Panginoon.
1: Paano na to, pre? Sabi nung kasama natin dito, 3 days ago, kapag tumagal pa tayo dito ng 1 linggo, doon na tayo sa city jail ilalagay.
0: Ganun ba? Vincent.
1: Oh.
0: Mag-pray ka.
1: Ha?
0: Mag-pray tayo.
1: Eh, kanino ako mag-pray, ha?
0: Kay Jesus, ang Diyos ng Bible na hawak natin ngayon.

0: nasa po kami una.
1: Ah, ano siya? Natutulong.
0: Mike? Mike? Gising na. Andad mo ito. Uuwi ka na. Uuwi na kayong dalawa ni Vince.
2: Boses na andad ko yun ha. Oo nga. Ang dad ko. Vince! Vince, gising! Huh? Ang dad ko nandito na. Huh? Makakalaya na tayo.
3: Talaga?
2: Salamat po, Lord Jesus!
4: Wow! Ang aga mo yatang gumising niya. Naka-uniform ka pa.
2: Papasok po ako. Eh, sayang naman po yung units na binayaran niyo po.
4: Talaga? Gusto mo sabay na tayong umalis?
2: Oo ba? Libre na ako sa pamasahe kasi sasakay ako sa kotse niyo.
4: Mag-aral ka ng driving. Ano malay mo? Maibili kita ng car na sarili mo.
2: Talaga, Dad? Thank you, ah. Thank you, Lord Jesus. Kamusta, Vince?
3: Eto, medyo nagulat nga yung pamilya ko na papasok na ako. Eh, ikaw?
2: Ako din eh, ganun. Hindi ko nga alam kung bakit ganito yung pakiramdam ko eh. Parang ayoko nang humitit ng marijuana. Actually, kanina, pinagbibilan ako eh. Umayaw na ako.
3: Kung ganun ka, eh, ganun na din ako. Alam mo namang tropa tayo eh, di ba?
2: Hindi ko nga alam kung paano nangyari ito eh. Kasi hinahanap ng katawan ko yung dati kong ginagawa. Pero sa isip at puso ko, di bale, magpatuloy na lang tayo magbasa ng Bible. Tapos, maghanap tayo ng church. Sa tingin mo, pre?
3: Oo, sige, basta. Basta sinabi ng best friend ko, sige tayo.
2: Saya pala dito. Halika, Vince. Doon tayo maupo. Magsisimula na yata eh.

0: Yung pala ang preaching. Ang ganda pala sa kalooban ng salita ng Diyos. Ah, Vince.
1: Oh.
0: Humingi ako ng tawad sa Lord God sa lahat ng kasalanan ko.
1: Alam bang ako din?
0: Uuwi na ako para makasabay ako sa dinner mamaya sa amin.
1: Okay, sige. Bye. Ingat ka, ha.
0: Okay.

0: Nanggaling po ako sa church services kanina. Eh, narinig ko po yung preaching ng salita ng Diyos.
1: Salamat naman kung ganun. Sa susunod, sama kami ng mami mo sa iyo, ha?
0: Talaga, Dad?
1: Oo.
0: At saka pala, this week, bahala ko pong bumili ng Christian song, eh. Kasi marunong po akong mag-gitara at kumanta.
1: Hindi ka lang basta marunong mag-gitara at kumanta. Magaling ka pa. O sige, kaya na kaya na. Bukas, magsi-shopping tayo. Pati ng mga damit mong susuotin sa pagsimba.
0: Talaga po.
1: O, palagay ko. Ayaw mo nang isuot yung mga damit na itim, ano, di ba? At saka sapatos na pang formal.
0: Opo, opo. Salamat, Dad. Salamat po, Lord Jesus. Maraming salamat po.
1: Salamat din, anak, at nakikita namin ang pagbabago mo.

0: Hindi ko po alam kung bakit ako sobrang natutuwa sa pagbabago ng aking kaisipan. Tunay nga ang banal na espiritu ng Diyos ay nananahan sa lahat ng naniniwala kay Jesucristo. Ako po ngayon ay isang layman preacher na mamahagi ng salita ng Diyos sa street at sa prison cell. Marami rin po akong home Bible studies. Purihin ang Diyos na buhay!
1: Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Mga taga Roma 9:16.
2: Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang tunay na kasaysayan ng buhay na nagtagumpay dito po sa Tanikinang Lagot. Padalang liham ni Michael Gisoron ng India. Ginampanan ni
3: Rainy Capilli Sudra.
2: Kasama si
4: Ram Mercado.
2: Isinulat ni Ellen Quilas. Drama producer Jerry Piñalosa. Sound effects Bernie Bascao. Mga kaibigan, kung meron po kayong patotoo, inaanyayahan po namin kayong ibahagi ito upang maging inspirasyon at aral sa ibang tao. At kung meron din po kayong mga comments at suggestions, ipadala po lamang sa buhaynatinig.ministries@yahoo.com. Bisitahin din po ninyo kami sa Facebook, Tanikalang Lagot-FPBC. Hanggang sa muli po, God bless you!

0: minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo. Nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: us as we listen to your word. And thank you, Ginoo, sining radio station, Radio DYVS, kag sa sining programa sa Salmo nga adlaw-adlaw Lunes at sa Biyernes, kawali ang imupulong. And we pray for your blessing sa kada isa sa amon. And thank you, Gid, nga makabati naman kami sa mga reminders ni kasi imupulong, mga pahanumdob, mga pag encourage kaga Ginoo, matuluan pagid kami sa pagsalig sa imong mga pamaagi, sa imong mga luyag nga luyag mo himuon sa amon makabuhi. Saligan ka namon. Ngayon, tugyan namon tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Makita naton sini nga hapon ang makatilingala nga pag luwas ang Dios sa iyang mga katawhan paagi sa kay Gideon. So una nga makita naton diri to sa atong ikatatlo nga punto, that great is God's power to deliver his people. So diri ni said behold bilong nga chapter, but here in chapter chapter 7 verses 1 to 7 una nga makita naton, God's salvation is through his own power. Ang kaluwasan sang Dios wala na sa iban pa nga pamagi kundi paagi gid lamang sa iyang gahom through his power. So makita naton diri that Gideon, no, ginisla niya ngalan Jerubbaal, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Moli in the valley. And the Lord said unto Gideon, the people that are there are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from the Mount Gilead. And there return of the people of 20,000, and there remained 10,000. And the Lord said unto Gideon, the people are too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, they shall go with thee, the same shall go with thee. And whomsoever I say unto thee, they shall not go with thee, the same shall not go. So he brought down the people unto the water. And the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth him, thou shalt set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knee to drink. And the number of them that lapped, putting them hand, their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down to their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that I lap will I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all other people go every man unto his own place. So makita nato diri nga ang gahom sang Dios indi sa pamaagi ni Gideon, indi sa kusog sang mga katawhan sang Israel, no? Tanaw bala diri. Okay, kadamo sa ila, they were 22,000, no? 22,000, pero ang basa Ginoo, no? Now, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hand. No? Kaya tika balugin ng Diyos, ngayon yung mga Israelin noon, tuman gid ka kabugalon. No? Grabe man ining mga pagpabugal nila. No? So ambal nila that let Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Now, karon, makita naton din nga hindi giluyag sa Ginoo nga magpinabugal kita. Oh, hindi luyag sa Dios ng aton nga kabuhi mapun-an sang pagpabugal. Ang luyag sang Dios nga ang aton pagsalig kag sa pag-atubang sa mga butang nga mga dalagko nga mga butang nga kun sa din makita naton do kabudlay gid luyag sang Ginoo nga isalig naton initanan sa iya. So makita naton diri that 22,000, no? Wala ini gipadala sang Ginoo. Kay kabalo siya nga mga katawhan nga ini, although overpower ano gihapon sila, outnumbered sila gihapon tungod kay ang katawhan niya sang Midianites, upod sa mga Amalekites is 135,000, no? 135,000 sila ya, pero luyag sa Ginoo nga 22,000 nga ini hindi gihapon, no? Hindi luyag sa Ginoo nga maglakat ini sila tanan sa giyera. Karon hambal diri, now therefore to go to proclaim the ears of people, saying, whoever is afraid, whosoever is fearful and afraid, hambal niya. So wala gid ang Ginoo nag wala na ang Ginoo nag ano pa ko sa aton pa bila wala na sa sang patumpik-tumpik pa ko sa Tagalog, no? Way na damo nga style. Hambang sa Ginoo, ang tanan nga nahadlukan, no? Magpaulik, no? Return home. Oh, and then, hambal dire, and there remained 10,000. Tipilagid ang nadula. No? 22,000 sila ang nabilin. Jesus, 12. No? 12 mil gid, no? Ang nagpulauli. No? Tungod sang ila dako nga kahadlok. Now, makita natin dire, nabisan pa ang 10 mil nga ini. Pambasa Ginoo, the people are yet too many. Think, mahambal lang. Makapaminsar ka ba lati? 1 over naman? Ang nabilin lang na 300 o 1 over 450? Huh? 1 over 1,400 o 450? Huh? Pero makita natin diri that God's salvation is through God's power. No? Tungod lamang, pamaagi lamang sa gahom sang Diyos. So great is God's power to deliver His people. But God's salvation is done through His own power. No? So makita natin, even sa ato mismo kaluwasan, pamaagi ini sang Dino o paagi sa iya dito nga kamatayon sa krus sa Kalbaryo, nga kung sa diin ikaw ako nakaangkon sang kaluwasan. So hindi, wala gid kita iya sang may pabugal. No? Hindi gid luyag sa Ginoo nga magpinabugal kita. No? Luyag niya nga ang aton pagkilala sa iya, no? Siya ang Diyos ng amanan, dako, masaligan, kagkitaya, dapat lang magpaubos. Amo na importante, magpaubos kita. Now, secondly, nga makita natin diri, not only the power of God, okay, kung naatong tanawon bala, katingalahan, gidya ang pamaagi sa Ginoo, tingala, matingala, kagid, paano ni nga, ang 22 mil yung buhinan, bilin, 10 mil, tapos yung buhinan, pagkit, 300 lang bilin. Ikaduwa nga makita natin dire. Why is it? Nga ang Ginoo, amuning iya nga, amuning iya ginhipo. Makita natin dire that God's power, no? Not only the power of God, but also the outcome of the battle. God already knew the outcome of the battle. Kabalo na siya kung ano ang matabo sa gera ngayon eh. So, hambal sa Ginoo dire. And the Lord said unto Gideon, by 300 men that lap will I save you and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go every man unto his place. So, ano gid ang makitaan pagid naton dire? Makitaan pagid diri naton nga ang Ginoo naton ya kabalo na ya kung ano ang madason nga mahitabo, no? So wala na ya sang mahambalaton nga dudahan mo pa ya ang Ginoo, no? Tungod kay nga amulan ni 300 lang ya haw, no? Hindi na, no? Tungod kay he already knew the outcome, no, of the battle. Bago pa magsugod ang giyera, kabaluya ang Diyos nga madaog na si Gideon nga man. Kaya hambal niya, I will save you. See? Ay, luwason ta ka. I will save you. And then hambal niya, I will deliver the Midianites. I will give the Midianites. I will deliver the Midianites into thine hand. No, ihatag ko siya sa imo nga mga kamot. So that is the power of God, and only God can do that. Ang Ginoo lang ang makahimo sina. Wala na sang iban pa nga makahimo sina. No? Wala na sang iban pa nga makahimo kundi ang Dios gid lang. So I will save you and deliver the Midianites into your hands. And humble pagid re, and it came to pass, gimbasa tong kaina, the same night that the Lord said unto him, arise, get down into the host, for I delivered. Only what naman diri, ambas, you know, I delivered it into thine hand. Pero ang bali, kung nahadlok ka, nang kanami lang sa Ginoo, wala niya invalidate ang aton bala nga tawhanon nga blatyagon. Tay si Gideon, gin-prove naman sa Ginoo through signs eh. Kaga ang Ginoo, nagapakig-istorya gin sa iya. Pero, kabalogid niya ang Ginoo, nga may kahadlok yapon. Paras man sa aton bala, Kasali kita sa Ginoo, pero gabatya gyapo kita sing fear. Para gyapon, gabatya gyapon kita sang kahadlok sa aton mga kasing-kasing. Tungod kay ti tao kita mo. Tao kita. Pero ang Ginoo ti kabaluman kita nga masaligan ini nga Dios. Pero ang basa Ginoo, but if thou fear to go down, bali ape kung kantuan niyo to ang camp sa inyo kontra. Kag ko sa aton pa ti ano ni siya? No, do pamati kamo to sa ilang mga ginisuriana. Pero kung nahadlok ka, dal asipura. No? Pero kung imutan awon naman, di bala, ang ipadala sa Ginoo, servant. Mambal ko, Ginoo, servant. Pero ang Ginoo makatilinga lang pamaagi. Pero kanami mang kay Gideon, nagtuman ini siya, kang nagkanto dito, kang namati. Karong nag-inisturahan ay dito. Behold, there was a man that told a dream unto his fellow. And said, behold, a dream. And lo, a cake of barley bread. Kamulong mo ang barley bread, hindi niya siya kaangay sa wheat bread. Ang wheat bread is, medyo class ni siya yung tinapay. No, ang barley bread, ginatawagin ni siya nga poor man's bread. Ayan isang mga pigado. Karon amo niya nadamguhan sa sini nga tao, nga ginsugid niya sa iyaman nga upod, nga may ara sang barley bread tumbled into the house of Midian. Kaya ano bala ang barley bread? Wala na iya nga tinapay. Hindi na siya, kung sa ato pa, hindi na siya ya class nga klase tinapay, namit na klase tinapay. Pero, amo ni nga hambalya diri, pero amo ni it smote, and came into a tent and smote it that it fell and overturned it. Kaya ano ba lang mahimo sa tinapay? Ang usang wala-wala nga tinapay dito sa Midianites, pero it tumbles. Tumble dira. And overturned. Kaganong hambal diri, and his fellow answered and said, this is nothing else save the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. So, batian ni Gideon nga ang matabo nga ini, ginhamba sa Ginoo, matuman gid. Nga ang pagdaog ara sa kay Gideon tungod ihatag ini sa Ginoo sa iya. Si ano pag ito yung makakita nato dire? And then after that, Gideon, after hearing, sini nga telling of the dream, and then an interpretation, grabe Ginoo, no? Yung kukumplito niya, ang damgo, and then the interpretation, ara man lang sa upod, dayon sa sinang tao nga nagsugid, and then, ang baldere, alam ginihin mo ni Gideon, thereof that he worshiped, and returned into the host of Israel, and said, arise, for the Lord hath delivered into your hand the host of Gideon. So, ang Ginoo, kabalo na gid ya. Bago pa magsugod, iningira nga ini, kabaluya ang Dios. Kung ano ang outcome. And we should keep on trusting God. He know already the outcome. Kabalo siya sang outcome. Kabalo siya anong matabo. Kabalo siya sang mga ano niya luwason, anong yahimuon, ano kadako sang kontra, kabalo ang Dios. Kung ano kadako nga challenge ini para sa mga Israelites, pero kabalo siya sang outcome. Kaya outcome, madaog gidya ang mga Israeli noon through the leadership of Gideon. So, amunin yung ikaduhang makita naton. And lastly, dire, amunin. God's divine strategy guarantees the total defeat of the enemy, of the adversary. Ang pamaagi sa Ginoo, yan makatilingala gid. Ano blaning pamaagi, ya? So the people took victuals in their hand, the trumpets, and they sent all the rest of Israel, every man to his tent, and retained those 300 men, and the host of Midian was beneath him in the valley. So anong baliyadri? Dalan la trumpet, empty pitchers and lamps. Ano yung dala nila? Hindi niya panggira. So this is unusual battle plan, but the Lord uses this unusual nga mga gamit. Hindi panggira, ha? Pero gingamit sang Ginoo to defeat the Midianites. So kanami diri. And they stumbled diri. And the three companies blew the trumpets in verse 20 and break the pitchers and held the lamps in their left hands and the trumpets in their right hand to blow withal. and they cried, "The sword of the Lord and of Gideon." And they stood every man in his place around about the camp, and all the host ran and cried and fled. And the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even though throughout all the host, and the host fled to Beth Shittah in Zererath, and to the border of Abel Minola unto Tabath. And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of the Manasseh, and pursued after the Midianites. And Gideon sent messengers throughout all Ephraim, saying, "Come down against the Midianites, and take before them waters." Them the waters unto Berbara and Jordan. Then all the men of Ephraim gathered themselves together, and took the waters unto Bethbara and Jordan. See? Grabe ang pagdaog. Grabe ang pagdaog sang nila ni Gideon. Makatilingala. Hindi opatihan nga pagdaog. Pero ini nga pagdaog, iya ini sang Dios. Gikan ini sang sa Dios. No? So makita nato dire wala gid niya may mahimo. Bisan ano pa himuon nila. No? God's divine strategy guarantees the total defeat. Total defeat gid niya. Ay dili nga naperde, nabuhinan. No? Total defeat. No? It was an overwhelming win para sa katauhan sang Dios. And as we end, makita naton, no? Dire that the glory, no, is not ours, no? Ang himaya hindi gid niya aton, no? But belongs solely to the Lord. We are victors, no? Mga mandadaog, and more than conquerors through him. Tungod lang gid iniya sa Ginoo. So kapay pa nga maintindihan kag mahangpan naton, masaligan ang Ginoo, masaligan ang Ginoo, gamhanan ang Dios, makatilingala ang pamaagi sa Ginoo, dapat naton sa sundon, dapat naton sa tumanon, dapat naton sa saligan. Kon napunan man kita sang kahadlok, dapat kita padayon pagid magpalapit sa iya. O si Gideon puno gini sa kahadlok ya. Oh, grabe gani ang iya panago, di ba? Tuan naton 2 weeks ago. Oh, kapanago siya, di siya kintindi kung anong himuon niya, nag-shift siya, no? Pero nagpanago siya. Sa aton, nag-treasure siya, bila? No? Kinangla niya hangin, pero aras sa dalong, nagpanago siya tungkol sa grami at kahadlok. Pero ang aton, dapat nga pag ma-learn diri, ang aton, hindi nga pagsalig. No? Pagsalig sa Ginoo. No? Padayon kita sa pagsalig kay ang Ginoo naton masaligan, ang Ginoo naton gamhanan, ang Ginoo naton makatilingala, ang Ginoo makahimo sa mga butang nga makatilingala. Hindi naton tuod maintindihan, pero ang Ginoo masaligan, maalam. So diri kita mag-end, no, sining aton matahom nga 3 weeks nga series sang aton pagtuon diri sa kabuhi ni Gideon, nga hindi gigani mapatihan kung paano siya gingamit sa Ginoo, bla. O bisan siya gani, no? Hindi kapati nga gamiton siya sa Ginoo. Pero amin eh, makatingilingala ang Ginoo, masiligan ang Dios, kaga ang pagdaog ara gidya, no? Sa Ginoo. So, kabay pa, nga imo man experience, ha? Gagbasi ari bla, ikaw diri, nagpamati. Kagula pa kay Kristo Jesus, ngayon mo Dios manluluwas. Kabay pa nga ibutang mo yung pagsalig at pagtuo sa iya. Kapag ginulso ikaw sa imo mga sala, kag magtuo kay Kristo Jesus ngayon mo Diyos kang maluluwas. Okay, paagi sina. Dira natong ma-experiensahan ang pagbag-o sa kabuhi. Matahong nga kabuhi kung ara kita sa kay Kristo Jesus. So madamo gid, no? Nga salamat sa inyong pag-upod, kaga pagpamati. And Lord willing, next week, maka-upnanay naman kita, kaga makapamlandong naman sa pulong sa Ginoo. No, excited naman bala kamo sa pagpamati sa next naton nga series. Kung ano ang leading sa Ginoo sa aton. Kaga gina-invite ko kamo sa pagpamati sa mga kalain-lain ng mga programa diri sa aton nga radio station, diri sa Radio DYVS. Okay, kanami gid sa mga programa lang sa aga, sa morning, no, may mga wali man, no, hasta sa gabi, no, mga hapon, no.
1: matahom nga mga programa gin preparar gin aman. So kabay pa nga Ginoo magapakamayo gid sa kadaisa sa aton. Sa liwat, ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kag ako nagkalipay gid nga madala ang pulong sa Ginoo sa inyo sinay na maliwat nga hapon. Kabay pa nga tanan nga pagdayaw kapag pasalamat aton gid gina hatag sa Ginoo matuto masaligan nga Dios kag wala gid nagapatumbaya. Adamo gyud nga salamat liwat sa inyo. To God be the glory.
2: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City. O kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.

0: sa'yo. Matatag ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo. Ay, nako. Ako siguro nasa katayuan mo. Matagal na ako nasiraan ng bait.
1: Alam mo, nung una, akala ko hindi ko rin makakayanan. Lalo na nung mga panahon, kahit na anong panalangin ko, para bang sa dingding lang umaabot. Munti ko na rin ang pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero salamat na lang at naging matapat siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan.
0: Sana, matatag din ang pananampalataya ako sa Diyos gaya ng sayo. Ako kasi konting problema lang, para bang nahihirapan na akong maniwala kung nakikinig ang Diyos sa akin.
1: Kailanman nakikinig siya, hindi kailanman nabibingit o natutulog ang Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Kumusta ka? Alam mo bang you are fearfully and wonderfully made? Sabi po yan sa Psalm 139 verse 4. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Tapos na po ang reflections, uwian na po. Joke lang. Amazing, di po ba? Tayo ay nilikha ng Panginoon fearfully and wonderfully, sabi sa Psalm 139 verse 4. Pero naiisip ba natin yan lagi? Kaya ipapaalala ko sa inyo, ipapaalala ko rin sa aking sarili. Ginawa tayo ng Diyos na iba-iba. Meron sa atin mabilis kumilos, merong mabagal o maingat kumilos. Alam mo ba na ang personality ng isang tao, makikita mo agad the way he or she moves? Halimbawa na lang, ang tao na dominant o magbabank tayo doon sa DISC personalities. Yung DISC, D is for dominance, I is for influence, S is for steadiness, and C is for conscientiousness. Ayan ha, magpo-focus tayo dyan, kikilalanin natin ang ating mga sarili. Dito sa personality na to, makikita hindi lang yung ugali ng tao, kundi yung mga area kung saan kumikilos ang Diyos para baguhin ang tao. Sabi ko nga kanina, ang personality ng isang tao ay makikita sa pamamagitan ng kung paano lumakad. Halimbawa, yung mabilis maglakad, mga most likely D-dominance yung kanilang personality. Yung steady, sila yung mga naglalakad, they stop and smell the roses. Ayaw nila yung nagmamadali sila sa paglalakad. So ikaw, paano ka maglakad? Pero talagang hindi natin naiiwasan, no, na i-compare ang sarili sa iba. Sana kasing confident nga ako, sana kasing husay nga ako, o kaya sana kasing tahimik nga ako, o kaya sana kasing hinahon, kasing husay sumulat, sumayaw, kumanta. Sana magaling din ako sa sports. Ayan, napakaraming sana. Minsan, hindi halata yung ating pag-compare sa iba. Pero itong comparison, sabi nga ni Theodore Roosevelt, is a thief of joy. When we compare ourselves to others, na-highlight mo yung mas mabuti sa kanila, ay parang tinatanong mo na rin si Lord, parang may pagkakamali ka sa disenyo mo sa buhay ko. Instead of looking on the blessing na meron ka sa iyong sarili, ang nakikita mo ay ang kulang. At dito pumapasok yung katotohanan na madalas tayong nakakalimot that we are fearfully and wonderfully made. We are not an accident. Hindi ka less than. Talagang iba lang. Intentionally designed with your own strength, timing, and purpose. Ang comparison, pinipilit na pare-parehas. Hindi naman nga talaga tayo pare-parehas. ang strength mo hindi sa strength ng iba katulad. Unique siya, unique ka. Hindi siya kasing ingay mo, hindi siya kasing tahimik mo. Lahat tayo may iba't ibang personality. So tingnan natin yung DISC. D is dominance. Kung bibigyan natin ng mukha itong dominant personality sa Bible, makikita natin si Paul. Si Paul ay decisive, driven, at mission-focused. Siya yung doer. Gagawin natin ngayon type. Ganyan. He get things done. Ikaw ba ganyan? Pero minsan, dahil sa sobrang focus sa results, ang downside ng personality ng dominance ay nakakalimutan niya na ang gawain ng Diyos, ang ministry, is not just about strength or ability. Yung ability, binibigay ng Panginoon sa bawat isa. At yan ang natutunan din ni Paul sa kanyang buhay. Ang tunay na kapangyarihan ay galing sa Diyos. Kaya nga, sinabi niya sa Philippians 4:13, I can do things through Christ who strengthens me. Doon niya na-acknowledge yung kakayahan ng Diyos over him, over his personality. Another is influence or I. Yan naman si Peter, expressive, passionate, people-oriented. Siya yung nagbibigay ng energy sa paligid. Makulay ang buhay ni Peter. Magaling mag-encourage, magaling magdala ng tao. Ang downside niya, pabago-bago ang emotion. Moody si Peter. Sabi siya ng sabi, without full commitment. Siya yung nagsasalita ng may tapang. Kaya lang, alam nating lahat na he denied Christ. At he was also confronted by God on that personality. At hindi siya sinukuan ng Panginoon. Binago siya at ginamit pa rin. At muling pinatawad ng Panginoon at binigyan ng panibagong chance. Kapag naka-anchor kay Christ, yung dating impulsive na kagaya ni Peter ay naging powerful witness. Now we go to S, steadiness. Sila yung tahimik na matatag, loyal, dependable, consistent. Hindi maingay sa maraming tao, pero maingay kapag close niya yung tao. At kung bibigyan natin ng mukha itong steady type na personality sa Bible, makikita natin si Abraham. Si Abraham, tahimik, he was so obedient, he knows how to wait to God, to the instructions, kahit na malabo. Pero nahihirapan ang mga steady personality ng change or even ng confrontation. To the point na nagsinungaling siya kay King Abimelech. Sabi po sa Genesis 20, ang premise nito, napakaganda ni Sarah. Kinakabahan siya, baka siya ay saktan ni King Abimelech kapag nalaman na siya ang husband ni Sarah. So, verse 2, sabi niya, now Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. And then the Lord confronted Abimelech in his dream. Tapos sa verse 11, kinonfront naman din ni King Abimelech si Abraham. Sabi, Abraham said, because I thought surely the fear of God is not in this place and they will kill me on account of my wife. That's his weakness. Pero tinawag siya ng Diyos. At ang pagtawag sa kanya, walang detalyadong saan pupunta, saan ang lugar. At kung tutuusin, nakakatakot yon. Pero ito ay hakbang ng isang taong marunong magtiwala. And that is Abraham. The personality of steady people. Kahit uncertain ang future, piniling manatiling tapat kasi naniniwala siya sa kanyang sinusundan, ang Panginoon. And then we move to C or conscientiousness. Yan naman, maingat, analytical, at detail-oriented. Sila yung gusto lagi tama, maayos, at mayroong basehan ang lahat. Laging may data, laging factual. Maganda yan. At sa Bible, isa si Luke sa mga conscientious ang personality. Si Luke is very detailed and very clear ang kaniyang purpose. Pinakita niya kung sino si Jesus. Hindi lang para maging accurate, kundi para ipahayag ang katotohanan. Para sa ganitong personality naman, ang challenge, laging kailangan may proof. Laging may basihan. Pero tinuruan din ng Diyos si Luke paano mabuhay through faith. At sa huli, wala naman pong magaling na personality. Walang perfect. Lahat merong strength, may weakness. Ang goal, hindi naman para baguhin tayo sa katay gagamitin ng Panginoon, kundi hahayaan ng Diyos na baguhin kung paano tayo mabubuhay in accordance to His will. Ang D, personality, tinuturuan ng Diyos na maging humble. Ang I, personality, tinuturuan maging consistent. Sumunod sa kanyang bawat na sabi o commitment. Ang S, o steady, tinuturuan ng courage. At ang C, o conscientiousness, tinuturuan ng trust. Ang personality ng bawat isa sa atin, hindi hadlang para gamitin ng Panginoon na mahubog tayo according to our purpose. At dahil sa kamay ng Panginoon, kahit yung natural mong ugali ay nagiging instrument para sa purpose ng pagtawag ng Diyos sa atin. May mga panahon, pakiramdam mo, hindi ka pa ready, mahihiyain ka, hindi na kapagsalita, hindi ka fluent or komportable kang nasa likod lang ng mga tao. At ang tanong naman dyan ay, kailan ka magiging ready? Kailan ba magiging perfect ang buhay mo? Kailan ka magpapagamit sa Diyos? If you have so many hesitations, hindi mag-move forward ang iyong buhay. And these heroes of faith that I mentioned, kung iisipin, hindi rin naman sila ready. They were all imperfect. May mali silang nagagawa, nagkakasala, nagre-reklamo, nalulungkot, nagugutom, nagkakasakit. Wala namang superhero. But the bottom line is, they obeyed. Ang pagiging ready, hindi requirement bago kumilos sa buhay. Hindi yan hadlang. Sa katunayan, ang bawat isa sa atin, ginagamit ng Lord ang strength natin upang tayo ay maging kagamit-gamit, maging effective na ministers ng Panginoon. Before I end, let me read to you Psalm 139, and may this be a prayer of our hearts. Psalm 139, verse 13. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. 16. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them.

0: Tayo po'y manalangin. Lord, thank you po sa love po ninyo sa amin. Thank you na ang expression po ninyo ng pag-ibig, ng kabutihan sa amin ay nararanasan namin through our different personalities. And thank you even more for just letting us know na ang bawat isa sa amin may kakaibang sangkap. At kapag ginamit namin ito according to your glory, according to your goodness, mas magiging effective po kami na ministers at magiging pagpapala, makikita ang kabutihan mo sa pamamagitan ng aming buhay. Medyo mahirap po yun, kaya po araw-araw kami humihingi sa inyo ng tulong, ng gabay, ng biyaya, kalakasan upang maipamuhay ang inyong kabutihan. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaagapay, and nawa pagpalain ka ng Panginoon, bigyan ka lalo ng kapayapaan at ng magandang perspective about accepting your strength and your weakness. Ako po si Jo Cabrera Alabasto.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: dalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

mga times nga grabe ang aton nga pag-question diba sa Ginoo. Pero again, gina-remind kita ni Lord in order to find strength, let's dwell our hearts together in Him through faith. And not only to dwell our hearts through faith, but being rooted and grounded in love. Paul reminded Ephesians to be rooted and grounded in love, especially in times of waiting and finding strength in Christ. The same for us believers. As true followers of Jesus, our faith in Him must be rooted and grounded. In times of trials and testing, we must not base our relationship based on our feelings. We must base our relationship through faith in Jesus. Our obedience to God must be based on our love for Him. Sometimes we are easily lost our vision, lost our hope, and discouraged when things are not according or aligned to our plans. But the Word of God tonight reminds us that we must be rooted and grounded in love. Kabudlay, mag-alagad sa Ginoo tuod gid kun ang aton nga pagtuo wala na sandig sa iya. Kag dun ginahimu ta ang bagay nga ginapili ta lang, compulsory lang kita kay nagakadula ang gugma naton para sa iya. The Lord tells us to be rooted, means to stand firm to His word of truth, to be stand firm to God's truth, so that when trials, when problem comes, we will grow deeper and deeper to our relationship to God. As we obey God with all our hearts, our faith, even we are not comfortable sometimes, we will grow Him. We will grow in Him by trusting Him. That's why, brothers and sisters in the Lord, we must render to Him in order to be rooted and grounded in love. The more we surrender to Him, the more we know Him. And we should be watchful and sober as a true Christian. In our lifestyle, in our habits, we must be grounded in love. And this can be done through the filling and anointing of the Holy Spirit. Meaning our words and our action must be aligned as we following, as we obeying the Lord Jesus, nga makita sa aton nga binuhat, sa aton nga action, sa aton nga attitude si Jesus. Let's be wise, not according to our own strength. Let's be wise, not according to our own vocabulary, but according to the word of truth. Let's be rooted and grounded. In verse 18, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height. In verse 19, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. God called us to be filled with His presence, to be filled with joy, to be filled with peace, to be filled with love, all the fullness of God. He wants us to share His love for others, and His desire for us is that in this journey sang aton kabuhi bilang Kristohanon, we must be faithful till the end. Christian are not exempted from all pains and struggles, but God promised us that He will be with us. No matter what will happen, He will be with us. He will never abandon us nor forsake us. So therefore, my brothers and sisters in the Lord, let's dwell our hearts in Jesus through faith, and let's be rooted and grounded in love by putting our faith in Jesus alone. Let's continue to follow and obey
the will of the Lord sa aton kabuhi. Agud ko mag-abot manggid ang dagko pagid nga pagdilaw. Hindi man aton maintindihan. I-surrender tang tanan, di ba, sa Ginoo. Because apart from God, we can do nothing. And He is, above all, He is our source of hope. So, tonight, abyan, kabay pa, na hindi kita magpalagyo sa Ginoo. Let's dwell our hearts in Him, being rooted and grounded in love, to glorify His name. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, blessed be Your name. For You are our God, our refuge and strength. And we praise You, O Lord, because Your word teaching us tonight that we must dwell our hearts in You through faith, that we must be grounded and rooted in love. Lord, You alone can satisfy our heart's desire. You alone, O Lord, can satisfy our needs. Please forgive us, O God. Cleanse us from all our sins we have sinned against You in our words, in our actions. Purify our hearts, O Lord, for sometimes we are confused, discouraged, double-minded. Please forgive us, O God. Cleanse our lips from lying and help us to be a person that You want us to be. Change our mind for being doubtful and fearful, O God. Lord, give us a spirit of love, unsound mind. Hatagi kami, Lord, sang espiritu sang paghigugma. Ang Espiritu, Lord, sang kalino, nga nagapuno sang kalipay sa amon tagipusoon, nga magsalig pagid kami Ginoo diba sa imo. Lord, Ikaw ang amon comforter, Ikaw ang amon good shepherd, kagdalang panan sa sininga tinion. Lord, imo nakita ang amon mga kauturan, nga dito, Lord, sa Mindanao, sa Sarangani. June 8, nag-abot, Lord, ang dako nga linog, Ginoo, 7.8. Hag Ikaw, O Diyos, nakakita sang tanan nila nga pag-anto subong. Imo, Lord, nakita ang ilang mga kahadlok, ang trauma nila nga experience. Na naghatag man, Lord, sang dako pagid ni epekto, Ginoo, tungod kay iban sa ilang nagubaing labalay, iskwilahan, kag even Ginoo ang mga buildings dito. And right now, 76,000 remains displaced with ongoing relief, rehabilitation, and psychosocial support. Kagiban bagid Lord sa ila, sabi man ang fear, kundi in sila Ginoo magdangop. Pero salamat sang imo nga pulong na mag-remind sa ila, Lord God, nga sapyak sang ila sitwasyon, uncomfortable moments nila, Lord God. Ag hindi man nila maintindihan. Let their faith, Lord, soar high dira sa imo. Let their hope, Lord, masanagan sila Ginoo dira sa imo. Nga Ikaw ang Diyos nga nag-preserve sang ila kabuhi kag maging tudlo ka Ginoo sa amon, Lord, mga kautuhan dito sa Mindanao. Nga ang Diyos nga ila ginasaligan, ang Diyos nga ila dalang panan buhi kagamhanan. Nag-abot man, Lord, ang dako nga devastation sang ila nga life pinaagit sa earthquake. Pero Lord, nagahatag pagid ina Ginoo sang kusog kagkabakod sa ila nga hindi sa madulaan sa paglaom. Kay Ikaw ang Diyos kagamhanan, sovereign, and You are in control. So Lord, we also pray man nga Ikaw mag-a-bless sa mga LGUs, sa community leaders nga nagahatag sang buli Ginoo sa among tuturan dito sa Mindanao. Ikaw mag-a-strengthen sa ila, Lord God. Hag Ikaw, Lord, mag-a-hatag sang comfort sa ila nga kabuhi. We also pray man tonight, Lord,
sang justice and sang imove mercy, Lord God, sa family, Ginoo, sa nabiktima, na duwa kay estudyante, Lord, na napatay sa former Ateneo men's basketball. Lord, we pray nga ikaw maghahatag, Ginoo, sang comfort sa family. We pray sang imo, Ginoo, nga provision. Kagkaalaman, Lord, sa PNP kag NBI, sa ila pag-investigate, Ginoo, nga ongoing pa. Let it be, Lord, nga ang honesty kag integrity, Ginoo, mag-prevail. Good Lord, mahatagan man sang proper nga hustisya, Ginoo, ang duwa ka family nga nagahilibion subong, Lord, kay nagapangasubo tungod sang ila, Lord, nga bata nga napatay. So we pray nga ikaw, Ginoo, magapatunga. And even, Lord, sa school, Lord, we also pray, Ginoo, nga this would be a lesson, Lord God, nga i-supervise, i-monitor ang kabuhi sa mga kabataan. And right now, O Lord, we also praying sa Middle East kag sa USA. Imo nakita, Lord, ang kadako subong nga problema, Ginoo, between United States and Iran. Gabi, Lord, ang tension sa gihapon. So, Lord, we pray nga ikaw, Ginoo, magapatunga. Nga tali, Lord, wala na sang gera, Lord God. That there would be forgiveness, that there would be healing and restoration, you know. Lord, ikaw lang gidya ang amon na lang panan. Agbuligi, Lord, ang USA President and even, Lord, sa Middle East, Lord, nga mga leaders, nga mag-reconcile. We pray, Lord, nga ining a conflict would be stopped in the name of Jesus. We pray, Lord, nga ikaw, Ginoo, mag-stand in the gap sini, Lord God. Lord, we need your help. Labi na gid sa kataason subong sa mga balaklon nga kung mag-away ang US at Middle East. Grabe gid ya, Lord, ang conflict, ang kabugat. Labi na gid, Ginoo, sa financial nga bahin. Lord, imo nakita. Lord, ay mga times nga ang amon, Lord, nga family man nagakaapektuhan, labi na gid, Lord, sa amon nga nasyon diri sa Pilipinas. Lord, we pray nga ikaw, Ginoo, magapatunga and teach the leaders, Lord God, sa USA at sa Middle East to have fear in the Lord sa ila kabuhi. Let them trusted you, O God. Kagbuligi sila, Ginoo. Labi na gid, Lord, ang imo nga pulong ang magapabilin, Lord, sa ila tagipusoon. Nga, Lord, hindi sa magpabungol-bungol, hindi sa magpabulag-bulag. But help the leaders between USA and the Middle East leaders, Lord God, nga may kahadlok, Ginoo, diba, sa imo. Kay ikaw lang, Lord, makasabat. Ikaw lang, gid, Ginoo, makahatag sa best na solusyon. And we also pray, Lord, nga pag-abot pagid ang agko pagid ng mga pagtilaw. Buligi, Ginoo, ang amon, Lord, ng mga kabataan. Subunggit, Lord God, we pray na ikaw magabulig sa mga kabataan na mangin matinumanon sa ila ginikanan. Lord, imo nakita ang kay subong sang Tacloban sa high school, Lord God. Trending kaayo, Ginoo, nga ang mga kabataan namon, Lord. Wala na sang hadlok tira sa imo. Grabe, Lord, ang karahasan na natabo sa eskwilahan. And we pray, Lord, for comfort and justice sa pamilya, Lord, nga napatyan, Lord God. We pray, Lord, nga ikaw magapatunga, magakomfort subong sa ila. Kag sa mga kabataan, Lord, nga naghimo man, Ginoo, sang kamulduma, Lord, nga buluhaton. We pray, Lord God, ni ikaw man magdisiplina sa ila in the name of Jesus. Lord, buligi ang mga ginikanan, ang magiyahan nila, Lord, ang ila mga kabataan sa insakto nga dalan. Even, Lord, we believe and we know, Lord, the truth. Nga maabot itong tinion ang mga kabataan. Kakadula ang ila respeto sa ila ginikanan.
But Lord, kung ang ginigana, nagapangamuyo, Lord, sa ila kabataan. Wala, Lord, sa imposible sa imo. Tuduy, Lord, ang amon mga kabataan na may kahadlok dira sa imo. Kay Lord, sila ang pag-asa, Ginoo. Sila, Lord, ang bas damlag sa amon nga nasyon. Buligi, Lord, ang amon niyang people. Nga hindi, Lord, maguba ang ila kabuhi. Kung ano man ilang nalanta sa social media, we pray, Lord God, nga ikaw mag-intervene in the name of Jesus. We praise and spiritual breakthrough sa kabuhi sa amon pamatanon. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, use the parents and even, Lord, the spiritual leaders, Lord God, and even the school. Kamangin maprotektahan sila, Ginoo, kung matudluan sa insakto. So we pray, Lord, ikaw, Ginoo, maghahatag, Lord, sang kahadlok sa tagipusoon, sang pamatanon, di ba, Ginoo, sa imo. Nga mahadlok sila, Lord God, sa paghimo sa mga bagay nga hindi manami sa imo at ubangan. We also pray, Ginoo, nga ikaw man, Lord, mag-bless man sa amon mga government officials, sa amon mga community leaders. Lord, hatagi isang kaalam, kagkahadlok, Lord, ang amon mga leaders. Kahadlok, Lord, nga halin, Ginoo, sa imo. Kung ano, Lord, ang insakto, kag anong maayo, Ginoo, amuna, Lord, ilahimuon. We pray, Lord, nga ikaw mag-preserve sa kabuhi man sang imo mga kaanakan na nagapadayon sa pag-reach out, Lord, sa among mga community leaders, Lord God, sang amon, Lord, yung mga government officials na nagapadayon sa pag-serve sa imo sa insakto, o Ginoo. Lord, ikaw mag-abubo man sang kalinong nagkalipay sila tagipusoon. Pero Lord, we also nagapangayo sa imo. Hatagi kami, Lord, sang kaligon. Labi na ginsubong, Lord, nagaugayong kami sa pag-antos tungod sang amon nga nasyon, Ginoo, nga status, Lord God. Grabe ang corruption. Habi, Lord, ang flood in control. Labi ang krimen. Labi na ginsa kabuhi sa pamatanon. Lord, we pray. We pray, Lord, ikaw mag-aayo sa amon nasyon Pilipinas na magbalik loob, Lord, dira sa inyo. Ikaw lang, Gid, Lord, amon dalang panan. Nagsalamat, Ginoong, ikaw magasabat sininga pagpangamuyo suno sa imo kabuhuton. O Ginoong Diyos, proteksyonin ang kabuhi sa amon niyang family. Wherever we go, Lord, let your mercy and grace be with us and help us to obey you, O God. Help us, Lord, to honor you. Lord, ikaw ang kasanag. Ikaw, Lord, ang paglaom sang nasyon Pilipinas. And we believe, Lord, na ikaw magasabat sa sining mga pagpangamuyo. Lord, we put our faith and trust in you alone. So all the glory, honor, and power belong to you alone, Lord God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ophelia Panyargo from Iktos Tabao and from Iktos Kabakungan. God bless and good night.

as the Spirit gave them utterance. Wala man ni nani gani nila gintunan, but paagi sa pagpanghikot sang balaan nga Espiritu, nagahambal sina sininga mga pululungon. Now, ano ang purpose? To proclaim God's mighty works, to communicate the gospel to people from many nations, and to demonstrate that the gospel was for all the people. Now, may pipila lang ka mga bagay nga ibili na akong diri sa imo sa sininga agabian before I pray, nga kinanglan tagli nga mangin obedient and ready for God's word and the feeling of the Holy Spirit. Kay sa aton pa, diri naton makita nga ang gahumiyas ang balaan niya Espiritu, amoy ang nag-direct, amoy ang nag-empower sa aton, amoy ang nag-strengthen sa aton. Then makita man aton that we need to depend on the Holy Spirit rather than our strength. Kinanglan tagidya ang pagdepende, ang pagsalig sa balaan niya Espiritu, hindi sa aton nga kusog eh. Sa totoo lang, maluya kita ya, kagwala-wala kita ya. And let us use God's empowerment to share the gospel with other people. Gamito naton ini. And let us remember that God's mission is to reach all people with the message of Christ. Muna nga ako sa sininga aga, kung nagapamati ka, kung wala ka pa nakabaton kay Jesus Christ, ngayon mo Ginoo kag personal nga manluluwas, bato na siya. Tuuhi siya. Kaya ang balaan ng Espiritu nagapanghikot nga nagasiling. Bato na si Kristo, tuuhi si Kristo, inunsuling imo mga sala, talikdi ang sala, kag surrender, ihatag ang imo kaugalingon sa kay Ginoong Hesus. Magapangamuyo kita. Lord, thank you, Gid. Nagapasalamat kami nga ikaw nga maayo kag matutom nga Diyos. Wala gid ya amay nagakulang. Wala gid ya nagapabaya. Salamat Ginoo sang 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago, Isabela. Nga padayon kag Ginoo nga nagapakamaayo, nagaprovide sang safety. Bisan pa sa tanan nga mga DZMR staff, you know, and program partners during sang successful Ginoo nga PM radio distribution sang June 12 in Iheb and Wangwang, you know, Tinok, Ifugao. Salamat gid Ginoo nga ikaw nga maayo kag matutom nga Dios. Wala gid diyan nagakulang kag wala gid diyan nagapabaya. And we continue, Father God, sa pagpakamaayo, sa pagpangamuyo sa sini nga mga stations. Kag ginatugyan namon Ginoo, ikaw magabless bisan pa may nga langit nun sa natapos nga events Ginoo, FABC staff retreat, ikaw gid na magapakamayo. Nagapray kami sang 702 DZAS agapay ng sambayanan sa Manila, duawa kag opdi sila ang program produce will be guided by truth, integrity, fairness, compassion, especially when covering current events and issues involving differing opinions and perspectives. Nagapray man kami Ginoo sang 98.7 DZFE, the master stats Ginoo sa Manila. Pray kami sang wisdom, ang smooth Ginoo nga operations, kag continue Ginoo nga pag-enable nimo sa mga committed nga mga listeners, kag manugwali, and even the team nga mag-alagad Ginoo well. Nagapray man kami sang 1143 DZMR Missions Radio sa Isabela sa padayon nga pag-empower nimo, pag-recharge for the DZMR staff scheduled on June 30 to July 2, 2026. Ikaw gid ang magapakamayo. Nagapray man kami Ginoo sang K104 DWAYFM Legazpi Albay. Ang additional Ginoo nga staff will share the same heart and calling to serve you Lord, and even sa mga faithful nga mga volunteers to support programs, operations, and social media ministry Ginoo. Nagapray kami sang kusog, sang maayong alawas, ang renewed nga energy sang tanan nga mga staff, especially the technical team, sa kay Kuya Jun and Kuya Mon who have been on straight duties due to limited manpower. Kag kabay pang manpower Ginoo sininga station, ikaw gid nang magapakamayo. Kag provide and provide man Ginoo ikaw sang safety, peace as they continue bisan pa man nga naka-experience sila Ginoo sang earthquake. Kag kabay pa nga ikaw gid ang mga upod Ginoo kag magapakamaayo Ginoo. Padayon kami nagapray Ginoo sa 1233 DYVS The Sweet Voice of Salvation diri sa Bacolod. I-bless gi Ginoo ang stronger and sustained partnerships with other pastors and church planters and partners. Kabay pang ikaw gid na magapakamaayo. Ang wisdom, guidance, provision as we prepare Ginoo sang upcoming

0: recharge event. Kabay pa nga ang imugid nga pagpakamaayo, ang divine guidance and favor in establishing new program partnerships with the LIFT Group, TAP, and the Provincial Tourism Office, protection, proper maintenance, and reliable operation of our transmitter and broadcast equipment. Ang imo provision Ginoo sang clear nga direction in securing a new office and studio location. Ang wisdom Ginoo in the guidance in search for and selection of a new station manager. Ikaw gid Ginoo magapakamayo. And good health guidance Ginoo ang success ang KBP accreditation process for staff and ministry partners. Ikaw gid ang magapakamayo Ginoo. And we continue Lord sang up 987 DYFR FM. Life-changing Cebu. Kag nag-pray kami Ginoo sang strong response to the audience survey rolled out last week. Nag-pray man kami Ginoo sang provision for this month's operational needs. Nag-pray kami sang committed and faithful donors. Nag-pray man kami Ginoo sang 97 DYFE FM unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Nag-pray kami Ginoo sang safety and protection of broadcast equipment, especially sang antenna. Kag nag-pray man kami amay sa sining nga time bisan pa Ginoo ang good health protection provision sa mga volunteers, listeners and partners. Kabay pa nga ikaw gin magapakamay, may mga gina-process Ginoo sang new staff requirements. Nag-pray man kami Ginoo sang imo Ginoo nga pag-direct kag pag-upod sang preparation sang digitalization. Ikaw gid ang magapakamayo Ginoo. Nagapray kami amay sang 1116 DXAS your community radio sa Zamboanga. Kabay pa nga mag-increase Ginoo ang local nga support, i-bless mo Ginoo ang listeners and make outreach more effective across the Sambasulta community. And also Lord sang 103.3 the new JDXJLFM your positive choice sa Cagayan de Oro. Lord, hindi namo niya kaya kun wala ka. That is why nag-pray kami sa nga upcoming Ginoo nga 20th anniversary this August that God, you will grant wisdom, guidance, and favor in all preparations. Nag-pray man kami Ginoo sa nga galamito ni mo, sining event. Kagkabay pa nga ikaw, ginang magapakamayo sining anniversary. Palayo man naman nga ginatugyan ng 1197 DXFE, the Good News Radio sa Davao. Ang kaalam in creating online and on-demand content. Nag-pray man kami sang donors. Hearts will continue to be touched and move to give. Nag-pray man kami Ginoo sang staff that continue to give their best for the master. Nag-pray kami Ginoo. And padayon man naman nga gina-pray ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan sa Cotabato. Continually nag-pray kami for Mindanao as aftershocks are still being experienced daily in some areas. Ang protection, ang kinanglanon, ikaw mag-provide Ginoo ang community service announcement, content related to disaster preparedness. Nag-pray pa kami Ginoo sang new local donors. Pray for good health Ginoo. And also nag-pray kami for more volunteers, staff, members, and ang tagsaka family Ginoo. Ikaw man ang magapakamayo. Gina-pray man naman, Lord, sa sininga time ang 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Nag-pray kami sa mga lawas, protection, ang provision sa kada staff. Nag-pray man kami Ginoo sa protection sa properties, facilities, and equipment. Nag-pray man kami sa mga tao Ginoo sa Glan, Sarangani, who have been severely affected and isolated due to the damaged roads. And many are in urgent need of food, clean water and other basic necessities. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamayo. Nagapray kami nga labuta sila Lord, duawa sila kay ang mga families Ginoo nga nagkala damage sang ilang balay, destroyed Ginoo, and kabay pa nga subong ikaw magaprovide sang ila kinanglanon, ikaw magasugata kag ikaw magaupod. Nagapray man kami Ginoo sang first response radio FRR training for this year ang kids for Mozambique, Malawi, and the Philippines. Ikaw gid ang magapakamayo. Nagapray man kami Ginoo nga ikaw magapakamayo sa Sarangani, sa mga panimalay nga naigo Ginoo sang linog nga 7.8 magnitude. Kabay pa nga mga 76,000 Ginoong remain displaced. with the ongoing relief Ginoo nga gina-distribute, ikaw gid ang magapakamayo, and i-bless Ginoo ang tagsa ka tumuluo nga mangin prayerful kag mangin mabinatunon Ginoo sa kun ano nga nagakalatabo. Bisan pa man Ginoo ang pag-devastate Ginoo sang linog nga 7.8 magnitude. Nagapray man kami Ginoo ang former Ateneo's men's basketball coach nga si Tab Badwin has appeared before the PNP-CIGD as part of the investigation into deaths of two student athletes. Gabay pa nga, ikaw gid ang magapakamaayo, maghahatag sang kaalam, pusok ka bakod sa NBI, CIDG. Nagapray man kami Ginoo sa Middle East, Ginoo, at USA, kabisan pa ang conflict Ginoo sa Hezbollah. Gabay pa nga, subong man Ginoo ang tagsa-tagsa Ginoo ka-prevention. Ikaw gid ang magapakamaayo. Lord, kabay pa nga may mga peace talks nga matabo. Padayon gid kami Ginoo nga naga pangayo nga despite Ginoo sining war conflict, may mga magkilala matandog nga tagipusoon sa padayon man nga pagpamati nila ayhan sang broadcast through radio, media, sa internet, kabay pa nga malabot gid sa imo pulong kag makilala nila si Jesus Christ kay la Ginoo kag personal nga manugo. Si bless gid ang DYV Isman diri sa Bacolod, tanan nga nagawali, ang tanan nga nagapamati, ang amon nga country diri Ginoo sa Pilipinas. Sabta kami Lord sini amon pangamuyo, ihatag paliyog ini Lord kay gapati kami that you are listening ayon sa imo kabubuton, ayon sa imo gugma, kinapaabot namon ini. This is our prayer, kinatugyan namon in Jesus name. Amen and amen. Madamo gyud salamat abyan sa inyong pagpamati. Kag kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton sining adlaw. Ining inyo kubos nga alagad Pastor Beats diri sa Galicia Baptist Church, Ilog na Negros Occidental, nagasiling may God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.

0: thing in common. Not a common possession of houses and lands, but they have one thing in common, their soul, their minds. They have the mind to help, the heart to help. So, kabay pa kung tani, yung mga Kristuhanon, amo ini ang imo kagang akon, obsesyon sa kabuhi, that we will all the way serve the true and living God.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Karay sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, indi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: Mangaga sa aton mga pinangga at palambatig sa liwat, welcome naman sa aton programa Karay sa Kapawa sa Niaga. Mangaya padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nga ito nga gintigiluhan, living in God's salvation. No? Kaya makita natin ini sa Colossians chapter 2 verses 6 and 7. No? So, Christian life does not begin and end at salvation, but it begins there. No? So, ang munang realidad, no? Ang pagkakristuanon, ang kabuhi kristuanon, wala nagasugod kag nagauntat sa kaluwasan, kundi nagasugod ini sa kaluwasan, no? Ginasya magsiling kita kabuhi kristohanon, no? Hindi lang na isa kadlaw, isa lang kation, kundi it's a lifetime, no? So many receive Christ but still struggle to live in what they have received, no? Nga matura that we have received salvation, no? Ina siya nga matura dapat ginakabuhi natin adlaw-adlaw, hindi lang sa isa kation, kundi sa mindras buhi kita, no? Nagapadayon kita nga nagakabuhi sa Kristohanon nga pagkabuhi, no? So, the Apostle Paul, writing to the church at Colossae, exhorts believers not just to possess salvation but also to walk in it, grow in it, and abound through it. So, the Apostle Paul, writing to the church at Colossae, exhorts believers not just to possess salvation but also to walk in it, grow in it, and abound through it. So this passage is a call to live out the reality of God's salvation received daily now. So salvation is not just a past event but a present walk and continual growth in Christ, no. So mo na ang kaluwasan, no. Hindi lang niya kay past event nga tapos na, kundi it is a daily walk with Christ, no. Kaya pagi sina we grow in with him, no? Every day man. So nagligay na tunan na to, no, the pattern of salvation, silingra, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, no. Gina nagatudlo sa aton sang kung paano naton ini maangkon ang kaluwasan, no. Receiving Christ is personal. But silingon wala sang iban nga tawo nga dapat maghimo sina, kundi kita gid personally, no. Subong manluluwas sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Receiving Christ, ikadua is receiving Christ is by faith, no, and that is we receive him tungod sang aton pagtuo sa iya, pagsalig sa iya nga manluluwas sa aton niya kabuhi, no. Kag receiving Christ is submissive, no. Ang kamaturan nga hindi lang kay siya si Jesus Savior lang natong, kundi he is also Christ the Lord, no. So ginemphasize ni Paul diri ang kamaturan nga si Jesus Christ hindi lamang manluluwas naton, kundi ginuuman sang aton niya kabuhi, deserving sang aton obedience, adlaw-adlaw. Then ikaduha, not only the pattern of salvation but the practice of salvation, no. So walk ye in him, and that implies, no, to walk in him means, yeah, the Christian life must follow the same pattern as salvation. Consistent walk, no? Dapat consistent ang aton pagkabuhi, paglakat upod sa iyan. Ikaduha, not only a consistent walk but also a Christ-centered walk. Ang ikatatlo is a faith-based walk. So a consistent walk, a Christ-centered walk, and a faith-based walk, no. So muna dapat ang aton pagkabuhi, no, sa kaluwasan, no. I-practice naton adlaw-adlaw, dapat consistent ang aton pagkabuhi sa sininga kaluwasan, no. Christ-centered, kag of course faith-based man, no. Busilingon muna saling ni Paul gani sa 2 Corinthians chapter 5 dira, no. For we walk by faith and not by sight, no. So thirdly, no, pamalandungan ta man nagligad, no, the progress of salvation, not only ang pattern, ang practice, but also the progress of salvation, no. Kay nakita naton na ang mga terms nga ginagamit ni Paul diri, no, rooted in Christ, built up in Christ and established in the faith in Christ. No? So now this time, magkakadto kita sa ikaapat, no? Sa last nga part sa ng pagtuo naton sa pulong sang Ginoo. No? Ikaapat three is the product of salvation. No? Makita naton ini sa Colossians 2 verse 7. Nagambal diri, no? Rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving, no? Abounding therein with thanksgiving. So, the result of living in God's salvation is a life of overflowing with gratitude, no? So, amugin na ang kamatuuran nga gusto itudlo ni Paul diri. Kung nagakabuhi kita sa kaluwasan sang Ginoo, nagkasay sang kabuhi, nag-overflow sa sinakabuhi ang pagpasalamat sa Ginoo. No? So adlaw-adlaw, no, na experience naton ang salvation, no, or ang experience naton ang kaluwasan sang Ginoo adlaw-adlaw kag tungod sina ang pagpasalamat pabalik naton sa Ginoo. So may mga tatlo kita na mga kamatuoran nga gusto naton i-pamalandungan silingaga na nungod sa aton kaluwasan, no, or aton pagpasalamat sa Ginoo. So thanksgiving, una, it is thanksgiving is evidence of spiritual health, no? So ebidensya ni ang tagipusoon nga napunan or overflowing with gratitude or ang pagpasalamat naton sa Ginoo, no? Evidence of spiritual health, no? Amo nang realidad, no? And ang aton nga pagpasalamat ebidensya ina sang maayo nga espirituhanon nga kahimtangan, no? Ina siya nagakilala, butsilingo nagakilala sang kung ano kaayo ang Dios sa ato niya kabuhi, you know, kung paano siya nagpanghikot sa ano, ato niya kabuhi. Kaya ng mga butang nga nabinipisyuhan naton, no? Nga nagdala sa aton sang kaluwasan, nagadala sa aton sang kalipay, nagadala sa aton sang mayugid nga kahimtangan, no? So, complaining and bitterness reveal spiritual weakness, no? So, kung makita sa aton ang yung tawag naton na complaining kay bitterness, kung may mga ang reklamo lang la pare, no, tanan na kumud-kumud, no, kaya may mga bitterness aton mga tigipusoon nagapahayag ina sa ginatawag naton spiritual weakness, no, gamon ang masubugin, no, busilingon na ang gratitude sila niya, gratitude reveals spiritual maturity. So, dahil natin makita ang contrast, no, sa sining kamatuuran, ang taong pinasalamaton or taong may kapait siya tagipusoon, no, ang kapayag ina sa kamatuuran, no, ngayon niya tagipusoon, hindi tsakpo sa tubangan sa Diyos. No, spiritually weak ina siya nga tao. No. Pero ang taong pinasalamaton sa Ginoo is a spiritually mature person. Nag-acknowledge siya kung dalagko ang magagmay ng butang na nabato niya sa Ginoo labaw sa tanan sa kaluwasan, no, nga nangko niya pagi sa pagtuo sa kay Jesus Christ subong maluluwas kay Ginoo siya kabuhi, no? So muna-una ito makita diri, no? Thanksgiving is evidence of spiritual health. Ikadua, thanksgiving flows from grace-filled life, no? So so muna ang kamatuoran, no, when we understand what Christ has done, no, forgiven our sins, no, kung naintindihan naton kung anong ginimo ni Kristo Jesus, no, kung anong gindala niya sinisaton, ang pagpasalamat magatubod lang na, no, sa aton tagsa-tagsa kabuhi subong nga na-experiensyahan naton ang bugay gid sang Dios. Una gid, no, forgiveness or forgiven of our sins, no? Kung experience nato ng pagpatawad sa Ginoo, no? Ang atong mga tagipusoon nag-aawas-awas man sa pagpasalamat sa Dios, no? Kahit kung isipon talang ang atong kasalanan na linsa na tubuan na tao kita sa sining kalibutan nasa subong, hindi ta na maisipan, no? Kaya ginatungod lang gid sa dugo na Kristo Jesus kay ginula sa cross ng Kalbaryo na ang kunaton ang tuman or sa our himpit ng kabayaran, no, sang aton mga sala, no? Gini lang na forgiven of our sins, but as nga given eternal life, no? We receive eternal life man gikan sa Ginoo. So hindi lang kayo ginpatawad kita sa Diyos, no? Forgiven of our sins, but also we're given eternal life. Ginatag man sa aton sa Ginoo ang kabuhi ng walang katapusan. Tiyan mo na makita natin dira sa John 3:16. Silang yadra, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life or everlasting life now. Nga kabuhi nga walay katapusan, ginatag sang Ginoo sa tagsa-tagsa, nga nagtuo kay Kristo. No? Ikatatlo, indwelt with His Spirit. So, ang kabuhi sa isa katawo, ang lawas sa isa katawo, no? Nga nagtuo sa kay Jesus Christ, so, manluluwas kay Ginoo sa inyong kabuhi, ang balaan ng Espiritu nagapuyo sa iya. Kag isa ina sa mga butang naangkon naton gikan sa Dios, bugay ginhatag sa Dios sa aton. Ang Holy Spirit mismo nga nagapuyo sa aton ang kabuhi ng walay katapusan kag ang pagkapatawaran sa aton mga sala. So tungod sina kung tanaw naton diri, no, ang pagpasalamat, no, kung naintindihan gid naton kung anong ginhimo ni Jesus Christ sa cross ang Kalbaryo, ang aton nga tagipusoo ng aton nga kabuhi mag-tubod dira, no, magabaha, no, kung ano pang matawag naton ang pagpasalamat, no, munang kamatuoran diri, no. So thanksgiving flows from a grace-filled life, no. So ikatatlo, thanksgiving must abound daily, no. So not just occasionally, no, we give thanks, but overflowing continual gratitude, no. Kaya mo nang kamatuoran pagid nga aton makita diri nga ang Ginoo sa tion nga gituuhan aton siya ginsaligan sa aton nga kabuhi, subong manluluwas kay Ginoo sa aton nga kabuhi, why siya nagapaslaw adlaw-adlaw ang iyang bugay kay kaluoy nagapadayon sa aton mga kabuhi, kag ang iya deliverance, no, ginahilwaya kita sa gahom sang sala, sa gahom sang yawa, no, kag tungod sina ang aton pagpasalamat adlaw-adlaw man, no? So kung tanong naton, no, muna sa niya, not occasional but overflowing and continual gratitude, no, nagaawas-awas kay nagapadayon nga pagpasalamat, no, kagamo nang realidad sa aton nga kabuhi kung kita nagkabuhi sa kaluwasan sa Ginoo, no, adlaw-adlaw ang pagpasalamat mahatagin naton sa Dios, no? So muna ang resulta sa kabuhi, no, nga naga asa nga nagbaton sang kaluwasan sang Dios, no? Kung tanaw naton sa linya, if your Christian life lacks joy, check your gratitude, no? A thankful heart keeps you mindful of God's grace, no? So mga realidad, no, kung nang aton mga tagipusoon, no, hindi kita nangin mapinasalamaton sa Dios, then aton gid iusisaon ang aton tagipusoon kung matutuod gid kita nga naka-experience or nakabaton sa kaluwasan sa Ginoo sa mga pagpatawad niya, no, pagimuno sa aton sa mga kinanlano naton sa pituhanon, naglabaw sa bisan pa man, no, ang mga promesa sa Ginoo nga natuman ginhimo niya, no, ginpatigayon niya sa aton mga kabuhi, no? So to live in God's salvation is to follow the pattern of how you receive Christ, no? By faith and surrender, no? Mugi na yung una, no? Ang pagkabuhi sa kaluwasan ng Diyos nagasugod sa pagsunod sa pattern, no? Ang again, ladlad sa Ginoo sa iyang mga pulong. Kagamuna ang pagbaton ginuna sa kay Jesus Christ sa aton niya kabuhi, subong maluluwas kay Ginoo sa aton niya kabuhi. Sa diin, siya nga aton niya ginaluwa sa ligan sa aton niya kaluwasan, kag ginasimba kag ginaalagad man sa aton niya tagsa-tagsa kakabuhi, no? Ikadua, no, not only pattern of how we receive Christ, basta nga practice a daily walk in Him, no? So now, ang pagkabuhi, adlaw-adlaw sa iya, no, sa kay Kristo. Ang pagsalig sa iya, ang pagtuman sa iya kabubuton, ang pagkabuhi para sa iya, no? Adlaw-adlaw man, no? Ketatlo, progress in spiritual growth, that is rooted, built up, and established, no? So mga agricultural kag engineer or architectural terms, no, ginagamit sa ni poultry to describe, no, kung ano ang progress, no, sa growth nato, no, sa pagkabuhi Kristuanon pagkabuhi sa kaluwasan sa Ginoo, no? Kaya ikapat na, no? Produce a thankful life that overflows with gratitude, no? So muna ang bunga sina, no? Ang resulta, ang konsekwensya, ang kabuhi nga napunan or naga overflow, no, sa pagpasalamat sa Ginoo, no? So salvation is not just something you have but something you are called to live in every day, no? So muna ang realidad, no, ang kabuhi, ang kaluwasan hindi lang butang nga aton angkon kundi butang man nga aton dapat igakabuhi adlaw-adlaw upod sa Ginoo, no? Gani abiyan, no, kung naari ka sining aga kiniga pamati ikaw sa sining broadcast, pamlandungi ang mga kamatuoran aton na pamlandung na tun-an. Kaya kilala si Jesus Christ ay mukabuhi, matuna siya subong maluluwas kay Ginoo si mukabuhi, subong ginasaligan nimo nga siya imo maluluwas, no, siya ginakilala mo nga siya napatay sa cross sa pagbayad sa tanan-tanan mo nga sala, tanan-tanan in sense nga wala siya maski isang ginbilin, no, kag tungod sina, no, siya man ang Ginoo nga imo simbahon alagaron padunggan si imo kabuhi, tumanon sa imo kabuhi, no, saligan sa imo kabuhi adlaw-adlaw, no, sa sina ang tanan nga promesa sang Ginoo, ang kaluwasan, kapatawaran sang imo sala, ang kabuhi nga walay katapusan bisan man ang gahom nga pagkatawagon ng anak sang Dios na manginimo sa sining aga, no. So batuna siya sa imo kabuhi, subong manluluwas kay Ginoo sa imo kabuhi. Sa liwat, masana gabos tamlag kung si Kristo aton iwag ining kari sa kapawak inyo kubos nga lagad, Pastor Frank Tingso ng Gasiling, mandamong inyo salamat sa pagpamati kay may aga sa inyong tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Isa gid ka malipayon nga adlaw sa inyo kag sa imo abyan sa mapisan gid ikaw nga nagasunod sini nga aton programa ang Hour of Hope. Sa gyapon pastor sang Hinobaan Baptist Church si Daniel Salcedo ang inyong managwali. Of course kaupod naton mga friends, brothers and sisters naton padayon nga nagapray kag nagasupport sini nga programa. Sa liwat gagdagid kita sa inyo. May mga questions kamo? May mga prayer request? Palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat kami liwat nga imong mga pulong mabuksan naman namon, kung mabuksan namon nga may free course sa amon nga pagtuon sa sining adlaw. Kagkabalo kami Ginoo nga ining mga pulong magapanghikot nga sa pagsabdong, magapanghikot nga sa pagpalig-on. May pagtuytoy kag bisan pa encouragement sa amon mga kinabuhi. Kag bisan pa man Ginoo ang isa sang akon mga concern, mga amigo namon nga nagapamati kag way pagid kabaton kay Jesus, wala pagid siya ka-surrender sang iyang kaugalingon sa imo. Kabay pa ini nga mga pulong gamiton mo imo ini nga magapanghikot sang pinasahi kag magadala sang paginulusol, kag pagbukas sinang kasing-kasing sang amon abyan, kag magsiling siya sa imo Lord, luwasa ako, ginabaton ko ikaw nga akon Ginoo kag manunubos. Kabay pa amay nga ina matigayon gid pagi sa ministry sining pagwali sang pulong mo. Gapray kami sa gihapon sang pag-ayo mo sa may mga baratian, sa pagsugata mo sa mga kinanglanon sang amon mga utod. Kag bisan pang maghimo desisyon sa sining mga inadlaw, kaalam kag pagtuytoy sa imo. Kusog sa amon hilikuton, pagtipig sa amon dalanon. Nagatugyan kami sini in Jesus name. Amen. Well utod, padayon kita diri nga magatandog sang 1 Samuel chapter 19. Kadaga hisgot kita balasang realidad sang kabudlayan, pagtilaw, paghingabot, negatibo nga mga bagay sa aton kinabuhi nga Kristiyano. I'll be reading. Siling sang pulong sa verse 9, 1 Samuel 19. One day when Saul was sitting at home with spear in hand, the tormenting spirit from the Lord suddenly came upon him again, and David played his harp. Saul hurled his spear at David, but David dodged out of the way, and leaving the spear stuck in the wall, he fled and escaped into the night. Then Saul sent troops to watch David's house. They were told to kill David when he came out the next morning. But Michal, David's wife, warned him, "If you don't escape tonight, you will be dead by morning." Utod, puwerte nga sitwasyon. Now, nagasigahom ako kay siling sang pulong as David played his harp. Dito ni bala makita ang gahom sang ginasiling naton Christian music. Ti ang panulay may ara man siya kaugalingon nga ambahanon niya mo. Kag sa tinion nga magalambot ining malain kag nagasakit nga espiritu sa kay King Saul, nagaplay si David sang iyang harp kag nagapalagyo ining demonyo nga nagasakit sa iya. Na may nagpamangkot sa aton niya pastor ang Ginoo gina nagpadalada sa iya. Nawala abyan. Kundi ang pinaka point diri, gina-assert lang diri sang writer sining 1 Samuel ang sovereignty sang Ginoo. Nga sa diin, tanan nga mga bagay kagitabo sa aton kabuhi, kabalo na siya kag ara da ang iya nga pagkagamahanan. Hindi pala. Dako ang posibilidad nga mismo si King Saul nagbatyag sang grabe nga kaimon o kon kahisa, kapait sang yakasing-kasing kag naghantop gid sa pagpatay kay David. Nakita naman naton nga ginhabuya naman sang bangkaw samtang nagatukar si David sang iyang harp. Kag tungod sinang panghuna-huna ni King Saul adlaw kagabi nga purti nagidya kalain sang yabalatsyagon sa kay David kag intention sa pagpatay, gidapuan na siya sang demonyo. Demonyo nga nagtorment sang iya pangunahuna, naggawat sang kalinong sa iya, kag nagbutang sang kaakig kag pagpatay sa iya tagipusoon. Amo na abyan, tigintugutan na lang sang Ginoo. Abalo ka mo, kita sa aton kinabuhi abyan, ikaw nga nagapamati abi.
Kung padayon kita nga magapatigas ang aton kasing-kasing, padayon kita nga magasirado sa aton nga tagipusoon, ngini naton batunon si Ginoong Jesus, nga isikway naton siya. Sa dugayan mga uton, masing nalang Ginoo sa imo, tugutan ko nalang nga magtiga ang imo, tagipusoon, kag magsirado ang imo panghuna-huna. Ang isa sa ngakon nga tao din nga madumduman sa Bible, amo si Pharaoh eh. Nya gin-raise ko ikaw para ipakita ang akon gahom. Kag tungod man sa katigas ang iya kasing-kasing mga utod, amo tong naabtan siya sang grabe nga mga kalamidad lakip ng mga Egyptians. Now sa madamo nga mga bisis, mabasa natin dira, "And the Lord hardened the heart of Pharaoh." Patuloy sa akon nga pagpanalaw sa siniamo ini. Hindi nga ang ginuugid niya nga personal nga nangamot para nga magtigay at agipusoon. Samtang nag-aalugay si Moises kag subong man si Aaron nga pagwaon ang mga Israelites, ginpatigaan niya ang iatagipusoon. Kag ang Ginoo naghatag na malang sang kansad kanang sining, "O sige, yes, patigahon tan lang imo tagipusoon." Pero siya mismo sa iya kabubuton, sa iya kaugalingon nga pagpaminsar, nagdesisyon siya nga patigahon ang akon tagipusoon sa Ginoo, sradan ini, hindi ko mamati sa pulong sa Ginoo, hindi ako magpati sa iyang mga milagro sa akon kinabuhi, tiyamutong natabo sa iya kalalatan. Uwabyan sa tapos si David makaplagyo, pati pulit siya sa ila kanagsili ang asawa niya nya, kundi ka malagyo sininggab eh, mapatay ka. O mga utod, ang kabudlayan, kamatuuran inis ang kinabuhi, bisan pa sa aton nga mga tumuloo. Amen. Kung ipanginwala tani karon, kamagpati kita karon sang madamo nga siling sa mga tao, nga kung mag-Christian na kita, nga kung magtuo na kita kay Ginoong Jesus, kung mag-alaga na kita sa kay Ginoong Jesus, hayahaya ang tanan, ginapatalang talang aton ko galingon. Matiin nyo bala? 2 Timothy chapter 3 verse 12. Markahin nyo da sa inyo mga Biblia. "Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Ita mo na mga utod. Di kun imo ni siya bliskaron, karon, kun imo ni siya batuan, nagadaya ikaw sa imo kaugalingon. Tanawan nyo ribala. Nya kinabuhi ka sang Diyos nun para kay Kristo Isos, nya matiin nyo. Magaantos ka sang paghingabot. Hardships, a reality of life, bisan pa sa aton nga mga mahinadlukon sa Ginoo. Amen. Ang sunod na akong diri pagid nga maobserbaran eh, ang tsansa sa pagpalig-on sang aton pagtuo, gina-provide man sa mga pagtilaw kag kabudlayan kag kapipitan sining aton kinabuhi sa pag-alaga. Amo ni abyan, matiin nyo, Salmo 59 versikulo 9, "Because of His strength will I wait upon Thee, for God is my defense." Verse 11, Psalm 59, "O Lord, our shield." Verse 17, "My strength, God of my mercy." You see, paano ininamit lang kag nasulat ni David? Man-experience niya, naagyan niya, nga sang ginhingabot siya ni King Saul, nga sang gintuyo siya nga patyon, kag kun ano pa nga malain nga mga butang nga himuon sa yasining hari nga si King Saul, mga utod, siling niya, "Ang Ginoo akon kusog, mahulat ko sa iya, siya magapanalipod sa aton." Kun inyo madumduman, nahambal naton sa nagligad, nga bintras tanto wala pa matapos ang misyon sang Ginoo nga ipahimo sa imo sa sining kalibutan, tipigan niya ka, kag tagaan niya ka sang ikasangkol nga ma-perform nimo ina nga mga misyon sa kinabuhi kag sa pag-alagad. Amen. Ti amo ina, indi ta pag i-despise ang mga kabudlayan nga nagalambot sa aton, indi kita magumod ukon magbitter para sa Ginoo sa mga pagtilaw o kung sirkumstansya nga negatibo nga nagalambot sa aton. Kabiga inaabyan, Kristohanon, nga tsansa nga mapalig-on mo ang imo pagtuo, mapatubo mo ang imo pagtuo, magasangkad ang imo hibalo sa Diyos. Kag sa tapos ni magadala ka pagpakamaayos sa madamo nga mga tao. Amen. Ari pagidiri, sunod paginakon nga obserbasyon.
sa aton bugos nga pagsalig sa Ginoo, ang aton kabudlayan sa kinabuhi matapos gin man eh. Amo na ang isa sang akon matalupang danabyan. Hindi kita magpaminsar na sa mabudlay nato nga kahimtangan, ginsikway na kita kaginabandon sang Ginoo. Hindi bala? Basahon akon sa inyo ang Santiago Kapitulo 5, versikulo 11. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Amen. Kita tani mga utod. Grabe nga pag-antos to ni Job sa Old Testament, hindi bala? Nadula niya ang iya pagkabutang. Nadula niya ang iya mga kabataan. Nadula niyang simpatiya sang iyang asawa. Nadula niya ang iya ikaayong lawas. Amo tong kapait-pait nga sitwasyon sa iya, ang suggestion sang iya asawa, hindi siya kabatas magtulok sa yabana nga puro na lang ginto iya sang hubag halin sa limpuduhan sa iya ulo pakantos dapa-dapa. Nagsiling siya, buyayawa na lang ang Diyos kag magpakamatay. Anyway, mga utod, kita nakabalo nga sang natapos na ang mga pagtilaw sa kinabuhi ni Job, gindobli sang Ginoo ang iya propiedad, nagbalik ang iya panimalay, nangin malipayon sila kag subong man napakamaayo iban nga mga tao, bisan pa ikaw kag ako subong. Ano ina ang ato nahabaluan? And have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. So butsi nga noon utod, sa bugos kita nga nagtugyan sang aton tanan sa Ginoo, nagsalig kag nagpledge nga mag-alagad, nagsalig nga sa diin mangintampad sa iya, tubtob kamatayon, ginapaagi kita sang Ginoo kun kaisa sa madulom nga malagyan, mga bato-batuhon, may mga tunok, may mga kabudlayan o kun pagtilaw sa aton, apang magaligad ini sila. Amen. Tiyan mo na, matutom gid ang Ginoo. May tinion sang pagpaumpaw. Amo na abyan, ang Ginoo mapinalanggaon, maluluyon sa Gyapon. Amo na, ang natun-an ni Job, amo na ang natun-an ni David, nga nangin King David sa ulihi. Amen. So tipila man katuig nga propalagyo niya sa kay King Saul, and then suddenly ang Ginoo nagbayaw sa iya. Pito katuig nga naghari siya sa lain nga lugar kag subong man 33 gid kamalawig nga tuig nga naghari siya sa Jerusalem. O ang iya kinabuhi nagdala sang paghimaya sa Ginoo, plakabilog mga salmo nga iya ginsulat kag subong man kabantugan sa ngalan sang Dios nga siya nagaluwas indi sa kadamuon sang soldado kundi tungod sa iya gamhanan nga ngalan, sa iya balaan nga ngalan kag sa iya maluluyon nga kinaiya. Abiyan mo nang akon lang hangkat sa imo sa ligi bala ini nga Dios paagi kay Ginoo Jesus. Establish ka sang relasyon sa iya. Lakat ka sa pangamuyo kag sa pagtuon sa iyong mga pulong adlaw-adlaw malapit sa iya. And I guarantee you, siling sang pulong, pakamayohon niya ikaw. Amen. Well, tiniuna sa pagpaalam, kag sa liwat na gapamati, gini kaobyan sa Hour of Hope, upod niyo sa gihapon ang manugwali, pastor sa Hinabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Nagapaalam, kabay pa ang Ginoo, magapakamaayo sa aton tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ngayong aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas! Mga kabiyanan, Wednesday morning and still rainy morning, mga kabiyanan. Perti ka mainulanon, nga adlaw, no? Doha na ka-adlaw, mga kabiyanan, kagadamo ng mga LGUs. Ha? Nga nag-suspend sa ilang klase subong. So, check nyo ang inyong mga kabataan. Kaya, basi masiling sila, may klase kami, ma! Suspended ng iban nga, halin kagapon pang iban gani. Pero, i-check nyo subong inyong mga kabataan. Kaya basi masiling sila, may klase, ma! Natagaay kami balon. Kaya, wala klase, kilabanan mga kami na. I-check nyo, gid. Kaya, kapin pa subong, damo daan style ng mga pamatanon subong, no? No. Damo style. And if you can see our topic, we are going to talk about juvenile violence and drugs, mga kabiyanan. Violence bala? Ang ginatukar-tukar ba? Ting! Eh, di lang nagali. Violin nagali. Okay, isa sa mga dako ng problema, subong, mga kabiyanan. Ining nagahimo sang krimen, kag nagapayuhot sang droga subong, nagapahubin nga pahubin mga binan. Anong naklatabo sa pungsod Pilipinas man? Is it the effect of the law nga ara sa aton subong? Epekto bala ni ayhan sa development sa kalibutan? Epekto bala ni ayhan sa social media? Kay kinamo mga binan, ha? Last Monday, ito natabo na Tiruhanay sa Tacloban, grabe. Kag according to the latest update mga minan, apat na ang patay. May nalagas pagid isa pagid kababayi. So chilling siyang mga nagalantaw kag nagasunod siyang inang kaso. Nga puro babae ang ginpatay man. Ano man may insecurity sa siya kaugalingon. Ang napatay tatlo ka babae kag isa ka lalaki. May insecurity siguro sa iya kagulingon. Kag ang nagpaniro mga kabiyanan, kag ang nakapatay sa tandan, ang 14 anyos. Ang 15 anyos to, nga dako lawas to, 15 anyos patugali. Abi ko gani, dako na to blaho. Abi ko gani, basi bala upod yung bala nga security guard, bala kung ano blaho. Kaya ang buhok niya daan, daw pang army cut bala, daw pang anong buhok bala si security guard bala. 15 anyos pa tugali. 15 anyos pa lang tugali. Kaisa lang sa nakapalupok sa iyang revolver. Pero ang tong 14 anyos mabinan siya, gito nagpalupok tanan. Ang may bayo itong KMDFM. So, intindihon din eh, kung nga aamuning kaklatabo subong sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, so sa bilog ng kalibutan, ang trend sang krimen, nagahubin nga aman anong ara. But then, sa maulanon nga aga mga kabiyanan, i-ready niyo mga kape. Ako may ready mo din nga kape. Kay katugnaw gidi. sa aton mga estudyante, wala klase, no? Dari sa Bacolod, halin sa kinder, pagkadto sa senior high school. Pero college, ha? College na kamuya. College na kamuya. Basta magtungtong ka na gana sa college, waterproof ka na. Magtungtong ka na gana sa college, wala na nalabot ang... hindi ka na... Kung sa Tagalog ba, hindi ka na kasali sa mga walang pasok. Pagtungtong mo college, waterproof ka na, weatherproof ka na. Mainit man na da, maulan man na da. Klase. No? Pero kung may binagyo ya, nga may risgo na sa kabuhit, eh, siyempre wala klase. Pero mga mula ni, ulan-ulan lang eh. Mga college ya, klase mo ya. Pero ang mga high school ya, no? Senior high school, pagkanto sa kinder, sa Bacolod, lagi dia klase. Wala klase. Be, chiko na ito, nga basi sala aton nga informasyon marahaw. Kiganto ni Mayor Greg mga kabiyanan. So kung wala ka ubra subong adlaw, ati relax lang.
Pero kung may ubra mga kabiyanan, aray, chakto gid. Pursuant to Executive Order Number 45. One hour ago, ah, this is one hour ago. Classes in kindergarten to senior high school in both public and private schools in Bacolod City are suspended today. Subong adlaw, 24, San Juan. No? Siling nila, amugali nga perti inulan. Amugali nga perti ang tudos ang ulan kay San Juan, gali. No, subong yan, hindi nang kinanglan magbinasa-basa kay basa na tanan. Kagabay pa lang, basa na kang kadaman eh. So this is upon the recommendation of the Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office or DRRMO due to inclement weather conditions brought about by southwest monsoon or commonly known as Hay Bay Gate. Habagat mga kabiyanan. Amo ni ang natabo bi may bagyo ta nagligad. It was a super typhoon mga kabiyanan. Ha? Nahimo gid nga super typhoon pero mga kabiyanan, wala siya nagtupa sa duta. Ha? Nagtihog-tihog lang siya sa Pacific Ocean, nagsulod siya sa par. So, nagwa lang man siya. No? Wala gid siya nakatupa sa duta, mga kabiyanan. Managani, silito may super typhoon, pero wala may signal sa aton. No? May, siguro signal number one sa Luzon area, pero dari sa aton, daw wala kita masyado na tagaan siyang pagsapak sa mga signal number 1, 2, 3, 4, 5. Hmm? Pero super typhoon to ya. Ha? Pero wala nagtupa. Ang natabo, no, nga may ara, mga ulan, nga ara nagapundo sa West Philippine Sea, mga biyanan. Tungod kay habagat, southwest monsoon. Okay? So, southwest, mga kabiyanan. Ha? To, dira sa may, West Philippine Sea. No? So, natabo, tungod kay ang bagyo, ari di sa may Pacific Ocean, ginsuyop niya, ginhigop niya, mga biyanan. No? Suno ni siyang pag-asa sa report nila sa nagligad. Sili-sili na, obra-obra naman si Jigoyo sa kanyang analysis. So, ginigop ko naman yan ang ulan. Siyempre kay gatihog na, di ba lang magyo? Oh, gatihog na. So, nahigop ang ulan pagkadto di drigid gagi sa aton sa Palawan, sa Negros, sa so Western Visayas, drigid gagi pagkadto sa babaw. Oh, pagkadto babaw, Isabela, sa to Luzon na. Ha? Kadto sa Luzon, tema na subong nga perti ang inulan. Okay? Perti ang inulan. So, as indicated in the regional weather forecast of the DOST Pag-asa issued at 5 a.m. Amo ni mabiyan na. Schools are encouraged to shift to modular distance learning performance tasks and projects, no, to ensure that learning competencies are met. Manangambal ni Mayor Greg mga kabiyanan. So, but silingon mga kabiyanan, wala klase, pero may mga PT, okay? May mga projects mga kabiyanan. So, suspended, ha? Kinder to senior high school, college, ya. Di ba, alam nga ba, ya? Alas City 11 na mga biyanan, no? At isang mga padayon, mamati kita na isang isang kambahan. Hindi mo lang katimulin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas. Okay, binan, alas 7:17. Binan, kagkun ka mo, nagsunod ka mo sa aton nga NBA. Ha? Kung mahilig ka mo sa NBA, pareho ni partner Bonard, kag ni kag ako. Ha? Isa sa mga mainit-init nga balita sa buong mga biyanan, ha? Sa NBA world, kag sa mga basketball fans, ining trade nga natabo kay Giannis Antetokounmpo, ha? Nga gin-trade siya sa Miami Heat from Milwaukee Bucks. Init-init kaayo ni mga biyanan kay nagligad. Ha? Nagligad pa rin siya ginapangaloyagan sa damo ng mga teams. Oh, ginpangaloyagan siya sa Golden State, ginpangaloyagan siya sa Boston Celtics, ginpangaloyagan. Damo nagapangaloyag siya. Ang nakadaog mga kamyanan, ang Miami Heat gid. Ha? At the same time, not so bigger news, si Randall, gin-trade man sa Brooklyn Nets. Or sa Brooklyn Nets sa subong. So, na New Jersey Nets na eh. So, muna kamyanan ha. Ang sa sportsman nga nagkakalatabo sa pong. Oh. So, but then, the biggest problem sa pungsod Pilipinas, ining mga pamatanon ba lang agahubin ang paghimo sang krimen. Siling ni Pastor Nyeri. Good morning. Oh, good morning kay Pastor Nyeri kag sa bilog nga FCCC family. No? Yeah, the sad truth is not the juvenile law, but the lack of discipline at home. Yes. Amo gini mga biyanan, mauna gid sa sulod balay kag panimala. Yes, very true gid Pastor Nyeri. Ako I'm a product of a disciplinarian father, no? Arya, ang bata gani nga gid disiplina, gatinunto pa. How much more ang mga wala na disiplina? Ako na disiplina gid man kuhalin sa pagkagamay pero nagabot man sa kuntion nga nagtinunto man ko. Okay? How much more ang mga bata nga wala na disiplina, no? Kag silig ni Pastor Nyeri, ang pagtudlo sang good moral and right conduct, GMRC, no? GMRC, tsakto ni, dapat pangunahan gid sang mga ginikanan. Base gintudloan gamit pusil ang bata, load and reload, nga nakapalupok siya 40, no? Tsakto, no? 40, 40 ka mga basiyo mga biyanan. No? Isa to ang sa revolver. Isa sa mga nagpalupok ka. Isa lang nakapalupok ang revolver. Naka-reload pa siya. Oh. Pero wala gintudlo sa iya ang disiplina, respeto, kagpaghigugma sa iya isig ka pariho. Lord help us and our children. Oh. Salamat gid Pastor Nyeri sa imong mga sa imong input. Insakto ni mga biyanan, ha? Insakto ni isang ining komentaryo ngayon. In fact, may mga pictures mga biyanan nagwa. Ga-training ni sila eh. Ga-training ni sila. Ining 14 anyos, ka-15 anyos. Ginatudloan ni sila sang pagpalupok. Kay isa pa, ang tiya sining 14 anyos mga biyanan, police, at the same time, abogada. Kag isa sa mga outstanding nga mga police sa Region 8. No? Eastern Visayas mga kabiyanan. Isa sa mga outstanding ang mga police sa Region 8. So hindi pa sa basta mga kabiyanan, ha? And tungod guro kay police yati naka syempre may picture sila nga nakasukbit sa ganisang armas. But silingon harin sila guro sa isa ka firing range or kabalo gid magpalupok sang pusila. Ha? No. Kabalo mag load, mag reload. Ako yan nabalaan ko lang i-load gag ang reload ang kutsara lang eh. Kutsara lang nabalaan ko. Pag load yung kutsara, ha? Ihungit, doon reload na yun. Pero sino yung mga biyanan, yung bata ni? Actually, duwa sila. Ining 15 anyos, amuman. Ha? May mga pictures, may mga videos na nagagawa nga gauyat sa gani AR. No? Nagkabalo siya magpalupok. Kalabalogin sila yung magpalupok, mga biyanan. May mga background sila siyang training, siyang pusel. Mula na galing, basi yung tudloan siya nga muna, pero wala na tudloan, bala, sakto yung inambal ni Pastor Nyeri. Oh. Disiplina, respeto, ah? Nga ang kabuhi isang tao, bala, importante na, no, hindi basta-basta mag-amuto. Tudloan ka gid eh. Ah? Pareho na bala kung matuon ka martial arts. Isa sa mga prinsipyo nga i-inculcate sa'yo mo, kung mag-intra ka sa martial arts. Ngayon, di mo na yung paggamiton. Ining imo nga natunaan about the martial arts, sang paglapak sang imok, isig ka pareho. Isig ka tao. Gamiton mo ni in cases nga kung maital-ital ka blaw. Okay? So, amo ni ang self-defense or defend yourself. So, amo ni mga biyanan ha. Siling ni Ma'am Jeneline Raycourt. Mayang gabi na, ma'am. Pastor, I think isa man sa factor is wala na respeto sa panggobyerno. Tanan na natamaan sa freedom tungod man sa upgrade nga teknolohiya, kaga mga bagong siling karapatan sa kabataan. Kita mo subong disiplinahon mo lang, DSWD ka dayon. Kabalo sila sing ila rights. Pati atong mga shooter, kabalo, gani sila. Yes, isa pag ginay mga biyanan ha. Isa pag ginay. It boils down to respect. It boils down to respect. No? Kabalo sila sa lagi. Itong duha to ka nagpaniro to, 14 ka 15 anyos. Kabalo sila sa lagi. No? Kabalo sila gani nga. Ang ilahulugan, juvenile. No? Ilahulugan, na ma illegal position. Makasuhan sila. Actually, ginapreparahan sila subong mga miyanan sa PNP. Sa multiple counts of murder. Galing kay, suno sa layi mga miyanan, 14, ha? 15, below 15 mga miyanan, di wala gidi. Ha? So, ang madagukan sini, ang 15 anyos, nga kaisa lang nagpalupok. Ang tanan to sang nakapatay mga miyanan, ang 14 anyos. Paano ni karon mahulog ni sa 15 anyos? Accessory, accomplice to the crime. Daw mo ning hulugan niya, guro. No? Kay sila gaplano, sila nag-execute eh. The crime of one is the crime of all. Daw kumbaga, daw mo nablao. one for all mga biyanan. No? So, amo nang ginatunan subong sa PNP kung paano nila ni ipataw ining ng mga problema sini, yung ini mga kaso sini. Kagdamo subong gabi na tikos kay Kiko Pangilinan. Damo gabi tikos gagwa ng mga video ni President Duterte sa una, gagin pa tikos si Kiko Pangilinan. Damo naggawa ng mga videos mga ano about Kiko Pangilinan. Kay nga ako no ginamuning nga ginamo to. Ha? Maten mga biyanan, insakto itong ginambali Pastor Nyering. Biskan, ano man ang alay, mga kabiyanan, kung sa panimalay ka, no? the basic foothold of our society, no? Ang basic nga unit sa itong society, mga biyanan, ang panimalay. Ha? Hindi ka mag-function sa susyudad kung wala ka natudluan sa panimalay. Okay? So, insakto ni eh. Insakto gining komentaryo ngayon eh. Ha? Tiyan mo lang nagaling ang problema kay iti sako tatanan eh. Sako tatanan, wala na tation nga magtudlo sa aton mga kabataan. So, anyway, good morning again kay Sir Bibot. Palakpakan nato si Sir Bibot. Aton nga first honor sa Sininga. Good morning, Sir. Kamusta da? Kamusta? Kamusta ang Granville? Dumidyo tugnaw da, guro ay. Kagabi, ambot, ano to natabo kagabi? Dira sa may isoms for. Tuparay lang ng isoms ka Granville eh. May nagapanimaho, sunog. So, ambot ko may nasunog kagabi, ha? Wala mo kung may nabatian nga, Serena. Nagwagi ko kagabi mong, pero gainulan man. Kaya gapanimaho, sunog. Dasun, grabe ang aso sa palibot sa Isoms 4. Ang ara na kami bisa punta sa Isoms 4. Tupad na namon, pader na. Dasun, Granville na dayon. Kundi ito ay han, may sunog kagabi man. No, basi may gin... Nag-aso kagabi. Buta, kamusta ka madra, Sir Bibot? Ano, basi may balita kasang natabo kagabi. Nagguagi ko, abin ko sa likod balay namon. Ngayon ang preparado. Kasi magkibot ka lang, biskan inulan, blab. Kibot ka lang, gakarab-karab, nagalay mong likod, blab. Oh. Sir Jan, huatas mayong aga. Kay Sir Jules, good morning, sir. Maayon lang ang pagbiyahe sa mga adlaw. Pero daw, jutay, guru. Abot akong damo pa sa hero. Subong, di lang ko kapakot kung anong dilagay. Pero ulan eh. Subot siling kung damo na nagkapangita. Subong sang masakyan nga hindi sila mabasa. So, maailan lang ang pagbiyahe, sir. Kaga, mayang aga sa bilog nga Davida Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon family. Sa mga biyana, si City Prince, kasabay po sa Center Church. Good morning. Siling ni Sir Bibot, wala kami klase. O, ayun na, pauway lang daw, sir. Ah. Kapi-kapi lang, anay. Ah. Kapi-kapi lang kag kulukao lang sa pandisal gamay. Kami na ba sa Pilipino, kami yanan, kapi ginaya kag pandisal, kapin pa kun init. Amin, kapin pa kun bugnaw, tugnaw ang panahon. Init ginaya kapi, pero may kilala ko mabiyanan. Kan ano katugnaw sa panahon? Ice coffee, gidya. No? Shout out sa ako na sawa. Bisken ano katugnaw sa panahon, ice coffee gidya. Ha? Bisken ano na nga oras, oh, gabim na, aga man na, kagahon man na, ice coffee. No? Amo nang hambala ko sa sayo sa buntag, ice coffee. Ako man nagyapo gatimpla. Oh, may amugin na yung mga tao, no? Pero basta Pilipino kaya, kung karaan ka lang nga Pilipino, blaw. Oh, basta tugnaw sa timprano sa aga, kapig na yan nga mainit-init kag pandisal. No? Or ang sa una, ang tiganab lang nga Ramona. No? Ambot kong kakao lang sa Cebuano, wala namong Ramona. Ang basta tiganab sa nga daw tinapay nga daw cookies, blaw. Gusto ng pagsausaw mo na sa kapi, gahomok na siya. Masiling na dayon ang nagasausaw sa kapi. Ikot na dayon si Fernando Po Jr. Walang matigas sa tinapay sa mainit na kape. Ha? Pag sausaw na sa kape, sampat na dayon. Ha? Dumduman mo na dayon yung mga pagkahubin, ang tiyon sa mga lolo, dumduman mo na tanan. Nanay Virgie Salgado, Nay, good morning, Nay. Kumusta, Nay? The long time no see na ta. Kay Ma'am Wela Familiar, mayong aga. Kay Ma'am Lucila Junto, good morning, good morning. And kay Sir Ricky Olimpo sa 19th floor, Marco Polo, Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila. May aga na rin, sir. Kamay pang okay, gidra. Kay Ma'am Elizabeth Himoto sa Tanay Rizal, kamusta ka mo? Teresa Gli, ha? Teresa Rizal, kamusta, kamusta? Ha? Kamusta ka mo, dira? Kagkabay nga okay, kamudra, subong. Kay Sir Geoffrey Sanggumay Civiliano Dos, mayong aga. Ma'am Edim ni Galon, good morning. Kay Sir Robert Isulgon, mayong aga. Maulanon nga aga sa tanan. O, pati sa Iloilo, maulanon. Mayong aga dala sa inyo, tanan. Kay Ma'am Elena Garpa, good morning. Agabang kalan, wala man klase, subong ako mga lana. So, check nyo gina inyong mga kabataan kung ano ang ilang sitwasyon, subong. Kung may klase sila, kung wala. Kaya ba, si Bala pa eskulahon nyo, so, tagaan nyo balon. Wala gali klase. Ma'am Melanie Aison, mayong aga. Kay Ma'am Salvacion Langga, good morning, gid. Kay Sir Diosdado Flores, mayong aga. Mayong aga. Kag sila niya, damol di ulan sa Kanduni. Dura sa Kanduni, medyo trutugnaw, gid. Oh, kay Sir Alberto Norbing Loreno, mayong aga. Anyway, mga biyanan, doon sa magbanayon, ha, mamati kita na sa atun nga weather update. Ara sa piyakalin niya si Sir Dave Quahaw, no, sa PDRRMO. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
2: Yes, Pastor. Good morning sa imo, Pastor. Pasinsyagid kayo nag-report mo ko sa piyak doon alang-alang ko sabat sa imo.
1: Wala problema, wala problema. Imo,
2: Pastor, mayong aga. Sa liwat, subong man sa tanang tagpalamati sa Sining Estasyon. Yaring atun lakat sa panahon, Hunyo 24 tuig 2026. By the way, happy fiesta gali no kay San Juan subong sa mga taga Kilid Baybay. So yaring atun lakat sang panahon, issued sang alas 5 sang aga no ang bagyo nga si Francesco naga-continue nga naga-weekend siya no while moving northward over the Philippine Sea. So ang iyang location subong Pastor si Bagyo Francisco. Ang iyang location is 275 kilometers east of Basco, Batanes. Kag ini siya may coordinates nga 20.3 degrees north and 124.6 degrees east. Moving ni siya sa northward sa kada sigon sang 10 kilometro per hora. Ang bagyong si Francisco may kabaskugon sang 155 kilometro per hora malapit sa sentro kag may pagmadlo sang 190 kilometro per hora. Ini siya subong sa gyapon na Sir or Pastor Jakes, may ara kita sang storm signal no nga ginabatak. Ang storm signal number 1 sa Giapo nag-apekto sa Batanes. Ilakip man ang northeastern portion sang Cagayan, ining mga lugar sang Gonzaga, ilakip man ang Santa Ana. Subong man sa Babuyan Island, ining mga lugar no maka-experience sang maulanon kag mabagyuhon nga panahon. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, subong man sa iban nga bahin sang Cagayan Valley, makaagom man sila sa magalumon kag maulanon nga panahon dalaman sang tropical storm nga or tropical cyclone nga si Francisco. No, ang sa may Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, subong man Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas kag NIR o kon Negros Island Region, makaagoman kita diri do sang magalumon kag maulanon nga panahon. Dala naman iniya sang southwest monsoon o kon habagat. Amo ni sa ang ginatunaan subong sang grabe nga pag-inulan mela pastor halin sang naligad nga inadlaw kay gina-induce sang bagyo nga si Francisco ang aton nga southwest monsoon o kon habagat. Abi naton do may bagyo man kita diri pero wala kita nadala sa storm signal no. Kaya tingga affect ni sa aton o nag-epekto sa aton ini ginatawag naton nga habagat o kon southwest monsoon. By the way, may isa pa rin dyan, ikabagyo kita, no, nga ginalulantaw, nga magapasulod man sa aton sa par sa buwasya sa gabi. Ang iyan ni nga ngalan si Higos, no, Tropical Storm TS pa lang ni siya, Tropical Storm Higos. Kag kung magsulod isa sa aton nga par, pagay nga dlaw na isa naton kay Gardo. So, ang ginalantaw naton nga masulod isa sa par naton sa alas 8 sang gabi buwas no June 25 pero matamwa lang ni siya sir ara pastor di ni siya nga silingid nga maglandfall sa aton kay ti gasunod ni siya sang pat ni Francisco o kon naga tawag ni dug na higop sa blan ni Francisco kag magalandfall ni sila nga duwa or siya isa lang no ini si Francisco lang magalandfall ni siya sa Japan area. Pero diri sa aton niya, malayo-layo na galing tiya mula ni siya na si Linko, gina-injo siya, ginpabaskog niya subong ang aton habagat. That is why nga grabe ang tingulan. Kag isa sa mga ginatunaan nga may mga continuous rains, nga aware kita no, may isa sa mga ginatunaan ng mga landslide, subong man sa pagtaas ng tubig. In fact, may mga record kita di initial report nga dito sa may bago area, may ara to kagabi na taasan sa tubig no. Kaga may mga ibakwis ganito nga ra subong niya sa may bago City College dito nagyagagadto ang mga ibakwis naton. Tapos may mga landslide kita kahapon nga na record na dito ya sa may Hinubaan no. May landslide kita to nga nakuha kahapon nga update. As of now, gin isa-isa ta kagin pahat-pahat ang kadabanwa. Wala pa man sa may nag-ulukor. Tapos may mga suspension of classes man due to sang southwest monsoon, Pastor. Saluat, ini si Dave Kuahaw, mayong agas imo, Pastor.
1: So, amin pamangkot ni Sir Dave. So, but silingon, okay, Sir Dave, the more nga magsigi ning mga bagyo, the more nga masuyop aning habagat?
2: Yes, sir. Amo na ang ginapapirsa, ginapabaskog, ginapagid ang aton habagat. Basta kung nag-epekto ni ang aton bagyo. Kung malayo ni siya sa aton,
1: uh-oh,
2: sa Giyapon, i-induce yung mani Japon ang aton nga ginapabaskog yung mani Japon ang abagat. Iwala kita Japon sang ligtas. No?
1: Uh-oh.
2: Si aware kita permi, kaya titigulan na ginatidugang pa. Ang ga-epekto subong na daan sa aton is sa southwest monsoon. Di dako ganyang chance o 100% nga may mga chances nga may maukor nga baha kag landslide labi na ginto may continuous rains.
1: Okay, so madamo yung salamat Sir Dave Kuahaw sa mga updates.
2: Yes sir, madamo yung salamat. Ay, update mo regarding sa kanlaon. Doon nalipatan ko na kayo, doon nakapokus na ko doon. Damo ko bicolor subong, ano pa doon, hindi masyado. Oo, may radyo, pagit kita ka bulig na ganing upod ko din si Roberto Araneta, kagang polis ko din ka bulig na madigani sa aton, di ho, para makuha ko update. Ang aton kanlaon, no, sorry, gida. Update ta kay inasang kaagaon alas 5 ni nga no mayara kita sang anom ka volcanic earthquakes pastor nga na record tapos ang aton nga sulfur yung mga 2062 tons per day alina sang kaapon nga mga record no kag aton nga plume ma obscured but silingon indi makita tugod sang galom la pastor nga nagaluntad subong ti indi gid makita kon ano kataason ang iyang tuok sang aton nga aso. Amo lang sa subong sa pastor ah. Kung may mga update, iaboy ko lang da sa inyo. Matagla ko da sa inyo initial nga mga report kung may mga another reports pagkadadiri. Madamo nga salamat, Pastor, kag mayong aga sa imo saliwat.
1: Okay, mga biyanan, sa unang aton nga update, mga biyanan, sa lagan sa tumanahon, kag sa aton nga kanlaon, mga biyanan. Madamo yung salamat, Sir Dave Kuahaw, sa imong update. Kag, amo na, mga biyanan, nasuyop yung bagyo, ginapabaskog sa bagyo ang habagat. Pero ang habagat na yanan,

Anyway, alas 7.37 mga biyanaan, natin si magbanahin, makadto kita na isa ito nga pabahon sa siningaga. Romans chapter 12, verse 2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Namin na ng problema sumong aton nga kalibutan, aton nga susyudad, gapahubin ka gapahubin ang mga nagahimo sang krimen. Okay? So we can see an alarming trend, no? Not just a single trend, but trends mga kabiyanan, no? Among young people nowadays, no? May drug abuse, may substance experimentation, kung ano drang ginatumar, ginatilawan, no? Involved sa mga gangs, no? Mga violence, aggression problems, no? May glorification sa crime online, no? May disregard sa authority, no? May hopelessness, may purposelessness. Kadamo mga biyanan. Kag-ining ang mga problema sa aton mga pamatanon subong, wala ni natabo overnight. Hindi mo siling, hindi kita ka siling, ay, tikagapon, okay pa man itong mga pamatanon subong, hindi na. No, it's not an overnight thing. It's not an overnight thing, mga binan. It happened gradually. Talking about violence, mga binan, often it begins sa tagipusoon siyang tao before it appears sa action sang tao. Ha? Ang drug addiction nagasugod with a desire for acceptance, with a desire for escape, curiosity, or ang belongingness sa wala. Ha? Kag sa luyo sining mga madamo ng mga destructive behaviors nga ini is a deeper spiritual problem. Okay? Kaya ang kabuhi subong sa mga young people, mga biyanan, sa mga pamatanon, ang nag-shape amo ang kalibutan instead ng ang Ginoo. This is the reality of the problem, mga biyanan. Okay? So if you go back to what the Apostle Paul said in Romans chapter 12, verse 2, sila niya, "Do not be conformed to this world." This is the warning. Okay? Ang word nga conform, it means to be molded, it means to be pressed into pattern. Well, kada henerasyon mga biyanan, may ginapangatubang nga pressure. Naglain-lain ng mga pressures, but then every generation faces different kinds of pressure. Now, sa mga pamatanon subong, grabe man nila pressure subong eh. Kaya they are constantly influenced by social media, by peer pressure, celebrity culture, nabalang sino ang sikat, sino ang cool kid, manablahaw, mga online trends, no? Mga harmful ideologies, grabe na naaral na sa online tanan. Manungani kita ng mga ginikanan, kabulo kita dapat mag-check sa itong mga pamatanon. So, hindi pwedeng, kung ano lang imo nabalaan, amula na imo to, no, we need to upgrade ourselves as well, no, mga ginikanan. Kaya maintuan ka sa kabataan ni mo. Ang balong kanila, mabakal kami amoning libro. Mabakal kami. Galing kay hampang to gila nga ginabakal. So, dapat i-upgrade man natin itong kagalingon. Kabalo kita dapat kung ano ang Discord. Kabalo kita dapat kung ano ang Roblox. Kabalo kita dapat kung ano ang Meta. Ano ang ChatGPT. Ano ng mga modern trends ngayon na kabalo kita sa kung ano ilang mga ginambal. FR, mga furfur. No? Mga lit. Kabalo, dapat hibaloon na natin kung ano mga meaning sina. So, ilang mga ginahambal. Kaya man, importante eh. Gagalalapta ang mga harmful ideologies. No? Kag damo ang mga mensahe subong nag-aabot sa mga pamatanon nga naghambal. Well, kung anong batsigan mo nga maayuhin mo, kung anong desire mo, just follow it. No? Damo harmful ideology. Ibiskan sa sapatos, bala, wala man ko nagpakamalain, no? But then may brand yung sapatos nga nahambal, just do it. Wala? Rules don't matter. Doon mo nang ginambal subong sa mga... Ang mo nang ginambal subong sa mga... Obey your thirst. Mga mo nang bilang mga...
kag kun sino ang daw kabayulinti daw siya ang ginarespetar.

0: Mani ang mga mensahe, mga kabiyanan, nga nagaabot subong, nagasulod subong sa mga pamatanon. Pati ng pulong sa Ginoo, naghambal otherwise. Okay? And not every popular path leads to life. So there's a warning, but there's a solution na ginatag ni Apostle Paul. Siling na Apostle Paul, be transformed by the renewal of your mind. Instead of conforming to this world, siling kita, do not be conformed to this world. Siling kung hindi ka magsunod siyang presipyo sa siling kalibutan, hindi ka magsunod siyang luyag sa siling kalibutan, hindi ka magsunod sa mga hilikoton sa siling kalibutan. But instead, anong himuon mo? Transform your mind. Be transformed yourself by the renewal of your mind. Ang sabat, mga biyanan, sa sining nga broken nga kultura is not merely stricter rules. Okay? Now, ang damo ng mga parents, subong, nga gusto nila magtadlong ilang mga bata, natagaan nila nga, ginatagaan nila stricto nga rules, but it's not the answer sa problema. The answer is transformed hearts and renewed minds. Di na magasugod ang renewed mind, mga kamiyanan. Ang renewed mind nagasugod ko ng isa katinuga, ginapasugtan niya, kaginaalaw niya ang kamatuuran sang Dios, ang pulong sang Dios, nga mo ang mag-shape sang iya values, sang iya nga choices, sang iya nga attitude, sang iya nga identity. Antes magliwat ang mga behavior naton, dapat magliwat anay ang aton ginapaminsar. And it boils down, especially kung sa panimalay bla, it boils down to how the parents lead their children. Hindi naton mga ginikanan, no? Hindi naton pwede iasa sa eskwelahan. Ay, eskwelahan na magtudlo sa ila. Simbahan na magtudlo sa ila. No? Dapat dira gid magsugod sa inyo, panimalay. Dira gid magsugod sa aton sa panimalay bilang mga ginikanan. Manggani, as young as can be sa mga kabataan, tudluan na naton sing pulong sang Dios. Hindi naton pagtudluan sing mga katuntuhan. Okay? Aryo, ang mga bata nga ginatudluan sing mga ang mga bata gani nga wala ginatudluan sa katuntuhan pagdako. Damo mga ni makuha katuntuhan. How much more kung hubin pa lang natudluan mo na sa katuntuhan? Di ba? Siling sila, rason nila. At makuha o yung managihapon, magdako sila. Makabalo man na sila gihapon. Tigani. Makabalo sila, magdako sila. Dasun, pero sang hubin pa lang sila, natudluan mo na sila. Di ba? Oo. So instead nga tudluan natin sa katuntuhan, tudluan natin sa insakto, sa nami. No? Kaya ipakita natin sa aton kabuhi, nga sa panimalagid mismo. Because there's a connection between thought and action, mga biyanan. Okay? Ang violence, ang addiction, rarely nagasugod sa action itself. Nagasugod ini sa aragid bala sa sulod sa ginapaminsa sa tao. Unresolved anger, bitterness, despair, poor influences, wrong beliefs. Gumalanta ko sa Proverbs bala. Siling sa Proverbs, kung ano ginapaminsar mo sa imo kagulingon, amo ka na. Para sa mga people, dapat kabalo kita sang insakto. Dapat sundo natin. Ang pulong sa Ginoo. Hindi mo kinahanglan siyang drugs, agud nga may meaning imong kabuhi. Hindi mo kinahanglan siyang violence, agud nga pangaprobahan mo nga bakod, ikaw baskog ka. Hindi mo kinahanglan siyang krimen to gain respect. True strength is found in self-control, wisdom, integrity, and the courage to do what is right. Para naman sa ato, mga ginikanan, dapat kabalo kita mag-monitor sa ato mga bataan. Dapat kabalo kita magdala sa ila sa Ginoo. Dapat kabalo kita magtudlo sa ilasang pulong sa Ginoo. We should be active in putting God's word in their minds. Hindi kita masiling ang simbahan na bahala. No. ang simbahan niya, mga kabiyanan, kaisa lang na sa isa ka simana sila magkatusimbahan. Yes, may mga fellowships. Yes, may mga ginahimo ang simbahan nga i-monitor ang mga young people. Pero hindi gina sila adlo-adlo makitanay. Ang adlo-adlo makitanay, mga ginikanan, no? Sa balay, adlo-adlaw. No? Managani nga saludo gigo sa mga ginikanan bala nga ilang mga kabataan gasunod gid sa Ginoo. Amula na kisa may pulo pasaway, hindi man gina madula nga kita gani pasaway man tay. Pero ang inabalang nadala mo sila sa Ginoo pagabot sa Domingo, simba ka mo tanan. Saludo ko na sa mga ginikanan nga muna. O pareho nila ni Partner Bernard bala nga id gid bala ang pagtudlo sa mga kabataan. Kaya ara na nagasugod sa ato ni. We must actively invest in the next generation. No, hindi lang kay i-condemn nato ng mga destructive behavior, no? Kundi maging adults kita nga matudluan naton kag maging model kita sa next generation. Again, we must actively invest in the next generation. Alas 7:48 sa mga biyanante sa magbadayon. Mati kita na sa pipila ka mga panumdam. Di malakati mo rin, kumabalik pang oras na Pilipinas.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: There can still be sunshine despite the rain. Mayroon pa ring biyaya sa mga problemang iyong hinaharap. Palaging may pagpapala na marapat ipagdiwang at ipagpasalamat sa kabila ng buhos ng pagsubok sa buhay at trabaho mo. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Mayroong mabuting pwedeng mabati sa kabila ng mga pangyayaring tila maling-mali. Paano nga ba natin mapananatili ang hopeful at positive outlook natin sa buhay na makapagbibigay sunshine sa ating mga trabaho? Una, wear a bright smile on a gloomy and rainy day. Hindi lamang kapote o jacket na may hood ang dapat mong isuot sa maulang araw. Siyempre, dapat handa ang payong mo at kahit pamalakas ang ulan, huwag mo nang sabayan ang pagsimangot ng kalangitan. Be a sunshine in your place of work by wearing a bright smile today. Ang laking saya ang naidudulot ng ngiting mula sa puso. May kasabihan ngang kung hindi ka marunong ngumiti, huwag ka nang magbukas ng tindahan dahil hindi maganda sa negosyo ang palaging nakasimangot na tauhan. Think of God's faithfulness in your life and you will definitely have a reason to smile even on a rainy day. Pangalawa, be that sunshine to someone today. Kapag ikaw ba'y dumarating sa opisina ninyo, ano ang theme song na pwedeng tugtugin? Yun bang theme song ng Star Wars na parang paparating si Darth Vader? O pwedeng ang background music sa pagpasok mo ay Here Comes the Sun ng Beatles? Be intentional in doing acts of kindness that will brighten up someone else's day. every once in a while, maging handa ka na maistorbo o magpaistorbo para makatulong sa nangangailangan. At pangatlo, focus on Him who gives light to our lives. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay mo, kahit sa pinakamabigat na problemang haharapin mo, may liwanag at pag-asa tayo kay Kristo. In Christ, we will always have hope and a reason to be joyful, even on a gloomy and rainy day. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Tibong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7.58 mga kabiyanan. Kaga, kamusta ka mo? Kamusta, kamusta? Kamusta ang inyong mga pinimalay? Stay warm and dry mga kabiyanan. Just ining matulutog na nga panahon. Okay, wala tamahin mo, amugini ang glagan sa itong nga panahon, subong. Amugini ang glagan sa aton nga sistema, subong, no? And, well, humayang aga lang sa aton mga kabiyanan nga bago lang naka-tune in sa aton nga programa. Okay, Sir Philip Martin Sibalyos, mayong gabi dira sa New Jersey. Kay Ma'am Glenda Kumawas Kadavid, mayong aga. Mayalang pagpamatay sa tanan until all have heard. Yes, good morning. Good morning, good man. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning. Kay Migo Judo Rosales to, good morning. And kay Ma'am Evangeline Dodge Eres, mayong aga, good ma'am. Good morning. And kay Ma'am Lyra Joy Araneta Berbigal, good morning. Kay Sir Joel Politico, dira sa La Carlota, good morning dira sa inyo. Kay Sir Tristan Gulay, good morning. Kagoy sa panimalay tagiwalo dira sa mga East Home 6 mayong aga. Salamat sa pag-ampon sa amon nga gamay. Ma'am Miriam Mismay, good morning. Maula noon nga Wednesday, please greet my DepEd family here in Binalbagan Elementary School. Mayong aga siya. May klase ka mo, ma'am. May klase ka mo. Good morning ka mo, dira. Good morning ka mo. Siling Nina na Virginia. Ang tanan sa panimalaygid gisugod, may ara sina nga nanugid. Ang bata iya nga ginsumbag siya sang classmate niya. Ang sabat sang parent, I think pasumbag ka lang, wala ka nagbalos. Hikayan pang bata nga talawit ka man gali. Anong moral ang makuha sang bata, abi? Tsakto mo na, no? Tsakto mo na. Tita Mary Alarcon. Good morning, oh, kay Tito Mary, kay Tito Bibs. Oh, amo na nga nami gid nga may mga campus crusade tani kay bisan magkainano, may ara sila seeds ang pulong sang Ginoo kon magtalupangod sila kay kalala gid ang influence sang kalibutan. Mga anak sang Dios dapat maging gabay sa ila. Tsakto na, no? Tsakto. Ma'am Therese, may aga. Ma'am Jeneline Garcido, good morning. Siling ni Sir Jules Damo, man pasahiro ah. Nami biyahe kay Bugnaw, hindi bugat sa aircon sa salakyan. Hindi hakog sa gasolina, maksib kag in-drive ko. Okay ah. So kung kinanglan nyo sing driver, contact lang ka mo kay Sir Jules. Okay na sa salakyan mo, sir. Daw na-repair na yung salakyan. Kay nagligad na bungoan siya sa armored vehicle eh. Ma'am Elvelyn Magdaraog Mahilom, good morning. Wala giniga ka perdi si Ma'am Elvelyn mong. Daog ni siya perdi. Ayang aga. So arin na kita mga biyanan sa unang bahin sa aton nga ating publiko. Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Oh, good morning. So juvenile violence in the Philippines, kabudlay mga biyanan, huwag pahubin ang ginagahimo sa krimen. And if you notice the trend mga biyanan, grabe no. Kag ining recent nga school shooting sa Tacloban City, amo ni ang nagkubaga nagsak sa aton nga pungsod sini. Kay nabuka ang aton nga ginapatihan bala.